0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
1: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

αλλά σώτσο σα είστε πόνο ομάγα. Παγαντά ομάγα μαγά καμπαντίδο. The following morning report, Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Dalawang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Monday na naman, ngayon ay araw ng Lunes, May 22, 2026. Ito pa rin ang pinag-uusapan, yung Senado pa rin, yung impeachment pa rin, si Bato pa rin, hinahunting pa rin, ang dami pa nila hinahanap. Hindi ko maintindihan kung sino-sino hinahanap nila, hindi nila hinahanap yung mga ano, nagnakaw doon sa flood control project. Sige, matatapos na ang Mayo. 22 na. Kayod, kayod, kayod! Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jun Llanes. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Oil price hike hanggang 1.50 pesos nakaumang ngayong Linggo. In fact, mamaya malalaman natin bukas ipapatupad. Pagpapakilala sa hostile witnesses pinag-aaralan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paano ka lang remote voting para sa impeachment trial ni VP Sara malabong maaprubahan ayon kay Senator Panfilo Lacson. Panscarpio nagsampa ng reklamong perjury laban kay dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang testimonya sa kamera. Wala pang record na umalis ng bansa si Senador Bato de la Rosa ayon sa Bureau of Immigration. Senador Bato de la Rosa maaaring humingi ng protective custody sa PNP kung susuko ayon kay PNP Chief General Nartates. Senate President Alan Peter Cayetano humihirit ng independent probe sa Senate shooting incident. Bagong kudeta kay Cayetano, pinahiwatig ni Lacson si Gatchalian ang sinasabing eminently qualified bilang bagong Senate President. Senate President Alan Peter Cayetano sa Senado, extraordinary unity and solutions ang kailangan sa gitna ng mga tensyon. Ibinasura ang campaign contribution o campaign donation case laban kay Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, hindi na bubuhayin ng COMELEC. No L o no election sa CONAS o Constitution Assembly para sa paglawig ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinabala ni Senadora Amy Marcos. Senador Panfilo Lacson, tinawag itong kasinungalingan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayagan ng ICC na di hindi dumalo sa unang status conference ng kaso. Marami pang ipapa-aresto ang ICC, sabi nila. Defense Secretary Gibo Chodoro, sinabing wala ng peace talks na magaganap sa pagitan ng NPA at gobyerno kahit kailan. Peace proposal, tinitimbang naman ng Iran laban sa Amerika. Amerika inakusahan ng sobra-sobrang demands. Para sa mga kababayan natin nasa Amerika na naghihintay lumabas sa kanilang green card, US green card applicants, posibleng kailangang bumalik ng Pilipinas ayon sa bagong USCIS memo. At sa larangan ng mga sasakyan, Toyota pina-recall 63 Lexus dahil sa palyadong fuel pump. Yan po mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Pag-aaralan at hihimay natin mga ito, pero bago ang lahat ng yan, unahin na muna natin ang magiging taya ng panahon ngayong araw ng Lunes, May 25, 2026. 52526. 52526.
Ibang klase yun, ha? 52526. Yun ho ang numero ng araw na ito. Ha? Sa makikintaya ng panahon, ang TROW o Sub-Saharan Low Pressure Area o LPA ang nakakaapekto ngayon sa Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Southern Leyte dahil sa TROW ng Low Pressure Area. Ang Bicol Region at Quezon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog

US dollar. Nairita ang nasabing opisyal kay Remolona dahil hindi naman ito isang analista o umiepal na congressman para magsalita sa halaga ng Philippine peso dahil siya ang BSP governor na ang bawat pahayag sa exchange rate ay maaaring magpagulantang sa merkado at magdulot ng tinatawag na speculative behavior. Sa isang interview kamakailan kay Remolona, ang siya yung sinasabing highest paid governor of government official kasi sumusweldo siya ng 52.756 million pesos noong 2025. Kasama dito ang 21.6 million na bonus. Katanggap-tanggap, sabi ni Remolona, ang para sa kanya na ay umabot ng 63 pesos and 50 centavos ang palitan ng bawat isang American dollar kung magiging gradual ang paghina. Basta wag daw bigla-bigla. Eh, alam ba ako paano ko? Nagpapaaral ako ng anak sa Maynila, sa Amerika. Di last year, ang ginagastos ko lang, 52, 53 pesos. So, pag nagpapadala ako ng baon sa kanya para sa isang buwan, sa $1,000, di ba, eh, 52,000 lang ang pinadadala ko sa kanya. Plus, sabihin na natin, 800 pesos, remittance fee. So, 53,000, sabihin na natin. Sige, let's round it off. Let's round it off to 53,000. Abay, 53,000 ngayon, ano na? 63,000 na ho. Dadagdagan ho ng 10,000 piso galing sa pera ko sa Pilipinas. Oo ba? Tapos para sa kanya, okay lang. Okay lang nga daw nung umabot ng 63,500. Para sa isang cabinet member na tumanggi magpabanggit ng pangalan, ang pahayag ni Remolona ay nagdudulot ng malaking problema. Sinabi nitong naturang cabinet official na dahil sa sinabi ng BSP governor na okay lang na umabot sa 63 pesos and 50 centavos sa halaga ng bawat dolyar, maaaring isipin ng mga trader, importer at investor na hindi idedepensa ng gobyerno ang Philippine currency o ang pera ng Pilipinas. Magre-resulta umano ito sa dollar hoarding, mapapabilis ang depreciation at lalong magpapahina sa piso. Nangatwira naman si Remolona na binabalansi umano ng BSP ang inflation risk sa lumulobong current account deficit. Tingin mo naiintindihan niya ng OFW? So, tingin mo naiintindihan niya ng ano? Yung sinasabi mo ng ordinaryong trabahador? Yung currency deficit na pinagsasabi mo? Naiintindihan nila, mahal na ang dolyar. Kung meron silang OFW yung kamag-anak, nagbubunyi sila. Yung negosyante, ang naiintindihan niya, nung bumili siya nung Enero on a 6-month credit ng halagang $1,000, eh binili niya yun on the assumption na after 6 months, ang babayaran niya ay 54,000 pesos lang to the $1,000. Oh, ngayon, lugi na siya. Lugi na siya ng kung mangyayari yung sinasabi mong 6350, halos sa 10,000 pesos. So yung inilaan niya na 54,000, oh, ang kailangan na niyang bayaran ngayon ay 64,000. Oh, eh dun sa 54,000, siyempre hindi naman yung talaga kikitain niya dahil meron pa mga deductibles doon. 'Di ba? May ano siya doon eh, may profit margin siya doon eh. Kinain mo na yung profit margin niya. Di ba, pinatungo mo pa siya ng panibagong gismil kada $1,000. Eh, patong-patong na yung pagkaluge ng negosyante. Natutuwa naman ako para dun sa mga OFW dahil yung dating 52,000-54,000 tinatanggap nila, 61 hanggang 63,000 na pwede nilang matanggap ngayon. Ang problema, lumaki nga yung natatanggap ninyo, ang mamahal naman ang bilihin dito dahil sa sitwasyon na yan. So, para kayo pa, ano pa nangyari? Wala rin. Di ba? In short, lugi. Lugi pa rin, di ba? Lugi business, di ba? Wala kita, bulag. Ay nako, kawawang bansang Pilipinas. Wala man lang ako nakikita o nadidinig sa mga tataas na opisyal natin, lalo na sa mga finance regulators natin, kung anong tulong o kung anong hakbang ang ginagawa.

gawa nila para maisalba yung halaga ng piso. Alam mo, kahit papano, kahit kini-criticize ko si Noynoy nung araw, di ba, para mapanatili niya sa halagang 44-45 pesos ang dolyar nung panahon ni Noynoy, eh gumagastos siya ng dolyar. Ginagastos niya yung reserves natin. Di baling ma-deplete o lumiit yung reserves natin basta hindi mahirapan yung taong bayan. Didigong din, ganun din ang ginawa. Itong administrasyong to, hindi ko alam kung anong ginagawa. Parang para sa kanila, ano ngayon. Hindi ko naman pera yan. Hindi naman ako naghihirap eh. Ganun eh. I'm sorry ah, guys, but ganun ang ano eh. Ganun ang dating eh. Ganun ang arrive. Diba? Yung ano ngayon. Hindi naman ako naghihirap. Ito yun naman eh. So, what's the problem? Diba? Parang ganun. I mean, hindi ko sinasabing ganun ang iniisip nila. Pero dahil doon sa aktwasyon nila, parang ganun yung ano, parang ganun yung... Diba? Yung dating. Eh, diba? Napakakawawa naman ng mga kababayan natin dahil... Diba? I mean, ewan ko ba? Ewan ko kung paano ko sasabihin, diba? Ewan ko kung paano ko ipapaliwanag na Boys Houston, we have a problem. Parang ganun, di ba? Hindi ko malaman eh kung paano ko ipapaliwanag na, di ba? Sa totoo lang, yun lang ang masasabi ko. Oh, ito pa, isang problema. Posibleng tumaas ng piso hanggang 1.50 kada litro ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene ngayong linggo ayon sa Department of Energy batay sa trading sa Means of Platts, Singapore. Mas mababa ito na humigit kumulang piso kumpara sa unang ginawang pagtataya ng Energy Department batay sa unang dalawang araw ng trading ng isang linggo. Ayon kay Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, bumaba ang presyo ng diesel mula $163 sa pababa ng $156 kada bariles sa kaya bahagyang nabawasan ang inaasahang pagtaas. Dagdag pa niya, maaari pang bumaba na humigit kumulang 50 centavos ang dagdag presyo kung mananatiling stable ang galaw ng presyo sa huling araw ng trading. Sinabi rin na Abad na umabot na sa 970 ang mga gasolinahang sumali sa 10 peso per liter diesel subsidy program ng pamahalaan na layong mabawasan ang epekto ng pagtatapos ng subsidized service contracting program para sa mga pampublikong sasakyan sa lansangan. Inaasahan na tataas pa sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga kalahok na gasolinahan sa susunod na linggo habang patuloy ang inspeksyon at pagsasanay ng ahensya sa sistema ng programa. Plano rin ng Department of Energy na gawing standard platform ang naturang sistema para sa mga susunod na fuel subsidy program sa halip na tradisyonal na cash distribution.

yun. Actually, pwede yun. Diba? Yun yung dalawang pwedeng gawin. Dun sa ayuda, imbes na cash ang binibigay ninyo, diba? Gamitin nyo yung ano, gamitin nyo yung phone bill o kaya electric bill. Pero the best is electric bill dahil lahat ng bahay kailangan ng ano eh. Kailangan ng kuryente. Doon yung malalaman kung may kaya o wala yung bubigyan nyo ng pera dun sa electric bill. At para naman dito sa gasolinahan, eh tama na yung ano, subsidy na 10 liters a week. Di ba? 10 peso per liter at 150 liters a week. Okay na yan. Di ba? Tama yun. Kung sino man na nakaisip sa pamahalaan, no? Congratulations! Ang galing mo!

tuloy-tuloy tayo sa balita natin. Ibang dali naman natin dito ang kwentuhan. Pinag-aaralan ng ilang miyembro ng House Prosecution Panel ang posibleng pagpapakilala ng hostile witnesses sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Representative Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List, nang tanongin ko ang mga witness ay maaring malapit sa Vice Presidente, sinabi nila na definitely, pero idinagdag nitong mga taga-kamara na siyempre tinitignan din nila kung makakadamage sa kanila ang pagharap ng mga hostile witness o makakatulong sa kanila. Tinanong naman kung ang pagiging malapit ng posibleng witness ay nasa personal o professional na level at ang tugon ni Gutierrez ay pareho para mas kumikiling, pero mas kumikiling sila sa personal na interes.

kung si Senador Panfilo Lacson naman ang tatanungin, hindi makakapasa sa Senado ang panukalang magkaroon ng online participation sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa pahayag, sinabi ni Lacson, miyembro ng minority group ng Senado, na malabong makapasa ang panukala na payagan ng online participation sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Anya, layunin ng panukala na makakilahok at makaboto si De La Rosa na nagtatago ngayon dulot ng arrest warrant o warrant of arrest na pinalabas ng International Criminal Court at pinagtibay ng Department of Justice sa kasong Crimes Against Humanity. Iiginit ng senador na pinapayagan lamang ng mga patakaran ng Senado ang virtual participation sa ilalim ng force majeure o mga hindi inaasahan at hindi makontrol na sitwasyon o kagipitan tulad ng COVID-19 pandemic. Hindi ba force majeure yung labasan ka ng arrest warrant? Eh, wala ka namang, ang alam mo, wala ka namang ginagawa pero wala kang magawa dahil hindi ka pwedeng mag-post ng bail, walang ano. Eh, sitting senator ka, kailangan mo magtrabaho. Hindi ba force majeure yun? Binanggit din ni Senador Lacson na wala pang desisyon sa mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online participation sa plenary session ng Senado at sa impeachment trial na inaasahang makikinabang si De La Rosa. Ayon kay Lacson, invalid ang ganitong mosyon dahil kinakailangang amyendahan muna mga patakaran ng Senado at dumaan sa tamang proseso. Dagdag pa niya, kung ang naturang hakbang ay para sa impeachment court, kailangan ito ay magdesisyonan sa loob ng impeachment court mismo na may hiwalay na patakaran at proseso mula sa Senado. Pwede din doon ninyo pag-usapan, di ba? Doon kayo magdesisyon. Pero pag may ano, pag may motion, pag-usapan nyo. Huwag yung Ninong Ting, hindi ko na alam kung saan ewan ko ah, I'm sorry. No, hindi ko alam kung saan ang direksyon mo. Nalilito na ako sa'yo. Diba? Sino ba kakampi natin? Tinga, sino ba? Sino ba? Sino ba? Naghahanda naman ng House Prosecution Team laban sa posibleng pagdami ng fake news at misinformation na kaugnay na inaabang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur Representative Gia Alonto Adjong, kabilang sa pinakamalaking hamon ng prosecution team, ang pagkotra sa maling impormasyon habang papalapit ang paglilitis. Sinabi ni Adjong na isa sa dahilan kung bakit siya itinalagang spokesperson ay upang matiyak na tama at napapanahong impormasyon ang may pararating sa publiko. Ayon pa sa mambabatas, magsasagawa umano sila ng regular briefing sa oras na magsimula ang impeachment trial. Hinimog din niya publiko na bantayan mabuti ang magiging takbo ng paglilitis. Nauna nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court at naglabas na rin ng writ of summons para sa kampo ng prosecution at ni Duterte. Sa ngayon ay hinihintay na lamang umano ng House Prosecution Team ang komento ng defense panel sa articles of impeachment na nakatakdang isumite sa June 1. Ayon kay Adjong, inaasahan nilang susunod na rito ang pre-trial kung saan ilalatag ang ground rules sa pagmamarka ng ebidensya at pagtukoy sa mga testigo ng magkabilang panig.

0: interesting, ano? It's gonna be a little bit interesting. Di ba? Kasi maraming first vice president to be impeached. First na humihirit ang isang senador na pwede siyang online bumoto dahil wanted siya or merong, sabi niya, illegal na arrest warrant na baka ipatapon siya sa The Hague kaya ayaw niyong lumitaw. First na mangyayari ang impeachment pagkatapos sa isang major revamp sa leadership ng Senado. First impeachment na walang ginawa ang minority kundi gapangin ang majority dahil masyadong manipis ang lamang ng majority sa minority ng Senado. Medyo maraming first eh. Maraming first, di ba? First dance kaya. May first dance. Sino kaya magpa-first dance? First kiss. Meron bang first kiss? Sino kaya magki-kiss and ano, make up? Pagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas, pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
5: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
6: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
5: na makinig at manood ang aming programang Mate
6: dito lang sa
7: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan, huntahan, kulitan at balitaan. Good morning kay Mami Dang, good morning kay William Herrera, good morning kay Parent Tay Sorneta, si Marlene De Los Santos, si Angelo Redaja, si Mark Mallorca, si Tatay Strauss Fernandez, si Evangeline De Salisa, si Rico Rason, si Mariette Abaya, si Emilski Zapata Sablan, si Jomedes Castro Jr., si Mercy Fernandez Narciso, si Men Chime, si Edwin Melisa, si Kimura Dolores at si Jaime Samoya Bernante, si Julio M. Trenta, at si Pyotr Nikolaevich Rasputin. Good morning po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. Maganda pa kayo. At mas magandang lalaki pa kayo sa umaga, mga kababayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at huntahan. Nagsampa ng reklamong perjury si Manases Carpio o Mans Carpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV sa umano'y maling sinumpa ang pahayag sa pagdinig sa Kamara noong nakaraang buwan kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Si Carpio ay naghain ng reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office. Itinuturo niya si Trillanes na nagsinungaling umano sa kanyang testimonya sa pagdinig sa Kamara noong Abril 22 ng talakayin ng mga bank account na iniuugnay kay Carpio at ang kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa rito, ang natanggap umanong milyong-milyong pisong halaga ng pamilya Duterte mula sa drug personalities ay hindi totoo. Kinontra ni Carpio ang mga akusasyon na sinabing ito ay bahagi ng isang black propaganda. Itinanggi rin niya ang numang sizable bank accounts at sinabing hindi siya nakakatanggap ng pera o sangkot sa sinumang drug personalities. Tumangging magkomento si Trillanes kaugnay sa reklamo ni Carpio, inaasahang susuriin ng Pasig Prosecutor's Office ang reklamo at tutukuyin kung sasampahan ng reklamo si Trillanes sa korte.

wala namang record ng pag-alis si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Pilipinas sa pamamagitan ng international entry at exit ports ayon sa Bureau of Immigration at ayon din kay Immigration Spokesman Dana Sandoval. Pinaliwanag ni Sandoval na patuloy ang pag-monitor ng Bureau of Immigration sa international ports of entry and exit ng bansa. Noong Biyernes ay sinabi ng Philippine National Police na ang senador ay mananatili sa bansa kasabay ng isisilbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Si De La Rosa ay nananatili sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Sakaling maaresto si Senador Bato de la Rosa ay hindi ibubunyag ng Department of Justice ang mga detalye sa paglilipat ng kanya kustudiya para hindi masira ang layuning maiharap siya sa International Criminal Court. Ito ang inihayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Nauna nang sinabi ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police na dadalhin sa DOJ si De La Rosa dating PN, ayon sa dating PNP chief o na siyang dating PNP chief sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling siya ay maaresto. Nahaharap si De La Rosa sa arrest warrant ng ICC kaugnay na umano'y pagiging co-perpetrator sa crimes against humanity ng kampanya ni Duterte laban sa illegal na droga. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa The Hague. Iginiit naman ang mga abogado ng mambabatas na dapat munang dumaan na sa pagsusuri ng lokal na korte ang warrant ng ICC bago ito ipatipad. Noong Miyerkules, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order at status quo ante order, pero nilinaw nito na ito lamang ang kanilang binibigyang desisyon at hindi ang iba pang kahilingan nila De La Rosa at Duterte sa mataas na kapulungan o ang Korte Suprema.

Itinuturing naman ng NBI si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang armed and dangerous kasabay ng pagsisilbi ng mga otoridad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court at patuloy pa rin pinaghahanap ito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang ganitong klaseng klasifikasyon ay babala na inilalagay sa mga individual na subject ng warrant service. Kinontra naman ni Matibag ang mga suhestyon na isilbi na lamang sa pamamagitan ng legal counsel ni De La Rosa ang arrest warrant. Nakatakda naman pag-usapan ng Firearms License Revocation and Restoration Board kung kakansalahin ba ang lisensya ng mga armas ni De La Rosa. Sa kabila nito, sinabi ni Matibag na pagbawi ng mga lisensya ay hindi agad nangangahulugan na maaaring bawiin na ng mga otoridad ang mga armas. Pagpiskahin mo, di ba matapang ka? Naghahamon ka nga ng barilan. Di ba? Hinahamon mo nga ng barilan yung mga crowd dun sa labas ng Senado. Di ba? Mga civilian. O edi, kumpiskahin mo, puntahan mo. May address naman yung mga firearms license eh, di ba? Punta mo! Tignan mo! Tignan mo! Kung makukuha mo. Hindi ko alam. Malay mo, makuha mo. Malay mo, hindi. Ewan ko. Di ba? Tignan natin. Higa ka naman eh, di ba? That's how you make yourself appear, di ba? In all the videos, in your interviews, di ba? Siga ka, di ba? I mean, frankly, mas nasisigaan pa ako kay Tore kaysa sa'yo eh, di ba? Sa totoo lang. Si Tore, hindi ano eh. At least si Tore, proseso, tsaka may galang. Di ba? From what I've seen in your social media outings, medyo I am not impressed, sir. I am not impressed. Maaari namang humingi ng protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa kung susuko ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Posible umano ito dahil ang paghingi ng protective custody ay katulad din umano ng pagsuko gate ni Nartates ang tanungin kung maaaring ilagay si De La Rosa sa kustudiya ng PNP. Kung susunod si Senador Bato De La Rosa ng kusa ay mas mabuti din ni Nartates sa inatasan na ng Department of Justice ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay sa partisipasyon sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Nagbabala si dating o si NBI, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Senado sa pagiging isang kanlungan ng mga pugante at sinabing maaari nitong mapababa ang tiwala ng publiko sa law enforcement at justice system ng bansa. Nag-issue ng babala si Matibag matapos na mawala sa mata ng publiko si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng pagsisiguro ng mga senador na siya ay nasa protective custody. Ani Matibag, taglay ng salitang protective custody ang responsibilidad, partikular na kung humihiling ng appearance ng isang taong wanted sa legal proceedings ng mga otoridad. Nagbabala rin si Matibag sa mga mambabatas o institusyon na baka makita ito ng publiko na pumuprotekta sa mga pugante at magpapahina sa respeto para sa rule of law at manghihikayat ng pang-aabuso sa pampublikong opisina. Sa tingin mo, yung ginawa mo last Monday, hindi yun ang epekto. I mean, sa totoo lang. So, sa sitting senator, papasok sa kanyang trabaho, di ba? Dumaan sa inyo. Hahablutin ninyo, pwersahan at isasakay ninyo. Ni hindi man lang magalang, ni hindi man lang may respeto. Tapos may dadating na isang sibilyan. Oh, sige, sabihin na natin, dating senador, may dadating na sibilyan. May hawak-hawak na isang pirasong papel. Di ba? Ito, reswarat po, di ba? Sa mga kasong libel, nakatanggap na rin ako na reswarant. Pinadala ho by mail sa akin. At binigyan ako ng pagkakataon na harapin yung ano, yung korte para magposte ng piyansa kung kailangan magposte ng piyansa, di ba? Sabihin na naman nila, eh, pag ordinaryong tao, ganyan din ang ginagawa eh. Kaya nga eh. Hindi nga yun yung dapat eh. Hindi yun yung format. Senador yun eh, papasok sa caucus eh. May pagrespetong ibinibigay doon. O pwedeng sabihin ng senador na sandali lang ha, mag-caucus lang kami. Magtatrabaho lang ako. Paglabas ko, mag-usap tayo. Eh hindi, nakikita mo naman yung mga video eh, di ba? Yung mga NBI nandun. Ang dala-dala, mahahaba, naka-tactical vest, di ba? May mga tatak na NBI, di ba? I mean, yung salitang kung wala kang kasalanan, hindi ka dapat matakot. Alam nyo, pag sinasabi yan, mas lalong nakakatakot. Kasi pag binibitawan niya mga katagang yan, di ba, may nangyayari dun sa sinasabihan niya ni. Bakit pa hindi natin pabayaang tumakbo yung proseso sa bansa natin? Meron tayo noon. Hindi ko maintindihan sa sitwasyon na to, sa totoo lang, honestly, hindi ko maintindihan sa sitwasyon na to. Bakit hindi pabayaan yung proseso? Bakit minamadali? Ano ba ang hinahabol nyo? Parang alam na namin. Yun yung problema doon, parang alam na ng taong bayan. Tapos, niloloko nyo pa yung sarili ninyo na hindi papalagang taong bayan. Ilang beses na hong inisip yan ng taong nakaupo dyan sa itaas. Mga dating nakaupo sa itaas na hindi mangyayari. Yung iniisip nila tapos nangyari. Tapos maiyak-iyak sila sa sama ng loob dahil nangyari. When in fact, there was a period in time na pupwede nilang pigilan yung mga ganong pangyayari. Pero pinili nila na wag. Tapos nung pinasinipa sila, pinagtulungan sila at inalis sila, nagagalit sila at masama ang loob nila at hindi nila maintindihan kung ano nangyari. Kausapin mo yung mga adviser mo, may diferensya yung mga adviser mo, maniwala ka sa akin. Hindi yan ang advice na dapat na natatanggap mo unless ikaw may gusto mo. Which leaves me with nothing to say anymore, di ba?
Nanawagan naman si Senate President Alan Peter Cayetano para sa impartial investigation sa shooting incident sa Senado noong nakaraang linggo. Sa Facebook Live, sinabi ni Cayetano na ang insidente ay dapat tugunan ng may profesionalismo. Nauna nang sinabi ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Roberto Morico II na wala silang nakitang pag-atake sa Senado batay sa investigasyong isinagawa. Anya, ang paggamit ng warning shot ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ay hindi pinapayagan sa umiiral na panuntunan ng private security services at sa ilalim ng police operational procedures. Ani Morico, walang nakitang unlawful aggression sa hanay ng tauhan ng NBI na sangkot sa insidente. Inirekomenda ng CIDG ang paghahain ng reklamo laban kay suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawang iba pang tauhan ng Senate Security. Hinimok naman ni Cayetano ang mga leader na tumutok sa pagtugon sa mga isyu ng bayan, kabilang ang healthcare, edukasyon at tumataas sa cost of living. Pinunto rin niya ang mga isyung sangkot ang PhilHealth, access sa mga gamot, hospital capacity, tuition at availability ng mga scholarship. Sinabi pa ni Cayetano na may mga kinakaharap din pagsubok ang mga transport na workers, kabilang ang mga jeepney, taxi at ride-hailing drivers at ang mga nakatira sa remote o island communities sa may mga ipinunto. Si Cayetano sa naturang live sa social media sa isyu na ekonomiya, peso-dollar exchange at iba pa na nangangailangan umano ng kooperasyon sa mga leader, nagbabala naman si Cayetano sa publiko sa agarang paniniwala sa mga naratibo sa social media at sinabi ng mga tinig online na hindi agad-agad nangangahulugan ng tamang impormasyon. Morning, paring Olson. Olson Camacho, nanonood. Idinarawan naman ng Philippine National Police ang dami ng mga pinaputok ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13 bilang overkill. Sa press briefing, sinabi ni CIDG Chief Police Major General Robert Alexander Morico II na nakita sa ballistic at trajectory analysis ang excessive firing mula sa OSAA personnel. Ayon sa mga otoridad, may kabuuang 44 fired cartridges ang na-recover sa crime scene, kabilang ang 36 na nasa loob ng Senado at 8 sa labas malapit sa bridgeway ng GSIS. 4 na armas ang sangkot sa palitan ng putok. Ayon kay Morico, nakita sa ballistic examination na 26 ang ipinutok na cartridge cases, ang mula sa 9mm pistol na ginamit ni suspended acting sergeant, Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. Siyam ang mula sa .40 caliber at 4 mula sa isa pang 9mm na ginamit ng dalawang iba pang tauhan ng OSAA. Ang 5 fired cartridges naman ay mula sa 5.56 rifle na ginamit ng ahente ng NBI. Noong Miyerkules, sinabi ng CIDG na inirekomenda nito ang paghahain ng reklamo laban kay Aplasca at dalawang iba pang security personnel sa paglabag sa Private Security Services Industry Act. May gusto lang akong balikan, ano, kasi sinasabi ninyo pinipilit na wala namang ano eh, wala namang imminent threat, wala namang violence na ginagawa sa mga senador. Hindi naman na tinetreaten, hindi naman pinepressure ang mga senador. Noong May 13, noong Wednesday, eh noong May 11. Noong May 11, noong pumasok si Bato, noong pinaghahabol ng mga NBI agents, at the halls of the Senate pa, no less. Alam nyo, kung iginagalang ng mga NBI, yung Senado, nung makapasok na si Bato, hindi na sila dapat pumasok. Dapat tinawag na nila yung boss nila. Boss, nasa loob ng Senado eh. Pwede ba kausapin mo yung Senate President? Hindi pa Senate President si Cayetano noon. Si Tito Soto pa lang ang presidente noon ng Senado. Nakakausap pa siya ng NBI. Nung nakapasok na rapat ng Senado, courtesy dictates na yung leader, yung pinuno ng NBI o sino man yung pinakamataas na official doon, di ba, makikipag-usap kay then Senate President Tito Soto III at sasabihin, "Sir, meron tao ho na nakapasok sa loob ng Senado na meron ho kaming arrest warrant na kailangan naming arestuhin."
hindi yung nakipaghabulan sila doon na parang comics. Actually, senador yun eh. Senado yun eh. Teritoryo niya yun eh. I'm not saying hindi dapat ihain yung arrest warrant. I'm not saying pabayaang makataas ito. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, may mga bagay na kailangan tayong, may mga hakbang na kailangan tayong sundan at gawin. There are protocols and proper steps that needs to be followed, especially when it concerns two major branches of the government. Gumagalaw yung NBI, taga DOJ yan, taga executive yan. Papasok sila sa Senado. Legislative yan. Yung executive at saka yung legislative, equal branches yan. Dapat yung miyembro ng executive, binibigyan ng galang yung miyembro ng legislative. In the same manner na inaaway ko yung mga senador at mga congressman pag binabastos nila yung mga taga executive department sa kanilang mga investigation in aid of legislation. In the same manner na nababastusan ako sa mga senador doon, nabastusan ako doon sa executive nung ginawa nila yon sa Senado, hindi nila dapat ginawa yon. Sasabihin ng iba, ginagawa naman sa kanila, ba't di nila gawin? Hindi ho yun eh. That's not the point. Lagi nyo sinasabi, we are a nation of rules. We are a nation of laws. Okay. Nasimulan ko na doon. Doon pa lang, tensyonado na yung USAA. Never mind na hindi pa si Aplaska ang head ng USAA noon. Never mind. Pero yung mga tauhan ng USAA, tense na. Eh right after that, habang hinahabol si Bato Patapakyat, may binubugbog na miyembro ng USAA yung NBI dun sa harapan ng Senado. Noong May 11. Kitang-kita sa video. Nagmamakaawa yung nga yung mama, yung kamay ko, aray ko, yung kamay ko, di ba? Walang dahilan yung mama, pinipigilan lang silang pumasok sa loob para manggulo. Senado to, boss, Senado to, na dapat nirespeto nila. Ang ginawa nila, ginulpi nila. Tapos naglagay sila ng sangkatutak na NBI doon na nakamahabang armas, na naka-tactical vest na may tatak na NBI. At hinaharang at iniinspeksyon lahat ng lumalabas. No, May 11 pa lang, mataas na ang tensyon ng mga miyembro ng USAA. So, nung May 13, nung makadinig sila ng mga nagdrill, nagbabare na dun sa gilid, nung makakita sila at may mag-report sa kanila na may mga armed NBI agents na umiikot-ikot dun sa GSIS area ng compound. Yung compound is the GSIS compound. Half of it is the GSIS offices. The other half is the Senate. So, nung malaman ng mga taga-USAA na at that time ay nasa ilalim na ni Mau Aplaska, who is at that point in time, I am guessing, eh mataas na, nasa taas na yung stress level at saka alert level, dahil siya nga dun sa nangyaring bugbugan at habulan nung Lunes, di ba? Mataas na yung alert level niya nung Miyerkules. Tapos nalaman pa niya, may mga nagdi-drill. Siyempre, may mga reporter na nagtatanong sa kanya, Sir, ano bang gagawin niyo? Bakit may nagdi-drill sa baba? May pumapasok dun sa pinto? Meron dun, sabi-sabing sa labas, yung mga iba kapwa namin reporter, may mga NBI dun sa kabila, sa GSIS side na nakabaril, na nakamahaba. Siyempre, pumapasok sa kanya information na yun. Eh, heightened alert na nga siya after Monday. Di ba? Tapos, umikot siya. O sabihin na natin, umikot siya. Sabihin na natin, nagkamali siya. Umikot siya. Nalaman niya na may mga naka-armas na NBI agent dun sa hallway na nagkakabit ng GSIS tsaka Senate. Nag-practical vest siya, nag-lock and load siya, pumunta siya ron.
Ano ba yung kwento niyan? Di ba? Nag-verbal warming muna siya. Oy, ano pa kayo dyan? Oh, bla bla bla bla bla bla. Hindi gumalaw, hindi umimik, hindi kumilos. Bang! Nung nag-warning siya, hindi ba sinabi naman ng mga NBI, kumanti sila? Hindi ba merong nakuhang shells mula sa baril ng mga NBI? Hindi ba may nakuhang driver ng NBI na positive sa paraffin test? Hindi ba may mga nakuhang baril at bala dun sa NBI, driver ng NBI na yan, tinatanggi ng NBI na ahente nila? Di ba? Kung mag-iimbestiga kayo, take everything into context. Dahil pag dinala yan sa korte, siyempre, magbibigay ng depensa yung sila Aplaska. Yun yung ibibigay ng depensa ni Aplaska. Diba? Kaso, yung mga nagre-report, yung mga nagbibigay ng impormasyon, tapos yun kasi, to be honest, sa mga nakaraang Senate coup, sa mga nakaraang paggalaw sa Senado, paggalaw ng liderato sa Senado, magalang, mas madalas sa hindi, magalang ang paraan. Mag-uusap, mga dalawang panig, minority at saka majority. Di ba? Pag yung dating minority nakakuha ng numero, ipapadala yung impormasyon dun sa sitting majority, sa sitting Senate President. Nasabihin sa sitting Senate President, o Bok, 13, 14, 15 na kami na nagdesisyon na magpalit na tayo ng liderato ng Senado. Ang gagawin usually ng Senate President na yun, sabihin niya, sige, bigyan niyo na lang ako ng graceful exit. Pabayaan niyo ako mag-resign. At magre-resign siya. Dinedeklara niyang vacant yung lahat ng posisyon sa Senado. Minsan, dinedeklara lang na vacant is yung

Oh, palitan ka na namin ng Senate President, ha? May ipapalitan kami sa iyo. Si Soto may gagapangin dun sa bagong majority. As in, gagapangin niya. Sabi niya, sige, sige, sige, okay, okay, okay. Kinuwento sa akin to. Eh. Okay, okay, okay, okay. Sige, sige. Bukas. Sabi ko, bukas. Magre-resign ako. Pero that night, may mga gagapangin siya, isa o dalawa. Kasi manipisang ano eh, manipisan ang labanan ngayon. Masyadong halos equally divided ang Senado ngayon. Manipisan ang labanan. Gagapangin niya, isa, dalawa. Yung isa, dalawa, magbabago isip pagkatapos ko usapin ni Soto. The next day, walang mangyayaring resignan. Bakit? Eh, lamang na naman si Soto ng isa o dalawa eh. Di ba? Tapos, magsisisi na naman yung mga kausap niya. Kaso ganun pa rin. To the point where, nung magbukas yung session ng May 11, imbes na kausapin si Soto, dinala na lang nila sa plenaryo. Di ba? I moved that all positions become vacant. Nakita niyo yung gulat sa mukha. Kita-kita naman yung gulat sa mukha ni Soto noon eh. Di ba? Kita-kita naman natin eh. Di ba? Pinapare-pareho naman tayo nanonood. Eh. Di ba? Nagulat siya, ha? Dito niyo gagawin niya? Teka. O sige. O, I second the motion. May nag-second. Di ba? O, nagbutuhan. Siya, may bilang siya. May chine-check siya eh. Tapos may nagbibilang din yung ano, nagbibilang din yung Senate kung sino man doon, di ba? Director or something, di ba? Tapos yung binilang 15 yata yung nagano, pumayag na all vacant. Nung binabasa niya, nagulat siya dahil hindi pareho yung bilang niya dun sa bumoto. Tinitignan niya eh. Oh. Hindi pareho. Ba't ganun? Kasi para sa kanya, may numero siya, lamang siya. Pero nung nagbotohan, hindi nag-equal. May mga hindi bumoto para sa kanya. May mga hindi bumoto na pabor sa gusto niyang mangyari. So, dissolved lahat ng leadership positions. Di ba? Ngayon lang ako nakakita ng natalo sa ganyan. Ayaw huminto. O sige, hindi na ako Senate President, pero hindi pwede Senate President si ano, kay Alan Peter. Hindi siya pwede. Hindi pwede kahit sino dun sa minority. Di ba? Lahat yan may kaso. Lahat yan masamang tao. Lahat yan, pinabagsak ang imahe ng Senado. Lahat ngayon, tayo mukhang mga ewan. Diba? Mukha tayo, mas samang imahe natin. Nagagalit sa atin ng taong bayan. Ganun yung dialogue nila. Nawala na yung ano, nawala na yung statesmanship. Nawala na yung pagkamaano, diba? I must tell you, I'm not a fan of Alan Peter Cayetano. Kung pakikinggan niyo yung mga lumang broadcast ko, kung batikusin ko yan si Cayetano, ganun na lang, ha? I'll be honest. I don't like him. But he sounds more statesman to me right now than any of the guys in the minority. Honestly. And yung mga leaders ng minority are not even being ano proper gentlemen. Atake rito, atake ron. Natalo na kayo eh. Pag natalo na kayo, regroup kayo. Regroup kayo, ayos kayo, trabaho kayo. Give it a few months. Show your colleagues that you are better than the people elect, new people elected as leaders. Kasi gano'n naman ang Senado eh. Pag nagpalit, yung minority, tatrabahuin yung majority para sumama sa kanila yung iba. Para magkaroon na naman ng panibagong coup. Sila na mismo nagsabi, Senate coups are a continuing process. Halos araw-araw may nakikipag-usap sa kung kanino. Palitan natin, Speaker. Palitan natin ba, Senate President? Palitan natin, Senate President.
Unlike the house,

Mas marami pa namang personalidad ang posibleng maharap sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, tiniyak naman niya na handa ang NBI na ipatupad ang mga posibleng warrant sa oras na may labas sa mga ito. Ginawa ni Matibang ang pahayag sa gitna ng patuloy na paghahanap ng mga otoridad kay Senador Ronald Bato de la Rosa na nahaharap sa warrant of arrest mula sa ICC o din ang kasong Crimes Against Humanity bunsod ng War on Drugs. Matatanda ang sinubukan ng NBI na isilbi ang warrant kay de la Rosa sa Senado noong nakaraang linggo, ngunit inilagay ito sa protective custody ng Senado. Gayunman, umalis ang Senador sa gusali noong May 14. Nauna rito ay sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng ipa-aresto rin ng ICC si Senador Christopher Bongo dahil sa naging papel nito sa War on Drugs ng Duterte administration. Sabi ni Trillanes, si Senador Go umano ang namamahagi ng reward sa bawat na itutumbang sospek sa drug war. Trillanes talaga eh, no? Talagang siya yung ano eh, talagang siya yung maingay eh. Sa ibang balita, hindi na bukas sa peace talks ang pamahalaan kasama ang mga miyembro ng New People's Army ayon kay Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro. Ang pahayag na ito ni Chodoro ay kasunod ng meeting kasama si Eugenio Jose Lacson at Mercedes Alvarez sa provincial capital sa Bacolod City. Noong Abril ay 19 na individual ang nasawi sa inilarawan ng mga militar bilang enkwentro sa mga miyembro ng NPA sa Barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental. Sa kabila nito, sinabi ng ilang mga rights group na ang aksidente noong Abril 19

isang massacre sa halip na armed encounter kung saan nasawi ang ilang sibilyan, kabilang ang mga estudyante, magsasaka at mamamahayag. Noong 2023 ay pumayag ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang peace negotiations kasama ang National Democratic Front of the Philippines. Pumirma ang dalawang panig ng joint communique na layong maabot ang peace reconciliation and unity. Bago pa nito, noong 2017 ay tinapos ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang peace negotiations sa pamamagitan ng isang presidential proclamation. Pinuri naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental na pinangungunahan ni Governor Eugenio Jose Lacson sa mga inisyatibo ng probinsya laban sa insurgency. Noong Sabado ay nakipagkita si Teodoro kay Lacson at iba pang opisyal ng Negros sa provincial capital bago ang kanyang pagbisita sa mga tropa ng 79th Infantry Battalion sa Sagay City at 15th Infantry Battalion sa Kawayan. Sa panayam, sinabi ni Teodoro na ang provincial government ay may very good reintegration program para sa communist rebels na nagbalik sa lipunan. Sa loob ng ilang taon ay nagbibigay ang provincial government ng financial at iba pang uri ng tulong sa mga dating miyembro ng New People's Army bilang counterpart support sa enhanced comprehensive local integration program ng national government. Ang inisyatibo ay bahali na bahagi ng baliksalik program ng alokasyon ay kinukuha mula sa Provincial Peace and Order Fund. Samantala, dinepensahan naman ni Lacson ang nangyaring operasyon na kumitil sa buhay ng ilang rebelde. Sinabi ang operasyon ng mga sundalo ng 79th Infantry Battalion Soldiers sa Northern Negros ay isang legitimate military operation at hindi na kailangan pang imbestigahan. Sa Kawayan, 5 remnant ng NPA ang napatay sa enkwentro ng mga tropa ng 15th Infantry Battalion. Nagpasalamat naman ang Defense Chief sa mga mamamayan sa pagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad sa lokasyon ng mga remnant ng NPA sa kanilang komunidad.

Binisita naman ng leader ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Pag-asa Island para suriin ang kondisyon ng mga tropang nakaistasyon sa isa sa pinakamalayo at strategically sensitive outpost sa West Philippine Sea. Bumiyahe si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. patungo Kalayaan Island Group para makipagkita sa mga tauhan na nakadeploy sa Pag-asa Island at ginawaran ng pagkilala ang mga tropa na nakatalaga sa lugar. Nakipagkita rin ito kay Mayor Billy Alindogan ng Municipality of Kalayaan sa kanyang pagbisita sa Pag-asa Island. Ang pagbisita ay bahagi ng liderato ng AFP na direktang makipag-ugnayan sa frontline personnel at imonitor ang operational readiness at kapakanan ng mga tropa.

0: inakusahan naman ng Iran ng Estados Unidos ng paggawa ng excessive demands habang patuloy na pinag-aaralan ng Tehran ang pinakabagong peace proposal kaugnay na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ito ay kasabay ng mga ulat mula sa US media na ikinokonsidera umano ng White House ang panibagong military strike laban sa Iran. Ayon sa Iranian media, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa pakikipag-usap kay United Nations Secretary General Antonio Guterres na nananatiling bukas ang Iran sa diplomasya sa kabila ng umunoy paulit-ulit na betrayal at military aggression ng Estados Unidos. Binatikos din niya ang sinasabing contradictory positions at paulit-ulit na excessive demands ng Washington. Iniulat ng Axios at CBS News na pinag-aaralan ng White House ang posibilidad ng panibagong pag-atake sa Iran bagamat wala pa umanong pinal na desisyon. Nauna nang nagbabala ang US officials na maaari muling kumilos laban sa Iran kapag nabigong maabot ang isang kasunduan. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, may konting progress naman umano sa negosasyon ngunit hindi pa sapat upang tuluyang maresolba ang sigalot. Nagugat ang tensyon matapos ang US-Israeli strikes laban sa Iran noong February 28 na humantong sa paglala ng sigulot sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng langis. Dahil dito, naapektuhan ang global economy at tumaas ang presyo ng langis sa iba't ibang bansa. Dumating naman sa Tehran noong Biyernes si Pakistan Army Chief Asim Munir upang tumulong sa mediation efforts. Nakipagkulong siya kay Araghchi upang talakayin ang mga hakbang para maiwasan ang karagdagang paglala ng sitwasyon. Ayon sa official ng IRNA News Agency, tinalakay ng dalawang opisyal ang latest diplomatic efforts at initiatives na ang layunin ay pigilan ang mas malawak pang eskalasyon ng gera. Gayunman, sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghaei na hindi pa ito nangangahulugan na may breakthrough sa negosasyon dahil nananatili pa rin umano ang malalalim na hindi pagkakasundo. Bukod sa Pakistan, nakipagpulong din umano ang delegasyon mula sa Qatar sa Iranian Foreign Minister bilang bahagi ng diplomatic efforts upang wakasan ang gulo. Magulo talaga yun. Magulong usapin. Magulong kwentuhan. Ay, nako. Sa pa yan. Kailan kaya tatahimik yung lugar na yan? Para sa mga kababayan natin na nasa Amerika at nagpalit ng status o yung change of status na tinatawag nila, no? Dumating ka doon na tourist, tapos sa pentisyon ng kamag-anak mo, tapos hindi ka naalis doon, nag-file ka na lang ng change of status. Pakinggan niyo itong balitang to, ha? Maaring may posibilidad na kailanganin ng mga bagong aplikante ng US Green Card o Permanent Resident Status sa Amerika na bumalik sa Pilipinas at dumaan sa tradisyonal na proseso ng immigration sa mga US Embassy o Konsulado ayon sa bagong memorandum ng US Citizenship and Immigration Services o USCIS. Ayon sa memo adjustment of status, ang proseso kung saan maaaring mag-apply ng green card habang nasa US ay itinuturing na extraordinary privilege lamang at hindi karapatan. Ayon sa USCIS, ang adjustment of status ay isang extraordinary relief na binigyan diin na isa lamang itong administrative grace batay sa mga desisyon ng US Supreme Court at Board of Immigration Appeals. Sa ilalim ng bagong patakaran, posibleng maapektuhan ang daan-daan libong aplikante ng US sa maaaring kailanganin ng ilan na umalis muna sa bansa at mag-apply sa labas ng Amerika. Mas mahigpit ding susuriin ng immigration officer sa mga aplikante, lalo na mga lumabag sa visa conditions, sa nag-overstay, nagtrabaho ng walang permit, o hindi na natiling legal ang status. Ayon sa USCIS, sa mga non-immigrant at paroli ay inaasahang aalis ng Amerika kapag natapos na ang kanilang layunin sa pananatili at ang permanent residency ay dapat karaniwang ina-applyan sa labas ng bansa. Pinuno naman ang Congressional Asian Pacific American Caucus Chairman na si Representative Grace Meng.
1: Braiders. Unang-una yung ninong ko dyan, si Bishop Gregor Butch, Belgica. Many more birthdays to celebrate, Bishop Butch. God bless you more. Si Boss Ed Sarto ng DCME nagbe-birthday rin. Happy birthday! Happy birthday! Si May Bulinaw Balita, kulig natin dati dyan sa ABS-CBN, nagbe-birthday. Happy birthday, May! Tapos na yung pansit at cake at saka litson, siyempre. Daming nagbe-birthday ha, on May 25. Gemini ba yung zodiac sign? May 25. Sino-sino pa ba? Marami pang mga humahabol, ano po? Sino pa yung mga nagsabi nagbe-birthday sila? Alright, si Ed. Happy birthday, boss. Ed, cheers. Bishop Butch, Belgica. Sino-sino pa yung ano? Sino-sino pa? Others have birthdays today. Si May Bulinaw Balita. Si Kuya Atong.

Kuya Atong Dilig, Renato Atong Dilig, happy birthday. Oh, happy, happy birthday. Oh, all right. Okay. Kahapon di ko nabati si ano kasi hindi tayo on board. Si Doc June Estacio Cinco Jr. Doc Cinco. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Si Bian Caballero. Happy, happy birthday. Si Mendy Francisco. Sino-sino ba ang mga nakakakilala sa kanila? Jimmy Ocampo, siyempre. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Tuloy-tuloy lang. Birthday, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Pero alam po ninyo, dito sa salvo natin sa Monday issue, hala, may ano, may nagbabalik na bangayan, ano? World War? Napapansin nyo ba? May nagbabalik na ano? Bangayan? World War sa pagitan ng... siyempre, sino ba yung bakla? Ay, hindi naman. May sabi, hindi ako bakla! Sino ba yung mga nagtatawagan ng ganun? Oo, sabi nung isa, nagpapa-enhance ka ng mukha mo eh. Ano ba tawag dun? Hindi naman masama magpa-enhance ng mukha. Para magmukhang 30 anyos lang kahit na 78. Sino-sino ba itong aga-aga ay nagbabangayan ulit? Nagbabalik yung bangayan nila. Ito namang isa nagsabi, uy, nuknu ka lang sinungaling yung babaeng yan. Biro mo, nung araw, pinekin niya yung mga, sabi ay gumraduate siya sa mga kilalang universidad sa buong mundo. Pati diyan sa UP. Na hindi naman. Oo. So nuknu ka lang sinungaling yan, sabi ng isa. Nako, ingat ka. Ha? Ingat ka. Senator Ping Lacson, ha? Sinabi mo yan. Na nuknu ka ng sinungaling si Senator Manang Aimee Marcos. At babalik na naman yung bangayan ng dalawa, ano po, mga ka-RJ Patrol. E paano kung mag-research na ulit yan si Senator Manang Aimee? Mabuti na lang, wala na rin si ano. Mayroon arch enemy, arch rival din si Senator Ping dati na kasama niya sa PNP. Na mayapa na si General Reynaldo Beroya, si Barako. Di po ba? Pag lumalayang mga batuhan ng mga salita, patot sa dahan, kantsawan. Ako, bababa ng bababa yung integridad ng ating institusyon na ating pinagpipitaga ng Senado ng Pilipinas. Di po, nag-ugat kasi yung sinabi ni Senator Ping Lacson, kung inyong maalala. Over the weekend, ha? Nung magsabi si Senator Manang Aimee Marcos na nagkaroon ng usapan yung mga leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso dyan daw po sa Soler. Sa Soler ba yun? Nag-usap daw na mag-convene, talagang dapat ma-convene yung CONAS, Constitutional Assembly, para maisulong yung, mabilisan yung charter change, magpapalawig sa mga termino ng mga nakaupong opisyal ng gobyerno hanggang 2031. So, gagawin daw nila ang lahat. Uy, revelation po ba yan? Manang Aimee? Sa Soler pa daw talaga, ha? May mga nagtuturo sa Soler. Di po ba baluarte din ni Senator Ping Lacson yung Soler? Kaya tuloy yan. Ito, nabuhay ulit. Nabuhay ulit yung... kantsawan, tuksuhan, LQ, World War sa pagitan ni
Senator Manang Aimee at Senator Ping Lacson. Abangan natin at baka mas lalong kumulo, kumulo ng kumulo ito. May nagpapakulo. Sabi pa nga ni ano, dismayado siya sa naging pagpapalit ng liderato ng Senado si Senator Ping. Senator Ping, ikaw ba'y nagpapakita ng matinding bitterness? Masyado ka bang bitter sa nangyari sa inyong dalawa ni Senator Soto? Yung pag-uusap daw po sa Soler, balikan natin, ay sa pagitan ni dating Senate President Tito Soto at Boji D, Speaker of the House. At napag-usapan na kailangan kasi kapag nagkataon na maabsuelto si Vice President Inday Sara, eh yun na ang kanilang ipupus ng mabilisan yung CONAS, kukonvene ng Constitutional Assembly para may patupad ang isang pagbabago sa konstitusyon, charter change, tugo sa parliamentary form of government. Lahat sila ma-extend kasi nga takot nga sila makaupo si Sara at maaari silang habulin at ipakulong lahat. So, very urgent daw po yung usapang ganun. Sino ba nag-bulgar nun? Tama ba yun? Si Lito Banayo or sino? Sino ba? Hindi ko, actually, wala pa akong first hand info. Ano po, pass the word lang. Nagsi-circulate lang sa ating mga barkada ito. So, sorry po ha kung nababanggit natin. Ito ay hindi pa validated. Pero, saan nagmumula? Saan ang pinaguhugutan ni Senator Manang Aimee? Siya rin yung nagsasabi, yung CONAS ay pinamadali para pati yung extension ng mga termino ng nakaupo tulad ni President Bongbong Marcos hanggang 2031. O di magpapetik-petik na lang sila hanggang 2031 dahil hindi mangyayari, hindi magaganap yung 2028 elections. Walang Inday Sara na pipiliin ng taong bayan. Eh kasi nga po, sabi doon sa report, wala daw po makita ang administrasyon na kandidato na pwedeng ipantapat kay Vice President Sara Duterte. Ito daw ay isang pag-amin. Pag-amin ng administrasyon. Eh, kung positive po ito at hindi ito, sabi ni Senator Ping Lacson na kasinungalingan yan, nanggaling sa isang senador. Ay, Manang Aimee Marcos na nuknuka ng sinungaling, di ba? Nagsinungaling yan sa mga pag-graduate niya sa, ano ba yung mga university? Wharton ba? University sa abroad? USA? Oo, sa UP, Diliman. Pero may mga picture naman sila ng mga nung nag-aaral siya doon. Ay, hindi daw nakapagtapos ng abogasya. So, masasakit yung binanggit, binitiwa ni Senator Ping Lacson, ha? Nuknuka ng sinungaling, ha? Eh kaya, abangan natin, baka may cambio si Senator Manang Aimee Marcos. Isa pa sa abangan natin, ka-RJ Patrol, maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema today, ha? Yan ang pangako ng Senior Associate Justice Marvick Leonen. Ito'y kaugnay doon sa ICC warrant of arrest, ha? Sasaklawin ng nasabing ruling na ilalabas ng Supreme Court today. Yun ang pangako. Although sinabi ni Justice Leonen, hindi siya ang magiging ponente ng Supreme Court ruling today. Ponente means author. Hindi siya may akda. Although may separate opinion statement si Justice Marvick Leonen. Napag-aralan daw ng husto. Ibig sabihin, i-encompass ito yung inaabangan pati ni Senator Bato. Kasi tini-RO yung kanyang petition last week, di po ba? Kaya't
May balitang

0: Report by Tony. All right, Senator Erwin Tulfo, namahagi ng patrol car sa Iwahig Prison. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Formal lang ipinagkaloob ni Senador Erwin Tulfo sa pamagitan ng kanyang Deputy Chief of Staff na si Francis Tulfo ang dalawang patrol car
0: sa Dulas. Igat ha. Igat yung Palos, di ba? Igat kasi sa freshwater, sa mga sapa. Yung Palos, yung eel sa dagat. Mori eel, yung sinasabi nilang ano, mataas daw yung sustansya. Pag kumain ka ng Mori eel. Oo. Tapos sa... Sige na nga. Magaling sa taguan si Senator Ping. Kasi lumipas yung ilang buwan ba yun? 14 or ilang buwan siya nagtago. Eh, hindi siya natagpuan. Nakasuot pang babae daw siya eh. Eh yung, kung yung gurka yun, yung parang sa Muslim garb, eh talagang hindi ka makakakilala sa kanya kung mata lang yung nakikita mo. Feeling mo, babae siya. Babae. Ayan na naman po tayo sa kaharap sa media, Senator Ping. Mayayari ka na naman ni Senator Manang Aimee Marcos dyan. Kita mo na naman yan dyan. Makikita mo na naman. Sino ba ang bitter dyan sa Senado? No? Talagang... Ang sama ng mga lumalabas na mga salita sa bibig dahil ano sila yung bitter, tawag dyan. Ano ba bitter sa Tagalog? Siyadong ano, hard loser. O hard loser, ibig sabihin, pag nawala ka sa pwesto or natalo ka, eh sisiraan mo yung tumalo sa iyo or kaya gagawa ka ng maraming alibay. Word for the day, bitter. B-I-T-T-E-R. Bitter generally refers to a sharp, pungent, or harsh flavor or to feelings of deep anger and resentment. It spans multiple contexts from the five basic tastes detected by human tongue, bitter yung bitter gourd ang pala yan, to harsh environmental conditions and complex emotions. It's complicated, ha? It's complicated pala, ha? In gastronomy, bitterness is one of the five basic tastes along with sweet, salty, sour, and umami. Siguro yung manghang. Spicy. Ibig sabihin umami. Emotion and psychology, bitter also describes a deeply rooted emotional state characterized by resentment. Kita nyo? Cynicism or unforgotten anger resulting from past unfair treatment or disappointments. Someone who is bitter frequently feels angry or unhappy and struggles to let go of the past grievances. Ba, lahat ay nagpapatungkol dito sa mga, kita mo, yung nababanggit kanina na pakinggan ko si Ira, sinasabi niya. Yung mga tinanggal or napalitan, wala nang ginagawa kundi siraan yung pumalit. Bakit? Meron ba nag-uutos daw? Doon ang narinig ko. Meron ba nagsasabi sa kanila na dapat hindi itong mga pumalit ang pumalit? Dapat sila. Nako. Mapanganib na diskusyon yun. Someone who is bitter frequently feels angry or unhappy and struggles to let go of past grievances. Ibig sabihin, talagang

0: Hindi maka-move on, di ba? Oo. Eh, bakit? Bakit hindi maka-move on? Yun lang. Kaya huwag niyong kakantiin, ha? Huwag niyong, nagbanggit nga daw siya sa kanyang payag, Senator Ping, na parang dahil daw sa pagkadismayan niya sa nangyayari sa Senado, gusto na niyang mag-resign. Bigla naman daw kunyari, pat on the shoulder, put your head on my shoulder, si Tito Soto. Batman and Robin talaga, no? To the rescue si Tito Soto. Huwag, huwag, Ping, huwag. May pag-asa pa tayo makabalik. O kaya, i-push mo nang i-push yung tipo mo, yung natitipuhan mong maging susunod na Senate President, si Sherwin Gatzalian, Senator Sherwin Gatzalian. Baka naman makaipon niya ng 13 na boto at mapalitan na yan si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Bakit? Bakit? Tuloy may mga nagbabanggit na, oy, miss na namin kayo, hindi tayo pa yung nagsashare sa isang bucket. Bakit? Kasi puro bucket eh. Nung araw, nung nasa isang organisasyon ako na nag-involves intelligence, yung pinaka-boss namin, napakalawak yung understanding at hindi nagagalit. Kahit pa, halimbawa, mayroon kaming mission at nag-fail, nag-report kami sa kanya. Tatlong bucket lang dapat lagpasan namin para matapos na yung pagtatanong niya. Unang bucket, bakit nag-fail? O anong factor, bakit? Sinong may, ano, may kapabayaan, bakit? Ganun lang. Pagkatapos noon, okay na tayo. Merienda na tayo. Better luck next time. Ganun siya. Ganun yung boss namin. Ganun kung tawag dyan. Good morning, Ma'am Ina Gray, sabi ni Rick Oracion. Bakit? Kakilala kayo, Rick? Pari ba kayong Bisaya? Just asking. Yun lang ang problema dun. Dun na patigalgal tayo dun sa ano, isa sa mga possible factor o kaya explanation or kaya dahilan kung bakit bitter na bitter. Talagang hindi maka-move on itong mga napalitan na mga dating leaders.
1: As crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

tapos noon na pumalik sa kanya ay si Senator Loren Garda. Marami na po sumuporta kay Senator Loren. At ito sana yung ano, pagpapalit. Pero maghapon po yun, call off daw po si former President Soto from Malacanang na nag-intervene para ma-sway o makumbis si Senator Loren na umatras na lang. Huwag na lang ambisyon eh, yung pwesto ni Tito Soto. Di po ba? At the end of the day, yung picture, group pic nila, nasa isang silid, nandun si Loren. Balitoon, nahilot siya ni Secretary Ralph Recto. Yun ang balita doon. At the same time, nagapang yung iba pang supporter ni Senator Loren na mag-back out, di mapalitan si Tito Soto. May kapangan. Medyo marumi ang nangyari. Eh, kasi nga, alabas na yun. Ito nangyari. Sa pinakahuling kwita, ay talagang bitter na bitter ito si Tito Soto at saka si Pilakson. Di po ba? Dahil dun sa ni Tito Soto, nanggapang daw, di po, sabi nga, nanggapang ng mga pwedeng bumuktad at umalis dun sa mga sumusuporta para sa Satan bilang Senate President, nagapang daw. Nakumbinsi. Hindi yung dating pattern na may peaceful stepping down, peaceful resignation. Kasi totoo lang, hindi naman natin kailangan grad sa mga state universities para malaman wala na itong ano eh. Walang naniniwala kay Senate President Tito Soto at Senate Ping Lacson. Pinag-ugatan ng Senate Udita na yan ay yung kawalan ng direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi lang natin narinig kung sinisipan Senator Soto, Senator Ping, na siyanda yan para ma-unseat ito bilang Senate President. Yung padismaya ng mga to sa pinupunta ng Senate Ribbon Committee hearing. Si Ate Bing, dyan sa daw, isusing, thank you for your support dito sa RJ Roll. Ate Bing, Feb Iglesias Bermejo, ang ating Zumba Queen, dyan sa Davao. Oy Glaong, Senador Bato sa Russia, kamatago, same lang, may warrant din, ICC. Opo. May mga nagpo-post nga, thank you for support, Oy Glaong. Actually, ang iba pang nagpo-post dyan, sino kaya maunang ma-aresto? Anyway, yung warrant of arrest inisyo ng Russia sa isang sa talong prosecutors ng IC. Eh, wala naman sa teritoryo ng Russia yung yun. Ano arresto yun? Halimbawa lang. Pwede magpadala ng arrest officers naman na siya doon sa IG. Gayahin nila IC na nagpapala ng warrant of arrest dito sa Pilipinas at tayo naman parang kung ano sabi, atat na atat. Sip sa ICC, yun, habul-habulan. Nagkaroon ng napaka nakakaiyang sinyo sa Senado dahil sa pagkasip-sip

0: 11:30 ng tanghali.
1: Tita Carmen Ignacio na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patron.
1: Alas 11:33 na po ng tanghali dito sa ating Monday episode ng RJ Patrol. Sabi ni Rick Oracion, sina President Donald Trump, Xi Jinping ng China at Putin ng Russia ay nagbabalak kontrahin ang ICC. Isasama pa daw ang Israel. Tingnan natin. Kasi kung minsan, mga reports ay minsan eh, report lang yan. Do it! Let's do it! Sabi nga na yun. Ito na po, Senator Amy Marcos, nanawagan kay SP Cayetano na kaagad nang paimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang katiwalian sa flood control projects. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Nananawagan itong si Senadora Amy Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano para buksan na ang Senate Blue Ribbon Committee upang may pagpatuloy ang investigasyon sa katiwalian sa flood control project. Sa kanyang social media post, nakatag itong si Senadora Pia Cayetano, ang kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano, at inihalal na bagong Senate Majority Block bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Nananawagan itong si Senadora Marcos kay Senate President Cayetano na tanggalin ang aniyay lahat ng takip sa flood control corruption at ilabas ang katotohanan. Hiniling na ipatawag itong 18 Marines, si dating Congressman Saldico at itong mga Bersamina, maging itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa 18 Marines, tinutukoy ang 18 nagpakilala na mga dating sundalo na Marines at bodyguard na naging takapagdating umano ng mga mali-maleta ng pera sa bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na dati ng nagpasinungalingan nga o itinanggi itong mga naturang paratang. Hindi pa dinetalye ni Senadora Marcos ang pinatutungkulan sa mga Bersamin. Matatandaan na chairmanship nga noon itong si Senador Lacson ng Blue Ribbon Committee kung saan ay pinasupwena pero hindi sumipot si Saldico na matagal na nagtatago sa ibang bansa. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Nagbabalik si Jojo. Senator Joel Villanueva, iminungkahi ang panukalang magbibigay ng dagdag 2,000 pesos na buwanang stipend sa indigent at PWDs. Report ng DCRJ reporter, nagbabalik, Jojo Sikat. Jo.
2: 3 milyong Pilipinong may kapansanan ang makakatanggap ng regular na buwanang kasalawanses mula sa gobyerno sa ilalim ng isang panukalang batas sa Senado na itinuturing ang mga gastusing kaugnay sa kapansanan bilang usapin ng social justice hindi kamanggawa. Nagain si Senador Joey Villameba ng Senate Bill No. 2096 na naglalayong magtatag ng isang pondo sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development na magbibigay ng buwanang stipend na 2,000 pesos bawat beneficiaryo na i-adjust ayon sa inflation. Iginiti Villameba na responsibilidad ng Estado na gawin ang masigit na pagsisikap upang matiyak na walang mamayang maiiwan at mga taong may kapansanan ay sapat na matulungan upang malagpasan ang mga panganib at adlang na kaakibat ng kanilang kalagayan. Sa naturang panukala, pangangasiwaan ng DSWD ang pondo, katuwang National Council on Disability Affairs at mga organisasyon ng person with disabilities na magtutulungang bumalangkas sa eligibility criteria. Isasagawa ang implementasyon sa 2 yugto sa unang taon noon na bigyan ng prioridad ng pondo ang mga batang may kapansanan, mga adult na may moderate hanggang severe na kapansanan na umarap sa pinakamabigat na adlang at mga PWD na tumatanggap ng social protection gaya ng social pension for indigent senior citizen. Sa 2 yugto, ay sasaklaw sa susunod na tatlong taon palalawakin ng coverage sa lahat ng PWD na sertipikadong intelligent na DSWD. Bukod sa buwan ng stipend, sasagutin din ng pondo ang mga gastusin para sa transportasyon, pagkain at nutrisyon, maintenance medicines, rehabilitation services, assistive devices sa technology, at pre-employment at employment support services. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sika. Isa pang report, DTI Rizal pinalakas ang kabuhayan ng mga magniniyog doon sa Rodriguez o Montalban, Rizal. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
0: Kibahagi ang Department of Trade and Industry Rizal Provincial Office sa information drive ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute sa Rodriguez Rizal bilang bahagi ng kampanya para sa mapalakas ang kabuhayan ng mga magniniyog at maliliit na negosyante. Isinagawa ang programang impormasyon at serbisyong abot kamay batch 2 sa Municipal Agricultural Office sa Munting Ilaw, Kasiglahan Village sa Rodriguez sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDAP. Dinaluhan ito ng mga coconut farmers, stakeholders at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang ilapit ang mga programa at serbisyong makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng niyog. Ibinahagi ni Ginoong Revmet San Andres ng DTI Rizal ang iba't ibang programa ng ahensya para matulungan ang mga magniniyog at aspiring entrepreneurs sa product development, packaging, marketing at pagpapalago ng negosyo lalo na sa mga produktong mula sa niyog. Binigyang din ng DTI ang kahalagahan ng paglilinang sa mga lokal na producer upang maging mga kompetitibong negosyante at makapasok sa mas malawak na merkado. Pinangunahan naman ni Ginong Rolando Maningas kasama ang iba pang opisyal ng DA at lokal na pamahalaan ang nasabing aktibidad bilang bahagi ng tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka at rural communities sa Rizal. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Yung dating Rodriguez, Montalban, napalitan na Rodriguez, binalik ngayon sa Montalban. Di yata makamove on yung mga taga Montalban na alisin yung pangalang Montalban Rizal. Sabi ni Shirley Uyang, kung ang tatlong senador gusto ipatapon sa ICC si Jumping Jack at mga alipores niya, itapon sa Alcatraz. Wala na, ano, yung Alcatraz ngayon ay ano na, iwahig na lang. Isla ng iwahig diyan sa Palawan. Yung Alcatraz, ano na ngayon eh, tourist destination na, ginawang parang attraction for public viewing. Alcatraz. Yan yung sinasabing imposibleng makatakas dun, yun ang mga preso sa Alcatraz kasi napapaligiran ng tubig yon isla at napakaraming pating sa paligid nun. Pero may record po na mayroon naka-break ng record na ganun. Kaya tuloy, sinabi ng Amerika dyan sa West Coast, sa may California, convert na lang yan for public viewing, parang tourist destination, tourist attraction, Alcatraz. Dito sa atin, iwahig naman yan. Yung iwahig nasa Palawan, isla din yan. So, may mga ano doon, pag medyo hardened convicts daw po, PDLs, dinadala sa iwahig kasi nga doon, ang daming restrictions sa iwahig. Wala yung mga equipment dyan o gadgets dyan, bawal na bawal. So, parang isolated from the world ang mga PDLs doon sa iwahig. Anyway, yeah, si Alcatraz. sino nga ba yung sumikat diyan sa Alcatraz sa pelikula The Great Escape? Si the late Steve McQueen. Di po ba? Oh. Sayang naman, wala na pala. O nga, sabi Shirley Uyang, hindi na po siya prison institution, yung Alcatraz sa Amerika. Kinonvert na parang ano, tourist destination. Oops! Talaga naman, kahit na saan, may mapapadala dito ng mga maanghang na mga komentaryo. Oh, sabi, Office of the Spokesperson. Ah, okay. A spokesperson of Supreme Court of the Philippines nagpadala o naglabas ng paliwanag, naglabas ng statement. So, sino ba yung Supreme Court spokesperson ngayon? Isinalyan niya sa eroplano si dating Presidente Rodrigo Duterte para dalhin sa Dahig. Walang dilit iba kundi si dating CPNP General Nicolas Torre III. Ang nakakatawa, sinabi ni Senator Manang, di ba andiyan ka na sa ano, isang ahensya ng executive branch, MMDA, papasok na yung tag-ulan, di ba, trabaho mo mag-ayos ng mga babahaing lugar sa Metro Manila. Magtrabaho ka muna para ano, bago ka magkwento ng paghuli kay Bato. Yan ang binigay sa yung trabaho ng amo mo na si Bonget, sabi ni Senator Manang Aimee Marcos. Di hamak na mas malaki sweldo ha ngayon ay MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sana all. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating Monday episode ng RJ Patrol. Ibababa na po natin yung tabing at this time. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.

à la sao cho sa ista pora o maga. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Dalawang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Monday na naman! Ngayon ay araw ng Lunes, May 22, 2026. Pa rin ang pinag-uusapan, yung Senado pa rin, yung impeachment pa rin, si Bato pa rin, hinahunting pa rin, ang dami pa nila hinahanap. Hindi ko maintindihan kung sino-sino hinahanap nila, hindi nila hinahanap yung mga ano, nagnakaw doon sa flood control project. Sige, matatapos na ang Mayo. 22 na. Kayod! Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jun Llanes. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Oil price hike hanggang 1.50 pesos nakaumang ngayong Linggo. In fact, mamaya malalaman natin bukas ipapatupad. Pagpapakilala sa hostile witnesses pinag-aaralan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Panukalang remote voting para sa impeachment trial ni VP Sara malabong maaprubahan ayon kay Senator Panfilo Lacson. Panscarpio nagsampa ng reklamong perjury laban kay dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang testimonya sa kamera. Wala pang record na umalis ng bansa si Senador Bato de la Rosa ayon sa Bureau of Immigration. Senador Bato de la Rosa maaari humingi ng protective custody sa PNP kung susuko ayon kay PNP Chief General Nartates. Senate President Alan Peter Cayetano humihirit ng independent probe sa Senate shooting incident. Bagong kudeta kay Cayetano, pinahiwatig ni Lacson, si Gatchalian ang sinasabing eminently qualified bilang bagong Senate President. Senate President Alan Peter Cayetano sa Senado, extraordinary unity and solutions ang kailangan sa gitna ng mga tensyon. Ibinasura ang campaign contribution o campaign donation case laban kay Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, hindi na bubuhayin ng COMELEC. No L o no election sa CONAS o Constitution Assembly para sa paglawig ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinabala ni Senadora Amy Marcos. Senador Panfilo Lacson, tinawag itong kasinungalingan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayagan ng ICC na di hindi dumalo sa unang status conference ng kaso. Marami pang ipapa-aresto ang ICC, sabi nila. Defense Secretary Gibocho Doro, sinabing wala ng peace talks na magaganap sa pagitan ng NPA at gobyerno kahit kailan. Peace proposal, tinitimbang naman ng Iran laban sa Amerika. Amerika inakusahan ng sobra-sobrang demands. Para sa mga kababayan natin nasa Amerika na naghihintay lumabas sa kanilang green card, US green card applicants, posibleng kailangang bumalik ng Pilipinas ayon sa bagong USCIS memo. At sa larangan ng mga sasakyan, Toyota pina-recall 63 Lexus dahil sa palyadong fuel pump. Yan po mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Pag-aaralan at hihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, unahin na muna natin ang magiging taya ng panahon ngayong araw ng Lunes, May 25, 2026. 52526. 52526.
ibang klase yun, ha? 52526, yun ho ang numero ng araw na ito. Ha? Sa makikintayan ng panahon, ang TRO o Sub-Saharan Low Pressure Area o LPA ang nakakaapekto ngayon sa Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Southern Leyte dahil sa TRO ng Low Pressure Area. Ang Bicol Region at Quezon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap

0: mismo na may hiwalay na patakaran at proseso mula sa Senado. O di doon ninyo pag-usapan, di ba? Doon kayo magdesisyon. Pero pag may ano, pag may motion, pag-usapan niyo. Wag yung Ninong Ting, hindi ko na alam kung saan ewan ko, I'm sorry. Nong, hindi ko alam kung saan ang direksyon mo. Nalilito na ako sa iyo. Diba? Sino ba kakampi natin? Tingnan, sino ba? Naghahanda naman ng House Prosecution Team laban sa posibleng pagdami ng fake news at misinformation na kaugnay na inaabang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lano Del Sur Representative Gia Alonto Adjong, kabilang sa pinakamalaking hamon ng prosecution team, ang pagkotra sa maling impormasyon habang papalapit ang paglilitis. Sinabi ni Adjong na isa sa dahilan kung bakit siya itinalagang spokesperson ay upang matiyak na tama at napapanahong impormasyon ang may pararating sa publiko. Ayon pa sa mga mababatas, magsasagawa umano sila ng regular briefing sa oras na magsimula ang impeachment trial. Hinimog din niya publiko na bantayan mabuti ang magiging takbo ng paglilitis. Nauna nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court at naglabas na rin ang writ of summons para sa kampo ng prosecution at ni Duterte. Sa ngayon ay hinihintay na lamang umano ng House Prosecution Team ang komento ng defense panel sa articles of impeachment na nakatakdang isumite sa June 1. Ayon kay Adjong, inaasahan nilang susunod na rito ang pre-trial kung saan ilalatag ang ground rules sa pagmamarka ng ebidensya at pagtukoy sa mga testigo ng magkabilang panig. Interesting, ano? It's gonna be a little bit interesting. Di ba? Kasi maraming first vice president to be impeached. First na humihirit ang isang senador na pwede siyang online bumoto dahil wanted siya or merong, sabi niya, illegal na arrest warrant na baka ipatapon siya sa dahig kaya ayaw niyong lumitaw. First na mangyayari ang impeachment pagkatapos sa isang major revamp sa leadership ng Senado. First impeachment na walang ginawa ang minority kundi gapangin ang majority dahil masyadong manipis ang lamang ng majority sa minority ng Senado. Medyo maraming first eh. Maraming first, di ba? First dance kaya. May first dance. Sino kaya magpa-first dance? First kiss. Meron bang first kiss? Sino kaya magki-kiss and ano, make up? Pagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas, pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo, Bandido TV.
2: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
4: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
3: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
4: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan, huntahan, kulitan at balitaan. Good morning kay Mami Dang, good morning kay William Herrera, good morning kay Parent Tay Sorneta, si Marlene De Los Santos, si Angelo Redaja, si Mark Mallorca, si Tatay Strauss Fernandez, si Evangeline De Salisa, si Rico Rachon, si Mariette Abaya, si Emilski Zapata Sablan, si Jomedes Castro Jr., si Mercy Fernandez Narciso, si Men Chime, si Edwin Melisa, si Kimura Dolores at si Jaime Samoya Bernante, si Julio M. Trenta, at si Pyotr Nikolaevich Rasputin. Good morning po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. Maganda pa kayo. At mas magandang lalaki pa kayo sa umaga, mga kababayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at huntahan. Nagsampa ng reklamong perjury si Manase Scarpio o Man Scarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV sa umano'y maling sinumpa ang pahayag sa pagdinig sa Kamara noong nakaraang buwan kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Si Scarpio ay naghain ng reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office. Itinuturo niya si Trillanes na nagsinungaling umano sa kanyang testimonya sa pagdinig sa Kamara noong Abril 22 ng talakayin ng mga bank account na iniuugnay kay Scarpio at ang kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa rito ang natanggap umanong milyong-milyong pisong halaga ng pamilya Duterte mula sa drug personalities ay hindi totoo. Kinontra ni Scarpio ang mga akusasyon na sinabing ito ay bahagi ng isang black propaganda. Itinanggi rin niya ang numang sizable bank accounts at sinabing hindi siya nakakatanggap ng pera o sangkot sa sinumang drug personalities. Tumangging magkomento si Trillanes kaugnay sa reklamo ni Scarpio, inaasahang susuriin ng Pasig Prosecutor's Office ang reklamo at tutukuyin kung sasampahan ng reklamo si Trillanes sa korte.

wala namang record ng pag-alis si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Pilipinas sa pamamagitan ng international entry at exit ports ayon sa Bureau of Immigration at ayon din kay Immigration Spokesman Dana Sandoval. Pinaliwanag ni Sandoval na patuloy ang pag-monitor ng Bureau of Immigration sa international ports of entry and exit ng bansa. Noong Biyernes ay sinabi ng Philippine National Police na ang senador ay mananatili sa bansa kasabay ng isisilbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Si De La Rosa ay nananatili sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Sakaling maaresto, si Senador Bato de la Rosa ay hindi ibubunyag ng Department of Justice ang mga detalye sa paglilipat ng kanyang kustudiya para hindi masira ang layuning maiharap siya sa International Criminal Court. Ito ang inihayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Nauna nang sinabi ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police na dadalhin sa DOJ si De La Rosa, dating PNP ayon sa dating PNP chief o na siyang dating PNP chief sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sakaling siya ay maaresto, nahaharap si De La Rosa sa arrest warrant ng ICC kaugnay ng umano'y pagiging co-perpetrator sa crimes against humanity ng kampanya ni Duterte laban sa illegal na droga. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa The Hague, iginiit naman ang mga abogado ng mambabatas na dapat munang dumaan na sa pagsusuri ng lokal na korte ang warrant ng ICC bago ito ipatipad. Noong Miyerkules, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order at status quo ante order, pero nilinaw nito na ito lamang ang kanilang binibigyang desisyon at hindi ang iba pang kahilingan nila De La Rosa at Duterte sa mataas na kapulungan o ang Korte Suprema.

itinuturing naman ng NBI si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang armed and dangerous kasabay ng pagsisilbi ng mga otoridad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court at patuloy pa rin pinaghahanap ito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang ganitong klaseng klasifikasyon ay babala na inilalagay sa mga individual na subject ng warrant service. Kinontra naman ni Matibag ang mga suwestyon na isilbi na lamang sa pamamagitan ng legal counsel ni De La Rosa ang arrest warrant. Nakatakda naman pag-usapan ng Firearms License Revocation and Restoration Board kung kakansalahin ba ang lisensya ng mga armas ni De La Rosa. Sa kabila nito, sinabi ni Matibag na ang pagbawi ng mga lisensya ay hindi agad nangangahulugan na maaaring bawiin na ng mga otoridad ang mga armas. Upiskahin mo, di ba matapang ka? Naghahamon ka nga ng barilan. Di ba? Hinahamon mo nga ng barilan yung mga crowd dun sa labas ng Senado. Di ba? Mga civilian. O di, upiskahin mo, puntahan mo. May address naman yung mga firearms license eh, di ba? Punta mo! Tignan mo! Tignan mo! Pumukuha mo! Hindi ko alam. Malay mo, makuha mo. Malay mo, hindi. Ewan ko. Di ba? Tignan natin. Higa ka naman eh, di ba? That's how you make yourself appear, di ba? In all the videos, in your interviews, di ba? Siga ka, di ba? I mean, frankly, mas nasisigaan pa ako kay Tore kaysa sa'yo eh, di ba? Sa totoo lang. Si Tore, hindi ano eh. At least si Tore, proseso, tsaka may galang. Di ba? From what I've seen in your social media outings, medyo I am not impressed, sir. I am not impressed. Maaari namang humingi ng protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa kung susuko ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Posibleng umano ito dahil ang paghingi ng protective custody ay katulad na din umano ng pagsuko. Gate ni Nartates ang tanongin kung maaaring ilagay si De La Rosa sa kustudiya ng PNP. Kung susunod si Senador Bato De La Rosa ng kusa ay mas mabuti din ni Nartates sa inatasan na ng Department of Justice, ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay sa partisipasyon sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

0: Dating o si NBI, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Senado sa pagiging isang kanlungan ng mga pugante at sinabing maaari nitong mapababa ang tiwala ng publiko sa law enforcement at justice system ng bansa. Nag-issue ng babala si Matibag matapos na mawala sa mata ng publiko si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng pagsisiguro ng mga senador na siya ay nasa protective custody. Ani Matibag, taglay ng salitang protective custody ang responsibilidad, partikular na kung humihiling ng appearance ng isang taong wanted sa legal proceedings ng mga otoridad. Nagbabala rin si Matibag sa mga mambabatas o institusyon na baka makita ito ng publiko na pumuprotekta sa mga pugante at magpapahina sa respeto para sa rule of law at manghihikayat ng pang-aabuso sa pampublikong opisina. Sa tingin mo, yung ginawa mo last Monday, hindi yun ang epekto. I mean, sa totoo lang. Doon sa sitting senator, papasok sa kanyang trabaho, di ba? Dumaan sa inyo. Hahablutin ninyo, pwersahan at isasakay ninyo. Ni hindi man lang magalang, ni hindi man lang may respeto. Tapos may dadating na isang sibilyan. Oh, sige, sabihin na natin, dating senador, may dadating na sibilyan. May hawak-hawak na isang pirasong papel. Di ba? Ito, reswarat po, di ba? Sa mga kasong libel, nakatanggap na rin ako ng arrest warrant. Pinadala ho by mail sa akin. At binigyan ako ng pagkakataon na harapin yung ano, yung korte para magposte ng piyansa kung kailangan magposte ng piyansa, di ba? Sasabihin na naman nila, eh pag ordinaryong tao, ganyan din ang ginagawa eh. Kaya nga eh. Hindi nga yun yung dapat eh. Hindi yun yung format. Senador yun eh, papasok sa caucus eh. May pagrespetong ibinibigay doon. Pupwedeng sabihin ng senador na sandali lang ha, mag-caucus lang kami. Mag-tatrabaho lang ako. Paglabas ko, mag-usap tayo. Eh hindi, nakikita mo naman yung mga video eh, di ba? Yung mga NBI nandun, ang dala-dala, mahahaba, naka-tactical vest, di ba? May mga tatak na NBI, di ba? I mean, yung ano, yung salitang kung wala kang kasalanan, hindi ka dapat matakot, alam nyo, pag sinasabi yan, mas lalong nakakatakot. Kasi pag binibitawan yung mga katagang yan, di ba, may nangyayari dun sa sinasabihan yan eh. Bakit pa hindi natin pabayaang tumakbo yung proseso sa bansa natin? Meron tayo nun. Hindi ko maintindihan sa sitwasyon na to, sa totoo lang, honestly, hindi ko maintindihan sa sitwasyon na to. Bakit hindi pabayaan yung proseso? Bakit minamadali? Ano ba ang hinahabol nyo? Parang alam na namin. Yun yung problema doon, parang alam na ng taong bayan. Tapos, niloloko nyo pa yung sarili ninyo na hindi papalag ang taong bayan. Ilang beses na hong inisip yan ng taong nakaupo dyan sa itaas. Mga dating nakaupo sa itaas na hindi mangyayari. Yung iniisip nila tapos nangyari. Tapos maiyak-iyak sila sa sama ng loob dahil nangyari. When in fact, there was a period in time na pupwede nilang pigilan yung mga ganong pangyayari. Pero pinili nila na wag. Tapos nung pinasinipa sila, pinagtulungan sila at inalis sila, nagagalit sila at masamaan loob.
1: Hotline is 0977-812-1186 or go to the website rjguitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, PayMaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the two-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30 and May 31, Sunday.
2: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
1: Of course. Are you ready?
2: Yes.

Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe, click the bell button para ma-remind kayo na meron po ang bagong video ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na po ang bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at balitaktakan. Mainit lang, hindi mainit ulo ko kanina. Nagpapaliwanag ako. I was not angry. I was just stressing a point. I'm not shouting. I was just stressing a point. Gagalit na naman sa akin eh, di ba? Sige, tuloy-tuloy na ang ating balitaan, kwentuhan, huntahan, kulitan at balitaktakan. Sa ngayon! Finish na pala, no? May 25 na nga pala ngayon. May 25. Araw na lang. 6 na araw na lang. 6 days to go. June na. Tipin nyo yun, nakalahati na tayo ng taon. Di ba? Tapos, mahigit isang buwan na lang, state of the nation na. Ano kaya madidinig natin sa State of the Nation address? Ah, pupunta pala ng Japan ang presidente. Bibisita doon. Okay yun. Pupunta ng Japan ang presidente. Hindi ako makakasama. wala akong pera. Wala akong money. Sana paminsan isama naman nila ako, di ba? Eto na! Muling tumibay ang ugong na magkakaroon ng panibagong kudeta laban sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos ipahiwatig ni Senador Vicente Tito Soto III ang plano sa pagbubukas ng sesyon ngayong Lunes, ngayong araw ng Lunes, May 25, 2026. Sa isang pahayag, nilinaw ni Soto na hindi siya nananahimik sa liderato ng Senado bagkos siya mismo nagpalutang na gawing Senate President si Senador Sherwin Win Gatchalian kapalit ni Cayetano. Napatalsik si Soto 2 linggo nakaraang nitong si Cayetano sa botong 13-9-2 matapos lumutang si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa 6 na buwang pagpalibad. Ngunit ay ngayon iniutos ng Department of Justice sa lahat ng law enforcement agencies, particular sa NBI, na tugisin ang puganting senador sa visa ng warrant of arrest na ipinalabas sa International Criminal Court. Sa tanong ng media kung tiyak na magiging bagong Senate President si Gatchalian, sinabi ni Soto na depende sa bilang ng bagong minorya na magpapalit sa kasalukuyang liderato. Kamakailan, pinahiwatig din ni Senador Panfilo Lacson na natatangi si Gatchalian na maaaring pagsimula ng pagbangon ng Senado mula sa kasalukuyan nitong kalagayan. Ni Lacson, eminently qualified si Gatchalian para sa posisyon at binigyang diing hindi lamang ang kanyang kakayahan kundi pati ang kanyang kasipagan at pagiging handa sa mga committee hearing at iba pang gawain sa Senado. Kasabay nito, ipinahayag din na Senador Francis Kiko Pangilinan na kasunod ni Lacson na gusto ng SB 11 o Solid Block 11, yun ang tawag nila sa sarili nila, na maging Senate President si Gatchalian. Bukod kina Soto, Lacson, Pangilinan at Gatchalian, kasama sa SB 11, sina Senador Richard Ontiveros, Bam Aquino, Juan Miguel Zubiri, JB Ejercito, Lito Lapid, at ang magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Kung prinsipyo pag-uusapan, giit pa ng Senador na may kakayahan, matatag at patas si Senador Win Gatchalian. Yan.
Panibagong kudeta nga sa Senado, niluluto ng bagong minorya na makikita sa pahayag ni Senador Panfilo Lacson na natatangi si Senador Serwin Wing Gatsalian na may kapasidad na ibangon ang institusyon sa kasalukuyang kalagayan nito. Sa pahayag, sinabi ni Lacson na maaaring magsimula ang pagbangon ng Senado mula sa kasalukuyang itong kalagayan sa pamamagitan ng isang win kasunod ng pagkakaisa ng minority bloc sa suporta kay Gatsalian bilang Senate President. Pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano ng Senado matapos patalsikin ni dating Senate President Vicente Tito Sobrero III ilang linggo nakaraan sa botong 1392 na naging krusyal ang pagpasok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ni Lacson, eminently qualified si Gatsalian para sa posisyon at binigyan din na hindi lamang ang kanya kakayahan kundi pati ang kanya kasipagan at pagiging handa sa mga committee hearing at iba pang gagawain sa Senado. Binigyan din ni Lacson na si Gatsalian bilang chairman ng Senate Finance Committee ay tumulong sa pagsusulong ng transparency sa pagbuo ng 2026 General Appropriations Act. Nang tanongin kung papasok ba siya sa posibilidad na maging Senate President, sinabi ni Lacson na hindi niya ito iniisip dahil ang naturang posisyon na ay nangangailangan ng malawak na gray area. Manipis umano ang gray area ni Lacson. Sa ngayon, sinabi ni Lacson na umaasa ang minority bloc na may ilang miyembro ng majority bloc na sasama sa kanilang advokasya para ibalik ang integridad ng Senado. Ipinahayag din niya ang pagkakalungkot sa pagbaba ng imahe ng Senado sa mga nakaraang taon dahil sa mga issue gaya ng pagpasa ng 2025 General Appropriations Act na tinawag na pinakamalalang usapin sa korupsyon sa kasaysayan, ang pagkakadawit ng ilang senador sa flood control mesa at ang mga kasong kinakaharap ng ilang mambabata sa Department of Justice kabilang si Senador Rodante Marcoleta na naharap sa kasong plunder at indirect bribery sa ombudsman. Binigyan din ni Lacson ng lumalalim na political divide sa Senado. Ipinuntuno niya na noong panahon ng Senate Presidency ni Vicente Soto III, may mga pagkakataong hindi dumadalo ang minority members sa All Senators Caucus. May ilang senador dito umano na hindi sumusunod sa dress code at nagsusuot ng jacket at short sleeve shirts. Ang insidente ng pamamarit sa loob ng Senado noong Mayo 13 ay may tuturing na pinakamababang punto ng institusyon sa ngayon. Ani Lacson, umabot na rin sa puntong naisip niyang magbitiw bilang senador dahil sa lumalalang imahe ng institusyon, ngunit pinayuhan siya ni Soto na huwag gawin yun. Binigyan din ni Lacson na dapat pag-isipan ng mga senador kung ano pa ang maaari nilang gawin upang mailigtas ang institusyon. Tinukoy niya ang mga batikos sa social media na anya ay kadalasan ay organiko at nagbumula sa tunay na saloobin ng publiko. Kasabay nito, nagpahayag din ang buong suporta si Senador Francis Kiko Pangilinan kay Gatsalian bilang Senate President sakaling magbago ang takbo ng botohan sa Senado. Sa pahayag, sinabi ni Pangilinan na gusto naman ng nilang lahat kabilang ng SB 11 o Solid Block 11 na maging Senate President si Senador Sherwin Wynn Gatsalian. Anya, napatunayan niya lalo na sa mga deliberasyon para sa 2026 National Budget na kaya niya protektahan ang pera ng bayan at matiyak na pupunta ang pondo kung saan ito higit na kinakailangan. Alam niyo yung feeling na yung nagsasalita ng honor, sila yung wala. Alam niyo yung feeling na yun? Sabi ko lang yun kasi, to be honest, sa mga nakaraang Senate coup, sa mga nakaraang paggalaw sa Senado, paggalaw ng liderato sa Senado, magalang, mas madalas sa hindi, magalang ang paraan. Mag-uusap, mga dalawang panig, minority at saka majority. Diba? Pag yung dating minority nakakuha ng numero, ipapadala yung impormasyon dun sa sitting majority, sa sitting Senate President. Nasabihin sa sitting Senate President, o Bok, 13, 14, 15 na kami na nagdesisyon na magpalit na tayo ng liderato ng Senado. Ang gagawin usually ng Senate President na yun, sabihin niya, sige, bigyan niyo na lang ako ng graceful exit. Ubayaan niyo ako mag-resign. At magre-resign siya. Dideklara niyang vacant. Yung lahat ng posisyon sa Senado. Minsan, dinedeklara lang na vacant is yung position of Senate President. Tapos, magbobotohan sila. Diba? In the past, ganun. Nung si Subiri bumaba,
pinalitan ni Chis. Ganun nangyari. Nung si Chis pinababa, pinalitan ni Soto, ganun ang nangyari. Di ba? Kaya lang, ang problema, nung si Soto nakaupo, and I don't mean anything bad about this. I'm just saying this as a matter of fact. Nung si Soto nakaupo, every time natatangkain nung bagong nung minorya na nakakuha na ng numero, nasabihan si Soto na, oh, palitan ka na namin ng Senate President, ha? May ipapalit na kami sa'yo. Si Soto may gagapangin dun sa bagong majority. As in, gagapangin niya. Sabi niya, sige, sige, sige, okay, okay, okay. Kinuwento sa akin to eh. Okay, okay, okay, okay. Sige, sige, bukas. Sabihin ko, bukas. Magre-resign ako. Pero that night, may mga gagapangin siya, isa o dalawa. Kasi manipisang ano eh, manipisan ang labanan ngayon. Masyadong halos equally divided ang Senado ngayon. Manipisan ang labanan. Gagapangin niya, isa, dalawa. Yung isa, dalawa, magbabago isip pagkatapos ko usapin ni Soto. The next day, walang mangyayaring resignan. Bakit? Eh, lamang na naman si Soto ng isa o dalawa eh. Di ba? Tapos, magsisisi na naman yung mga kausap niya. Kaso ganun pa rin. To the point where, nung magbukas yung session ng May 11, imbes na kausapin si Soto, dinala na lang nila sa plenaryo. Diba? I moved that all positions become vacant. Nakita nyo yung gulat sa mukha. Kita-kita naman yung gulat sa mukha ni Soto noon eh. Diba? Kita-kita naman natin eh. Diba? Pare-pareho naman tayo nanonood eh. Diba? Nagulat siya, ha? Dito nyo gagawin niya? Teka. O sige. O, I second the motion. May nag-second. Diba? O, nagbutuhan. Siya, may bilang siya. May chine-check siya eh. Tapos may nagbibilang din yung ano, nagbibilang din yung Senate kung sino man doon, di ba? Director or something, di ba? Tapos yung binilang 15 yata yung nagano, pumayag na all vacant. Nung binabasa niya, nagulat siya dahil hindi pareho yung bilang niya dun sa bumoto. Tinitignan niya eh. Oh. Hindi pareho. Ba't ganun? Kasi para sa kanya, may numero siya, lamang siya. Pero nung nagbotohan, hindi nag-equal. May mga hindi bumoto para sa kanya. May mga hindi bumoto na pabor sa gusto niyang mangyari. So, dissolved lahat ng leadership positions. Di ba? Ngayon lang ako nakakita ng natalo sa ganyan. Ayaw huminto. O sige, hindi na ako Senate President, pero hindi pwedeng Senate President si ano, kay Alan Peter.

Discutir natin. Di ba? Which sounds better? O, alam ko, binobola tayo yan. Yung statement na yun. Buladas yun. Boss. Alam naman natin yun eh. Pero, di ba? Saan ka masing maganda pupunta? Eh, buladas din naman yung kabila eh, di ba? Gusto lang nila makabalik sa kapangyarihan eh. Gusto lang nila mahawakan ulit yung liderato ng Senado eh, di ba? Kaya nga sila naninira eh. Kaya nga nila sinisiraan yung kasalukuyang liderato eh. Kaya nga kung ano-ano sinasabi nila eh, di ba? Ayaw nilang, di ba? Ayaw nilang may kumukontra sa kanila, di ba? Nakaupo pa sila, ganun na sila. Ayaw nilang may kumukontra sa kanila. What? Di ba? Ewan ko, hindi ko alam. Di ba? Pero yun yung nababasa ko, yun yung nakikita ko. Doon ako nalulungkot. Nalulungkot po ako doon sa mga ganung bagay. I hope we get this thing fixed. Really. Really. This is my country. This is my nation. This is my future. Not only mine. Kayo din. Bansa nyo to. Natin. Kinabukasan nyo to. Natin. Natin. You know, ang tagal na eh. Yung Vietnam, naunahan na tayo, di ba? Yung Laos, malapit na tayong maunahan. Yung Cambodia, malapit na tayong maunahan. Di ba? Nung 50s and 60s, tayo yung siga. Ngayon, tayo yung uugod-ugod. Di ba? Mga boss, baka naman. Di ba? Baka naman. Lunis na lunis, init ng ulo ni Panganiban. Wala namang plano ang Commission on Elections sa COMELEC na buhayin ang investigasyon sa campaign donations sa tinanggap ni Senador Rodante Marcoleta matapos may basura ang kaso ilang buwan na nakalilipas. Ang pahayag ay kasunod na inihaing reklamo ng Office of the Deputy Ombudsman para sa plunder at 3 counts ng indirect bribery laban kay Marcoleta sa umano'y campaign kung donation sa kanya na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Sa kabila nito, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na ang Paul Body ay handang makipag-coordinate sa Office of the Ombudsman. Ang investigasyon ng PIFAD ay nag-ugat sa panayam ng Net 25 noong nakaraang taon kay Marcoleta na tanong siya kung bakit ang expenditure sa kanyang Statement of Contribution and Expenditure to Asose ay mas mataas kumpara sa kanyang declared assets. Ani Marcoleta, hindi niya idineklara ang kontribusyon sa hiling ng contributor sa namanatiling anonymous. Of course, inignore na naman natin yung fact na binigay sa kanya yung pera bago yung campaign period, which is totally legal. Diba? Which, pag dinala mo sa Korte Suprema, I guess, diba? Because sinabi nang legal, diba? Pero kailangan ng pressure eh, di ba? Ito na, matindi. Inakusahan ni Senador Aimee Marcos na may umano'y planong Constituent Assembly o CONAS na layong palawigin ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal, pati na rin suspindihin ang 2028 national elections. Sa isang interview, sinabi ni Senador Marcos na ang issue kaugnay ng umano'y pagtatangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay bahagi lamang na mas malawak na usapin tukol sa kontrol sa liderato ng Senado. Ayon sa kanya, kabilang umano sa mga tinalakay ang pagpapalawig ng termino ng mga kasalukuyang opisyal, kabilang ang mga kongresista at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang 2031 habang sinususpindi ang halalan. Ayon pa kay Marcos, may panukala rin itaas ang minimum age requirement para sa pagkapangulo mula 45 paakyat na 50 na anya'y makakaapekto kay Vice President Sara Duterte. Ipinahayag din niya na bahagi umano ito ng incentive package na iniaalok sa mga mambabatas bago ang impeachment vote sa Kamara laban kay Duterte. Dagdag pa niya, may mga pagtatangkaring ihinto ang investigasyon sa flood control projects at posibleng iugnay ang usapan

0: the 2027 and 2028 national budget sa planong Constituent Assembly. Tila tinuturo naman ni Senador Panfilo Lacson na pawang pathological liar o sakit sa buto ang kasinungalinga ni Senador Amy Marcos na plano ng minoryana agawin ng liderato ng Senado upang isulong ang Constitutional Assembly o CONAS. Sa pahayag, maring itinanggi ni Lacson ang kasinungalingan ni Amy Marcos sa tungkol sa isang umanong plano na agawin ng liderato ng Senado upang bigyang daan ng CONAS na magpapalawig sa termino ng mga matataas opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, ang minority block ng Senado na kinabibilangan niya ay hindi kailanman nakarinig ng ganitong usapin, lalo't higit na natalakay ito sa kanilang mga caucus. Sinabi pa ni Lacson na para sa tinatawag na Mythical 11, Mythical 11, kanina SB 11, ang bansag sa minority block, ang pangunahing prioridad ay ang paghahanap ng paraan upang maibalik ang tiwala at dangal ng Senado. Anya, sakaling makuha ng minority ang sapat na bilang upang muling makuha ang liderato ng Senado, tututukan ito ang pagpapabuti ng pananaw ng publiko sa institusyon. At tatandaan na nagsinungaling si Amy sa kanyang resume sa Senate website na nagtapos siya sa Princeton University sa Amerika na mahigpit na pinabulaanan ng naturang prestigyosong pamantasan. Meron bang ganun? Bukod dito, nagsinungaling din si Amy sa pagsasabing nakapagtapos siya ng isang kurso sa University of the Philippines noong panahon ng diktaturya ni yumaong Presidente Ferdinand Marcos Sr. na mahigpit ding pinabulaanan ng pamantasan. Yun talaga pabubulaan ng pamantasan. Tagal na niya kaaway yung UP. Diba? Ay naman, no? Tinunog nga yung mga papers niya dun. Pero maraming litrato ng mga taga-UP na kasama siya, di ba? Meron pang graduation picture. Pagbabalik sa huling bahagi na ating palatuntunan, ang Morning Report Pilipinas. Ang oras po natin, alas 9:30 na po ng umaga.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Ang babalik ay inyong Morning Report Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Kung ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok, i-type lang po ang keywords DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Kung nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan na kulitan, huntahan at balitaktakan. Inanggihan ng pre-trial chamber 1 ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na pigilan ang pag-usad ng kanyang kaso at hamunin ang kumpirmasyon ng mga kaso laban sa kanya. Sa desisyon na may petsang Mayo 21, sinabi ng ICC pre-trial chamber 1 na ang dalawang batayan ng depensa ay hindi pasok bilang appealable issue within the meaning of Article 82.1D of the Rome Statute. Ayon sa korte, natiyak nilang tatlong grupo ng mga biktima na kabilang sa kaso murder, kaya malinaw sa cloud ng kaso at maaaring ituloy ang paglilitis. Dahil dito sinabi ng mga abogado ng mga biktima na patunay ito na tuloy na ang kaso patungo sa trial stage. Samantala, nakatakdang magsimula ang status conference sa May 27 bilang paghahanda sa paglilitis sa hiwalay na ruling ng trial chamber number 3, tinuloy ang detention ni Duterte sa The Hague matapos makita ang mataas na posibilidad na siya'y tumakas kung palalayain. Binanggit din ng korte ang pahayag ni Duterte na tinawag niyang kidnapping ang kanyang paglipat sa ICC custody na indikasyon umano na hindi siya susunod sa anumang kondisyon ng paglaya. Sa kasalukuyan, wala pang petsa kung kailan opisyal ang magsisimula ang trial proper, ngunit tuloy ang preparasyon para dito. Pinayagan naman ng International Criminal Court si dati Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na dumalo sa unang status conference ng kanyang kaso na nakalakda sa May 27 sa The Hague matapos sabihin ng kanyang depensa na nais niyang i-waive ang kanyang karapatang humarap. Sa isang pitong pahinang order na may petsang Mayo 22, sinabi ng ICC Trial Chamber 3 na inaprobahan nito ang kahilingan ng depensa na palayain si Duterte sa obligasyong dumalo sa nasabing pagdinig. Ayon sa korte, ay nais nila na i-waive ang kanyang karapatan na humarap sa chamber sa May 27, 2026 at nananatili ang tiwala sa kanyang legal team na harapin ang procedural matters na nakalista sa status ng conference agenda. Sinabi ng ICC na iginiit ng depensa ng obligasyon na akusado na humarap ay para lamang sa mismong trial at hindi sa status conferences na essentially administrative in nature. Kayunman, inatasan ng korte ang depensa na magsumite bago Mayo 25 ngayong araw.

Binigyan din naman ang pamahalaan, ang kahalagahan, ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan at paggaling ng mga batang biktima ng pang-aabuso. Ginawa ni Council for the Welfare of Children Undersecretary Angelo Tapales ang pahayag kasunod ng nangyaring child abuse case sa Taguig City. Ayon sa opisyal, katuwang ng CWC ang DSWD, lokal na pamahalaan at PFLP National Police sa pagresponde sa kaso. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Tapales na aktibong nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya at City Social Welfare and Development Office ng Taguig, gayon din sa PNP Women and Children Protection Center upang masiguro na maayos na may patupad ang mga kinaukulang aksyon laban sa mga responsable. Dagdag pa ni Tapales, nakahanda rin ang DSWD na magbigay ng psychosocial support at iba pang alternatibong pangangalaga gaya ng foster care, family care, administrative adoption kung kinakailangan upang mailaya ang bata o mailayo ang bata sa marahas na kapaligiran. Naniniwala naman si Project NOAA Executive Director Mr. Mahar Lagmay na hindi lamang mga diki ang dapat maging pangunahing solusyon na laban sa pagbaha lalo na sa panahon ng climate change at mas matinding pagulan. Ayon kay Lagmay, dapat unahin ang mga nature-based solutions gaya ng retention basins, rainwater harvesting, bioswales, sponge roads at pagtatanim ng mga puno sa upper watershed at urban areas upang mabawasan ang volume ng tubig na dumadaloy sa malalaking ilog. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Lagmay na sa pamamagitan ng kombinasyon ng concrete infrastructure at environmental solutions o tinatawag na hybrid solutions, magiging mas sistematiko at scientifico ang flood management approach ng bansa. At sa ating huling balita, ipinarecall ng Toyota Motor Philippines ang 63 Lexus performance vehicle sa bansa matapos matuklasan ang depekto sa fuel pump na maaaring magpatirik ng makina at magdulot na aksidente. Sa public advisory ng Department of Trade and Industry, sinabi ng Toyota Motor Philippines na sakop ng special service campaign ng ilang Lexus GSF at RCF units. Kabilang dito ang 4 na Lexus GSF na ginawa mula November 4, 2015 na hanggang January 22, 2016, at 59 na Lexus RCF na ginawa mula September 24, 2014 hanggang October 13, 2020. Ayon sa advisory

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJ...
3: Pero hindi pa nila malaman kung anong dahilan nitong matinding sunog na yan noong Sabado ng hapon. Inaabot naman ng 9 oras bago maapula. Gumamit pa yung Philippine Coast Guard ng 6 na kanilang mga barko para tumulong dyan. At ito naman si PBBM kanina, nagsabi na siya, na yung tulong dyan, tinitiyak niya yung tulong para dito sa, no, sa mga pamilyang na apektuhan ng malaking sunog dyan na tumama sa residential community dyan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Sabi nito si PBBM, hindi makalilimutan ng gobyerno ang pagtulong dyan. At kanina nga ay bumisita na siya dyan sa Delpan Evacuation Center, kung saan nandun ngayon yung mga naapekto ang mga residente dyan, at dun sila nananatili ngayon. Meron pa siyang mga video na naipost nila dyan Nakikita itong si PBBM nakipag-usap dun sa mga evacuees, kasama itong si Manila Mayor Isko Moreno. Sabi nito si PBBM, dumaan daw siya sandali doon para tiyakin na lahat ng pangailangan, lahat ng tulong na ibibigay ng pamahalaan ay makararating. Dahil ang gobyerno ay responsable for helping families na nawala ng bahay dahil dyan sa sunog na yan. Sabi niya, yung iba't ibang mga ensya ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development ay nakikipagtulungan dito sa City of Manila para makapagbigay ng agarang tulong. Meron daw sila mga hygiene kit, family kit at food assistance na 10,000 pesos para meron silang magamit. Kaya bibigyan sila ng 10,000 piso. Meron din daw silang mga iba't iba mga pantulong pa dyan. At tinitiyak na yung tulong na yan ay magpapatuloy sa mga susunod na araw. At ang suporta ng gobyerno ay hindi titigil hanggang lahat ng pamilya ay nabigyan na ng tulong. Bukod dyan, meron pang housing assistance. Meron pang housing assistance na hinahanda sa pamagitan naman Department of Human Settlements and Urban Development o yung DSUD. At kasama dyan yung posibleng building materials para matulungan yung pamilya na itayo muli yung kanilang mga nasunog na bahay. Kaya nagpasalamat din siya sa iba't ibang mga ahensya kasama ang National Housing Authority na nagbigay ng additional na 30,000 pesos assistance para sa rebuilding at ng mga basic household needs. Ayun, ito naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sabi niya, ito mga naapekto ang residente ay makatatanggap ng tulong na walang kailangang ipakitang identification cards. Hindi na kailangan yan dahil yan daw mga validation pwedeng gawin sa pamagitan ng local social welfare offices. Ayan ha. Siyempre, papano naman yung mga ID nila kasama sa nasunog. Mga gamit nila.

0: nasunog din. So, walang natira yung iba. So, hindi na kailangan yan. Ha? Sabi niya, that's fine. Sabi nito si Secretary Gatchalian. Nang sila tingnan nung puntahan nila itong mga social workers, sabi niya, we can do the validation with the local social welfare. Ha? Hindi na kailangan ngayon ipakita yung mga ID ninyo. Yan, ha? Okay, tuloy tayo. May report si Jojo Sikat. Eto raw si Senator Panfilo Lacson at si Senator Tito Soto. Ayun, ha? Pinabulaanan nila yung sinusulong daw, yung chacha. Ha? Kaya alamin muna natin yung report na yan, ha, Jojo?
1: Pinabulaanan ni na Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at Senador Papilo Ping Lacson ang akusasyon ni Senadora Amy Marcos na may balak ang minorya na isulong ang charter chain sakaling makuha ang numero para maging minorya. Sa Facebook post ni Senadora Amy, sinabi niya may nangyayaring pulong sa isang hotel at pinag-uusapan dito ang pag-amyenda sa konstitusyon sa pamagitan ng Constitutional Assembly para maharang ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Pero iginit ni Soto mukhang hindi marunong makinig ang source ng senadora dahil wala namang pinag-uusapang harangin ang presidential bid ni Vice President Duterte. Isa lamang aniya itong friend nito at ang pagkakasabi pa niya ay kung sakali mang may amyenda sa konstitusyon, ito ay babaan ang edad ng presidente at mga senador. Iginit ni Lacson na wala silang napag-usapan na palitan ng liderato para may tulak ang CONAS at tuluyang makonvict itong bise. Mas pangunahing concern, ano yan ang solid block 11 sa Senate Bill 11 ang ibangon at makapagsimula muli ang Senado at ang pagpapalit ng liderato para maibangon ang institusyon mula sa mga sunod-sunod na issue. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun ha, mukhang itong si Senator Amy Marcos eh, bigla-biglang nahihipan ng hangin, diba? Bigla-biglang nakakuha ng impormasyon. Walang mga umuugong na ganyan, bigla siya magkakaroon ng mga pasabog na ganyan. Yun, ha? Kaya, ayan ang nangyayari. Oh, tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Ako, meron pong gumuhong building dyan sa Angeles City. Ito'y construction, ano, ginagawa. Ito'y 9th floor na ginagawang building. Eh, gumuho. At ngayon, kanina pong umaga, umabot na sa kanina, mga bago magtanghali, umabot na sa 4 yung patay. So, titingnan po natin kung meron pa bang mga nakuha silang bago. Ano ba nangyari? Kasi kanina mga alas 10 pasado, bago mag alas 11, ano, eh sila, ano, sila may nakuha pang pang-apat na bangkay. Kaya 4 na ngayon, yung na italang mga namatay dyan sa gumuhong gusali. At meron pa mga natrap. May 14 pang sinasabing natrap dyan. Yan. Mga sabi po ng BFP Central Luzon, yung tagapagsalita dyan, si Fire Superintendent Maria Lea Saigili, sabi niya, ito mga responders ay patuloy na nagsasagawa ng manual clearing at operation dahil dun sa unstable condition ng mga debris na pwede magbagsakan pa. Ay mga heavy equipment ay naki-standby lang dahil hindi pa nila ma-deploy dahil interconnected yung mga steel components at yun daw ay delikado. Baka lalo pang gumuho yung mga debris at lalo madaganan yung mga naipit dun sa ilalim. Kaya sabi nila sila ay nagsasagawa ng repeated thermal scans at nagde-deploy ng mga canine units para ma-detect yung possible signs of life beneath the rubble. Ay, dapat gamitin nyo siguro yung ginamit ni dati, ngayon ni GM Torre, di ba? Yung ginamit doon nung hinuhulin nila si Kibuloy na hanap. Yung naririnig nila ang heartbeat. Di ba? Naririnig daw nila yung heartbeat. Eh, pwede yun dito siguro gamitin nyo. Total, may mga MMDA na tumutulong dyan. Halongin nyo ito

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, balik tayo sa ating UGM Ugnayang Gobyerno at mamayan. Tuloy-tuloy pa rin itong ating mga balitaan. Itong si Davao City Mayor Bastien Duterte. Bumanat dito kay PBBM. Sabi niya, itong si Marcos, anong achievement nito? Binalik na yung droga. Binalik yung kriminalidad. Binalik yung corruption. Ayan, sumagot naman, siyempre, ito yung si Jose Clare Castro. Sabi niya, masugid daw ang gobyerno sa pagsawata sa illegal na droga. Kaya nagtataka rin siya, bakit kaya napakaraming illegal na droga na uhuli sa Davao City? Hindi ba yan, sakop niya yan, bakit sa Davao City may nahuhuling droga kung naging epektibo yung sinasabi nilang war on drugs? Yan, ha, yan yun. Saka, ang PNP, dahil binalik daw yung kriminalidad, ang PNP, sabi ng PNP, bumaba daw ang itong mga kriminalidad dito sa Metro Manila. Ayan, han, itong mga nakalipas na buwan, bumaba ang krimen. Ayun, ha. Ayun naman ang mga sagot nila dyan.

0: Okay, ayun ha. May report naman si Jong Manlapas. Yung pagbisita nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Our Lady of Fatima Parish Church ay nagbigay ng mensahe ng panalangin at pagkakaisa. Alamin natin yan, report ha, Jong.
1: Yes, Kuya Raul, magandang hapon. Nananawagan si Vice President Sara Duterte ng pagkakaisa, katatagan at panalangin matapos itong ibahagi ang naging pagbisita nito sa Our Lady of Fatima Parish Church sa Galas, Quezon City noong nakaraang buwan. Na ayon kay Duterte, pinagdasal nila ang kapayapaan ng mga komunidad at kaligtasan ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa, lalo na sa gitna ng krisis at kaguluhan sa gitnang silangan. Binigyan din ng Vice Presidente ang kahalagahan ng pananalina
2: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ang patuloy na mabilis na paghahatid ng kinakailangan tulong at suporta para sa mga pamilyang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers habang nagsisimula silang makabangon mula sa sakuna. Layunin ito na mabigyan sila ng kaunting panggaso sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at tulungan muli makapagsimula ang mga apektadong pamilya. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayun, ha? Yung mga nasunugan doon, ang dami. Mahigit kasi 2,000 yan eh. Oh, shoutout muna natin. Yan, ha? Shoutout dito kay Randy Artiaga Santisas. Magandang hapon. Yan, lagi yan nakatutok din sa radyo. Yan, tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan, ha? Ngayon pong araw na ito ng Lunes. Itong si PBBM eh, merong utos din ano sa diyan sa DPWH tungkol diyan po sa mga pagbaha lalo na diyan sa Maynila yung sunog apog na kailangan daw tapusin na yan. Kailangan matapos na yan ha. Baka hindi na naman umabot yan. Okay, tuloy pa rin itong ating mga balita. Ito yung tungkol naman dito. Sa survey po ito, ha, survey ng Okta Research, lumilitaw dito, nasa 76% na mga Pinoy na nasa edad na, nasa ustong gulang, ang nagsasabi na willing silang sumuporta dito sa gobyerno, sa pagtatanggol ng gobyerno sa teritorya ng ating bansa at yung sovereign rights kasama dyan sa West Philippine Sea. Ayan po, lumitaw dun sa Okta Research Survey. Ha? 76% na mga Pinoy na nasa ustong gulang ang sinasabing willing na sumuporta sa pagdepensa ng gobyerno sa teritoryo at sovereign rights kasama na ang West Philippine Sea. Yan, nirelease yan kanina, ha? Itong quarter 1, 2026, o first quarter ng 2026, tugon ang mass survey na inumission po ng Armed Forces of the Philippines. Lumilitaw dyan, 7% lang yung hindi sumasang-ayon dyan sa statement na yan tungkol sa pagtatanggol ng teritoryo ng Pilipinas. Yan, sabi, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights including over the West Philippine Sea. Ayan yung statement. 76% sumusuporta dyan. 7% lang ang hindi. Sino kaya itong 7% na ito na hindi nagmamahal sa bansa at hindi tutulong na ipagtanggol ang ating bansa? Ang suporta daw pinakamataas sa National Capital Region, 83%. Ang Balanced Luzon, 77%. Ang Visayas, ay dyan, naitala po yung ano, pinakamababang agreement dyan sa mga major areas, 68%. Sinusundo ng Mindanao na 75%. At doon sa mga regions naman, Mimaropa ang nagpag-rehistro ng pinakamataas at 93%. Sumusunod ang Caraga, 91%, Western Visayas, 90%, Central Visayas. At mababa ang pinakamababa.

0: Pabang rate ay dyan sa 45%. Yun, ha? Ito pong survey na yan, sinagawa yan nitong ano, itong March 19 hanggang 25 at yan is face-to-face interviews dyan sa may 1,200 respondents na may edad 18 years old pataas. Nationwide ginawa itong survey at ang margin of error nito ay plus or minus 3%. At yung confidence level ay 95%. Yan, ha? So maraming Pinoy ang handang tumulong at handang magtanggol dito sa ating bansa. Ayan ang lumilitaw dito sa survey. Okay, marami pang mga arestuaran na hinihintay ang Pilipinas, ha? Galing dyan sa ICC. Ine-expect na yan at sabi ng Malacanang, yan daw mga ICC warrant of arrest na yan ay ipatutupad ng Pilipinas. Alam niyo, mukhang dito sa kaso na dito sa pag-aresto dito kay Senator Bato de la Rosa, mukhang dahil tinanggihan ng Court Suprema yung kanyang hinihinging TRO at status quo ante order, eh mukhang baka lilitaw dito eh. Pwede rin silang ipadala sa dahig. Kasi wala tayong batas na nagsasabi na kailangan dumaan muna sa korte sa Pilipinas yung warrant of arrest galing dyan sa ICC. Yan ang problema dyan. Wala kasing batas na ganun. Sinasabi lang, sabi ng mga abogado, lalo na yung sumusuporta dito kay Senator Bato de la Rosa, nasa batas daw. Pero pag tinignan mo, walang batas na ganun na nagsasabi. Anong batas yung nagsasabi? Parang nire-research ko, wala akong makitang batas na nagsasabi na kailangan dumaan pa yan. Ha? Ayun yun. Okay, report muna si Jong Manlapas. Itong 1 billion peso na aregluhan daw sa missing Sabongero, ibinulgar ng ibang pamilya ng missing Sabongero. Alamin natin yan, ha? Jong?
1: Uyang Raul, ibinunyag ngayon ng bagong grupo ng mga kamag-anak ng missing Sabongeros na may ibang pamilya umano na gustong nakipagtareglo kay negosyanteng Sari Atong-Ang ang kapalit ng 1 bilyong piso para ipasura ang kaso. Sa isang press con sa Kalumpit, Bulacan, iginit ng grupo na wala silang kinalaman sa sinasabing arigluhan bagkos ito ay tinuturo sina Dayan Loyola, Chau Lasco at Jaja Pirata bilang nasa likod umano ng negosasyon ang grupong malapit kay Julie Padidongan. Ayon kay Ryan Bautista, hindi na nga raw sila sinasama sa usapan bakit sila pa ang pinagbibintangang tumanggap ng bilyones. Anya sila pa ang binabaligtad nila Loyola at Pirata matapos silang tanggalin sa group chat at akusahang nagpabayad na sa kampo ni Ang. Nauna nang lumutang sina Loyola at siya Lasco sa Napulcong kaugnay ng umano'y suhol ni Attorney Caroline Cruz, isa sa mga abogado ni Ang. Una na rin inamin ni Cruz na nakipagkita siya sa grupo ni Loyola at nagbigay ng 20,000 pesos bawat isa bilang tulong pero hindi ito 40,000 lamang. Ako si Jong Manlapas para sa DJRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Mahirap yan. Kung 1 billion pesos ang pinag-uusapan dyan, posibleng ang matukso itong mga ito. 1 billion pesos, ilan sila? 31. Diba 31 sila? Tapos minus 5. Di ano na lang sila? 25. Hindi, mga 26. Minus 5. 26. 26 na lang sila. At kung 1 billion yan, yan ang paghahati-hatian nila. Abay, ilan daan libo yan pag nagkataon. Gano'ng karami yan. Yung mga pera na yan. Talagang mahirap pa, kumbaga. Matutokso talaga itong mga pamilya nitong mga nawawalang sabongero na yan. Diba? Biruin nyo yan. Ha? Milyon-milyon ang makukuha nila dyan. Eh, siyempre, parang silang tumama sa loto niyan. Oh. Eh, tapos may balita pa na nasa ano daw eh, nasa 40,000 a month ang pangako. Eh, kung 40,000 naman dyan, ilang, gano'ng kahaba yan, gano'ng katagal yan. Siguro, kung makikipag-negosasyon ka ng ganyan, one time na. Bigay mo na one time. Eh kung 1 billion piso, tapos eh 26 sila, siguro mga nasa 30 milyon mahigit yan. O halos 40 million ang makukuha nila bawat isa. Bawat isang pamilya. Matutokso talaga kung sino man dyan. Yan ang mahirap pagka ganito, maraming pera. Eh, sa dami ng pera ni Atong Ang, yung 1 billion na yan, ano lang yan? Katiting lang yan? Yung 1 billion piso, barya lang yan kay Atong Ang. Talagang kung bibili niya yan, kahit 2 billion, kayang-kaya niyang gumastos para dyan. Siyempre, pagka gumastos yan yan, laya siya, wala siyang kaso, di ba? Eh, kasi ganito yan, kahit may nagdemanda sa kanya, kahit na itutuloy ng pulis yung demanda, kasi People of the Philippines yan eh. Diba? People of the Philippines versus yan, Atong Ang. Eh kahit na umatras, itutuloy ng pulis yan, pero pag umatras, ito mga silang biktima at wala ng testigo, wala ng saysay yung kaso. Ayun, diba? Kaya yun ang malaking problema pag maraming pera ang kakasuhan. At ang magkakaso, walang-wala rin at aasa rin kung malaking bigay, matutokso talaga. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 1 minuto na, makalipas ang alas 5.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10
4: AM. 5:01 p.m. to 9 p.m. 40% off!
5: Yes!
4: 9:01 p.m. to mall closing. Sandali lang. Lugi yata kami dito. 50% off!
5: Yes!
4: Sale on all the items, 10 stores, okay? Same discount applies to online sale. Hotline is 0977-812-1186. Or go to the website, rjguitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, Paymaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the 2-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30 and May 31, Sunday.
6: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
4: Of course. Are you ready?
6: Yes.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM Ugnayang Gobyerno at mamamayan. Raul Virtuoso po, pangalawang bahagi tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Mayo. Tuloy tayo sa mga balitaan. May panawagan ng Makati Business Club sa Senado po. Nananawagan sila. At sabi niya, sabi ng Makati Business Club sa kanilang statement, we respectfully remind all our senators that you were elected by the people to serve, not to pursue personal, political, or business interest. Yan, ha? Sabi pa nila, at this important moment, we encourage senators to remain guided by the Constitution, uphold institutional responsibility, and keep the broader national interest at the center of the process. Yan, at sabi pa, will you prioritize long-term democratic stability over short-term political survival? History will judge you by your actions during this critical period. Ayan ang sabi ng Makati Business Club. Ibig sabihin, ito ng mga senador, dapat daw paglingkuran ang sambayan ng Pilipino na nagluklok sa kanila dyan sa pwesto. Yan. At ito raw, ay ini-encourage nila mga senador, manatili kayo na ginagiyahan ng konstitusyon. Ha? At panatilihin itong institutional responsibility at panatilihin din yung broader national interest na siyang nasa gitna ng mga proseso, kung ano man yung mga proseso na yan. At sabi niyo, ano bang gusto niyo? Long-term democratic stability o short-term political survival? Yun, ha? Huhusgahan kayo ng kasaysayan sa inyong mga aksyon sa ganitong critical na panahon. Yan ang sabi ng Makati Business Club para sa mga senador. Yan ang kanilang payo. Okay, dito na tayo sa pangalawang bahagi ng ating UGM at syempre dito po sa ating dolyar. Ano bang dollar natin ngayon? Noong matatandaan nyo, noong last Friday, ay nagsara ang palitan sa 61 pesos and 69 centavos. Noong Biyernes po yan, nakaraang Biyernes. Eh ngayon po Lunes, kanina, siyempre, tuloy ang trading at nagsara po ang trading ngayong Lunes sa 61 pesos at 46.5 centavos. Ibig sabihin, umupa ng kaunti, bumaba ng bagya ang presyo ng dolyar. 61 pesos and 46.5 centavos. Yun lang, hindi nawawala sa 61 pesos level. Nandun pa rin. At yan ang sinasabi ng iba, baka raw ito ay umabot pa sa 65 pesos. Wag naman sana, ha? Matindi na ang tama sa atin yan, sa mga importer. Puro pa naman tayo import. Asa ngayon eh, halos lahat ini-import natin. May panawagan nga ngayon eh. Itong mga ilang sektor nananawagan na, lalo na itong mga mag-aasin. Yung mga mag-aasin. Kasi dito po ngayon, ito mga mag-aasin, mukhang matatabunan na rin sila ng importation. Yan. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nanawagan din ng mas matatag, mas matibay na safeguards para sa mga Filipino salt farmers. Dahil na, nakikita raw nila, dagsana ang mga imports. Pati asin, ini-import na. At ito raw ay nagiging banta sa local livelihood. Ay, sa bagay, yung mga patis nga, pag pumunta ka dyan sa grocery, meron silang section dyan ng mga imported, di ba? Ang dami na, mga patis, mga iba't ibang mga condiments, mga ano na pala yan, ha? Pati nga itong alin ba yan? Yang marami na Pinoy brand, yun pala, hindi na pala, ha? Iba na pala gumagawa niyan. Yun, ha? Ito, nananawagan sila na dapat daw suportahan itong mga yung industriya ng pag-asin dito po sa atin. Sa bagay nung dati, mga ano yan, 1970s, pag dumadaan ka dyan sa South Expressway, o kaya dito sa ano, dyan sa SLEX, pag dumadaan ka dyan, pati dyan sa yung Quirino Highway, papuntang Las Piñas, galing sa Baclaran, di ba? Ano eh, makikita mo dyan, maraming puting-puti. Maraming mga puting-puting lugar dyan. Eh, yun yung mga asinan yun. Ngayon, wala na eh. Puro bahay na. Tapos yung marami pa bukid, mga tanim, palay, mga palayan pa yan eh. Yung mga banda dyan sa Las Piñas, yung mga talon na yan, yan. Wala pang puro palayan pa yan nun. Yung Zapote Alabang Road, magkabilang gilid yan, palayan. Pero ngayon eh, ala na. Puro bahay, building at kung ano na nanandyan. Okay. So talagang mga import-import na ang pumupunta, bumabagsak dito sa atin. At pag ganyan tumataas ang presyo ng dollar, eh, nagmamahal din ang mga bilihin. Okay, may report si Joe Malapas. Ito si Representative Ortega. Para sa mga cabinet officials, huwag magpatinag, ituloy ang serbisyo. Alamin natin report. Jong?
1: Kuya Raul, maganda nga po ulit. Nananawagan si Deputy Speaker Paulo Ortega V ng Gaunyod sa mga opisyal ng kabinete na huwag magpatinag sa mga reklamong anya may layuning tulurin ang trabaho ng gobyerno at sirain ang kredibilidad ng mga opisyal. Ito'y kasunod ng umuling sunod-sunod na harassment suit at alegasyong isinampaan laban sa ilang membro ng kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular na tinanggit ni Ortega ang reklamong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglilipat ng humigit kumulang na 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa Department of Budget and Management na kalaunan ay ibinaligtin manoon ng pamalaan. Ayon kay Ortega, hindi otomatikong nangangahulugan ng pagkakasala ang pagsasampa ng reklamo at dapat pa rin itong dumaan sa tamang proseso, ebidensya at patas na pagdinig. Binigyan din niya na mahalagang may pagpatuloy ng mga opisyal ang kanilang mandato habang nakikipagtulong o nakikipagtulungan sa anumang legal na proseso. Dagdag pa niya sa uli ay katotohanan pa rin mano ang mananaig at hindi propaganda o paninira. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, a report ni Jong Malapas. Yun, ha? Ito, yung misis nito si Senator Bato de la Rosa, merong panawagan, ha? Nananawagan. Wag daw isurrender itong si Senator Bato de la Rosa. Wag ipadala sa Dahig. Yan, ha? Wag daw ipadala sa Dahig. Kasi, ano daw yan eh, sabi niya. Sabi ng miss nito si Senator de la Rosa. Kung ipadadala raw sa Dahig, ito si Senator Bato de la Rosa, eh parang inamin na ng ating judiciary, na mahina ang ating judiciary. Ha? Mahina, walang kwenta, kumbaga. Ayan, si Mrs. Grace Nancy de la Rosa, umaapila. Sa pamagitan ng social media post na itong kanyang mister na si Senator Bato de la Rosa na naaharap ngayon sa arrest warrant ng ICC dahil sa pagkakasangkot dun sa mga extrajudicial killing noong panahon ng dun si dating Presidente Rodrigo Duterte sa kanilang war on drugs. Eh, yung kanyang panawagan na dapat daw wag ipadala si Senator Bato de la Rosa. Pero yan kasi, alam nyo kung bakit ganyan, ano? Kung bakit nakarating sa ICC yan? Kasi itong mga ito, ayaw mga nagdemanda dyan, at ito nga, nangunguna, ito si dating Senador Antonio Trillanes. Diba? Siya yung isa dyan, isa sa mga nangunguna dyan. eh ano yan, ha? Yan eh, ang paniwala talaga, hindi makakakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Yung mga biktima, sinasabi mga biktima ng EJK, yun yung paniwala. Kasi nga, ang nakapwesto noon, ito si dating Presidente Duterte. Diba? Siya yung nakapwesto, kaya ang paniwala nila, hindi magkakaroon ng hustisya dito. Kaya saan sila nagdemanda? Sa ICC. Yun. Eh, yun ang problema natin ngayon. Ah, itong misis nito, si Senator De La Rosa, eh, ang panawagan nga, huwag padala sa Dahig. Ah, ito si Senator De La Rosa. Pero hindi naman uubra, kasi may kaso na siya dun eh. Dun, sinasabi ko nga, walang batas na nagsasabi, ah, kung meron, eh, paki-message nyo sa akin. Dahil hindi ko makita kung anong batas yung nagsasabi na ano eh. Na kailangan ipadala, kailangan ipaparaanin pa sa korte dito sa Pilipinas yung warrant of arrest ng ICC bago ipatupad dito. Yun. Kasi alam nyo, pagka ganun, tatagal yun eh. Kasi ang korte dito sa Pilipinas, wala silang pagbabatayan para kumpirmahin yung warrant of arrest na galing sa ano, sa ICC. Kasi ang nag-imbestiga, ICC, hindi korte sa Pilipinas. So wala silang pagbabatayan. Kung gusto para may pagbatayan sila, magsasagawa sila ng panibagong investigasyon. 'Di ba? Para makumpirma 'yan, kailangan magkaroon ng mga case files niyan eh. Papadala do sa judge, pag-aaralan niya ng judge na sa korte dito, 'di ba? Para masabi na okay to. Tama itong arrest warrant na ito. Kumbaga, lalapitaw talaga, eh hindi competent yung korte natin dito dahil wala silang impormasyon tungkol dyan. Yun. Ngayon, eh, ang paniwala kasi nga, hindi gagana dito. Gumagana yung ating hustisya. Totoo yan, gumagana. Tama naman yun. Yun ang argumento, di ba? Gumagana ang ating hustisya. Pero ang problema, yung mga ma-influensyan tao, eh katulad nga, dito nga lang, oh, sa kaso nito si Senator Bato de la Rosa, kung hindi si Senator Bato de la Rosa ang wanted, eh, malamang na-aresto na yan, di ba? Nandun na ang polis, nandun na NBI, malamang na-aresto na yan. Eh pero dahil si Senator de la Rosa, senador, may impluensya, hindi siya na-aresto. Ngayon, nasaan na siya ngayon? Nagtatago na uli. Talagang lumitaw lang, lumutang lang dahil para maiboto at maiupo na Senate President itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Yun, di ba? Yun yung kanilang ano lang, yun lang yung kanyang layunin talaga. Ngayon, eto na. Yan ang sitwasyon natin. Kaya ang batas natin na meron, hindi yung huwag dalin, huwag ipadala sa Dahig. Ang batas natin na meron ay ipadala. Di ba? Ang batas natin ganun eh. Nagsasabi, pwedeng, kung meron ng ano, nag-iimbestiga na international tribunal o kung ano man yan, eh, pwede na ipaubaya ng gobyerno doon. Yun. Yun ang batas natin. Pwedeng isurrender, pwedeng ipaubaya. Pero yung nagbatas na nagsasabi, idaan muna dito, wala. Idaan muna sa korte dito, wala. Di ba? Pero doon sa ano, extradition, meron yun. Pagka foreign warrant na sinasabi. Ito naman kasing ICC, hindi ito foreign warrant eh. Ito'y international eh. Ah, binubuo ng mga bansa na kasapi. At ang Pilipinas eh, kasali. Dati. Yun. Ang problema dyan, kahit kumalas pala ang Pilipinas, obligado pa rin na makipagtulungan sa ICC sa mga nangyari nung miyembro pa ang Pilipinas. Yun ang problema. Ha? Nakatali ang Pilipinas. Nakatali sa kasunduan na kahit kumalas na, obligado pa rin. Yan. Doon tayo talo. Although sinasabi dyan na ano, na yung mga inaresto, sabi ng ICC doon sa kanila sa Rome Statute, as Article 59, dadaan yan sa mga ganyan, eh meron na tayo kasing batas eh, na sinasabi pwedeng isurrender, ay hindi na kailangan dumaan sa ano, sa ating mga korte. Kasi bahala na yun eh, sa korte na natin eh. Eh kasi ito naman mga batas, mga ganyan, international, eh kinikilala natin, yung international law, kinikilala natin na bahagi rin ng batas natin ng Pilipinas. Yun, nasa 1987 Constitution yun. Na yung mga ganyan, yung mga international law ay parte rin, tuturing na parte rin ng batas ng Pilipinas. May report muna si Jojo Sikat. Yan. Si Senator Rizzo Ontiveros, talaga daw 11 pa rin ang minority group. Hindi pa nila kayang patalsikin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Labi natin yan, ha, Jojo?
2: Inamili ni Senadora Risa Ontiveros na 11 pa rin ang bilang nilang minority bloc sa Senado sa kabila ng ugong-ugong na kudeta. Ayon kay Ontiveros, nagpapatuloy pa rin naman ang pag-uusap ng ilang miyembro na majority sa minority bloc. Sa ngayon na niya nakatutok ang minority para manumbalik ang pagtingin ng taong bayan sa institusyon ng Senado matapos na naganap na kaguluhan noong mga nakaraang linggo. At ipagpapatuloy aniya ng minority bloc ang kanilang mga mandato para sa pagsusulong ng masaligang batas at paggawa ng mga resolusyon sa investigasyon at ang nalalapit na budget deliberation. Kanila rin tututukan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos na sila ay manumpa bilang impeachment court.
3: So, solid pa rin kaming 11 sa minority. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga dun sa, well, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin sa pagsulong ng mga panukalang batas, pagsagawa ng mga investigasyon sa mga resolusyon. In a few months, paggawa ulit ng budget at dahil nanumpa na kami bilang mga senator judges yung impeachment trial.
2: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan, sabi nito si Senate President Alan Peter Cayetano, wala pa raw. Wala rin kumakalas, walang kakalas dyan sa 13 majority block ngayon. Ha? Wala rin 11. Yan ang sabi nito si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya hirap pa rin. Hirap pa rin itong kampo ng minority para makakuha ng sapat na bilang ng boto para maalis sa pwesto itong si Senate President Alan Peter Cayetano at maiupo, gusto nila iupo, itong si Senator Sherwin Gatchalian. Yun, ha? Okay, yan, si Jong Malapas. May report din. Ito raw si Representative Jong. Sabi niya, pagbabago sa House Committee on yung mga post dyan, yung mga pwesto dyan sa House, mga committee sa House of Representatives, hindi raw yan dahil dyan sa impeachment vote. Alamin natin nga na, Jong?
1: Kuya, itinanggi ni House Assistant Majority Leader at impeachment spokesperson si Alonto at Jong na may kinalaman sa impeachment vote laban kay Vice President Sara Duterte ang mga pagbabago sa ilang committee chairmanship sa Kamara. Ayon kay Jong, regular lamang ang pagpapalit ng mga namumuno sa komite dahil nakabata ito sa desisyon ng mga political party at hindi bilang parusa sa mga bumoto laban sa impeachment. Ipinaliwanag niya na ang committee chairmanship ay nakatalaga kada partido at maaaring magbago anumang oras depende sa pasya ng kanilang partido. Binigyan din ni Adjong na ang impeachment process ay isang sagradong tungkulin ng House of Representatives sa ilalim ng konstitusyon at hindi dapat iugnay sa personal o pampolitikang interest. Dagdag pa niya, ipinakita ng boto ng 257 na mapapatas pabor sa impeachment na mas pinili ng Kamara na sundin ang mandato ng konstitusyon kaysa magpadala sa anumang pressure o impluensya. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
0: I report ni Jong Malapas. Ayun, kasi after nitong ano eh, botohan eh, di ba, ng itong para sa impeachment, yung articles of impeachment, na umabot ng 257 yung bumoto mga kongresista, ay nagkaroon ng palitan na sa ilang mga komite dyan sa House of Representatives. Pero paliwanag naman nila, yan daw ay ano, yan daw ay regular namang ginagawa, yung palitan ng committee chairmanship at mga committee membership. Ano daw yan? Regular daw yan. Hindi yun dahil sa botohan. Yun ha. Yun ang sabi nila. Okay, sunod dati. Report nito si Chona Yu. Si dating Senador Tolentino. Ayan, si Tol. Si Senator Francis Tolentino. Siya ngayon ang bagong Dole Secretary, Department of Labor and Employment Secretary. Alamin natin yan report. At Chona?
4: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senator Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment. Papalitan ni Tolentino si dating Labor Secretary Benny Laguesma na nagbitiw dahil sa lagay ng kalusugan. Ayon kay Palace Press

0: Tayo, kanina po inanumpa na itong si dating Senador Tolentino sa kaya PBBM mismo. Kanina po, dyan sa Malacanang. Kaya siya na ang acting secretary ng Department of Labor and Employment. Ayun, ha? So, yan na. Okay, so dito po. Sa kailan ba to? Kailan ba yung sa Miyerkules? Miyerkules. Tama, 25 ngayon eh. 26 bukas, 27 ng ano? Miyerkules. Oh. Sa Miyerkules po eh holiday. Holiday tayo sa Miyerkules. Kaya ang MMDA kanina po nag-announce na sila na suspended ang number coding scheme sa Miyerkules, May 27. Yan po ay dahil dito sa pagdiriwang naman ng Idil Adha para sa ating mga kababayang Muslim. Sa advisory ng MMDA, sinasabi yung number coding scheme, automatic na yan, lifted during regular holidays and special non-working holidays. Wala na, kahit walang announcement, ha? Basta holiday, walang coding. Yan po yan. Sa MMDA yan, ha? Doon sa iba kasi, hindi, katulad sa Makati, di ba? Hindi ganun eh. Hindi sila kasali sa ganyan eh. Kaya, tanong nyo na rin doon. Pero sa MMDA, automatic na yan. Basta holiday, suspended ng number coding. Yan yan. Kaya planuhin nyo na raw yung inyong mga biyahe. Ha? Planuhin nyo mabuting biyahe para maiwasan yung mga aberya. At sumunod sa batas trapiko, mag-ingat sa pagmamaneho. Ayan ang sinasabi ng MMDA. Tiniklara po kasi ng Malacanang ang May 27, 2026 bilang regular holiday nationwide sa paggunita dito sa Idil Adha. Ito kasi ang Idil Adha, yung mga Ramadan, di ba? Yung hindi yan na fix ang date. Kaya yan ay dinideclare pa ng Malacanang kung kailan. Kasi yan ay depende, base po sa buwan. Kung makita na yung crescent moon, doon yan. Eh ngayon eh, ito nga dati, tentative pa nga ito eh. Eh in-announce na ng ano, ng mga authorities dyan sa ating mga kababayang Muslim na sa 27 na yung Idil Adha. Kaya Malacanang naman, ide-deklara na holiday yan. Ganun yan. Kasi depende nga sa pagka nakita na nila yung buwan na lumabas yung crescent moon. Iba kasi doon, hindi katulad dun sa Katoliko limbawa, no, yung mahal na araw. Eh yan eh may sinusunod din, hindi rin na paiba-iba rin yung ano, paiba-iba rin ng ang 'di ba? Ngayon eh itong taong ito, 'di ba, na mula Marso hanggang Abril. Meron naman Abril lang, meron naman Marso lang. Depende rin sa kalendaryo naman 'yon, depende sa kalendaryo. Ibang kalendaryo naman ginagamit doon. So, yun naman. Kaya ganyan. Pero yun, fix na. Basta Biyernes Santo, alam na holiday yun. Eh dito, alam na natin na holiday ang Idil Adha, alam na natin holiday ang Ramadan, pero yung pecha, nagbabago. Kaya hindi natin, hindi katulad sa mahal na araw, pag nagsimula ng ganyan, alam mo na yung, pag nagsimula ng Linggo, yung Biyernes, Huwebes at Biyernes, alam na agad na yun ang holiday. Parang Chinese New Year, holiday din yan, di ba? Pero ano yan, sa atin eh, hindi rin fix yung pecha niyan. Okay, mag-break muna tayo sandali. Oras natin, 33 minutes, makalipas ang alas 5.
1: Hello mga kaaha!
2: Kami sina Elisa
1: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
2: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
1: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
2: Kita-kits mga kaaha!
3: Watch and listen to AHA Balitang Bata. every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing

0: Okay, balik tayo. Magandang hapon muna kay Miss Amoy Abernante. Magandang hapon daw mga ka-UGM. Lunes, trabaho tayo para mabuhay. Iyon ha. At ito, nako, ito pong si Senator Amy Marcos. Di ba may nilabas siyang video dyan sa Senado? Hindi ko alam kung napanood nyo na. Ito yan ito eh. Yan, tungkol daw dun sa ano, nag-usap-usap. Yung usapan tungkol sa charter chains. Pumalag itong minority bloc. Hindi raw totoo yan eh. Di ba maraming nagsalitangin sa Senado. Nangunguna ito yung si Senator Mig Sumiri. Sabi niya, inday badiday na ba tayo sa Senado? Yan, kasi hindi raw totoo yun eh. Ha? Hindi totoo yung video na yun eh. Pinresinta nito si Senator Amy Marcos doon pa sa plenaryo. Kaya pinatatanggal nila sa record. Ha? Pinabubura nila sa record. Dahil yan daw eh, sabi nito si Senator Sobiri, unparliamentary at propaganda lang. Eh, sinuporta naman itong Senator Tulpo. Ha? Yung dalawang tulpo, sabi nila eh. Ano ba? Yan daw ay fake news. Ha? At yung iba pa mga senator sa minority bloc, ganun din, sumusuporta din na tanggalin yan. Ha? Ito lang si Senator Lito Lapid ang di sumali. Pero ngayon po, ngayon lang, si Senator Amy Marcos, winidraw na niya yung kanyang video na yan na pinresenta dyan sa plenaryo ng Senado. Yan, dahil may motion ton si Senator Mig Sumiri na ipawidraw yan at yan tanggalin na sa record ng Senado. Ayun, ha? So yan, winidraw na po nitong si Senator Amy Marcos yung video na yan. Oh, balikan natin yung report ni Jojo Sikat dito sa ating uling bahagi ng ating UGM ngayong araw na ito ng Lunes, 25 sa buwan ng Mayo. Itong si Senator Riza Ontiveros naniniwala na makabubuti para sa institusyon kung si Senator Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President. Kaya lang wala pa silang ano eh. Wala pa silang bilang sa ngayon. 11 pa rin sila. Eliminate report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Naniniwala itong si Senadora Riza Ontiveros na makakabuti para sa institusyon ng Senado kung si Senador Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President at sinusuportahan niya ito. Sinabi ni Ontiveros na isang dekada na niyang kasama sa Senado si Senador Gatchalian na kanyang naobserbahan na napakaseryosong mambabatas. Inihalimbawa pa ng Senadora na kung magsususpend ng sesyon, karamihan sa kanila ay nagpupunta na sa Executive Lanza samantalang si Senador Gatchalian ay nananatili sa floor at kausap itong kanyang mga staff tungkol nga sa trabaho sa Senado. Isaaniya si Gatchalian sa mga senador na pinahalagahan ang dignidad at reputasyon ng Senado. Dagdag pa ni Ontiveros na kung si Gatchalian ang magiging pangulo ng Senado, magiging mabuti itong Senate President.
2: Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-patch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Napakaseryosong legislator. Tuwing magsususpend, nagsistay siya sa floor, hindi siya agad papasok sa lounge. Pag naririnig nyo silang may kausap, kausap yung staff tungkol sa trabaho. And isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. I'm proud na may napatunayan na dating kakayahan bilang mga dating Senate President at meron talagang malakas na potensyal na magsilbi din sa ganong tungkulin. At kung tatunoyin nyo ako tungkol kay Senator Sherwin, kung maging siya, magiging mabuting Senate President siya.
1: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Tuloy pa rin tayo at sunod natin muna itong report ni Chow Nayu. Yung mga biktima ng gumuong gusali dyan sa Pampanga, pinatutulunganan ni PBBM. Lumin natin yan ha, Chow na.
3: Pinabibigyan ng tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development ang mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kabilang sa mga pinatututukan ng Pangulo ang mga survivor, construction worker na nawalan ng tirahan at mga pamilyang naapektuhan ng insidente. Magbibigay ang DSWD ng ₱10,000 na cash assistance para may agarang magamit ang mga manggagawa at ang kanilang pamilya, lalo na't marami sa kanila ang nawalan ng tirahan at gamit matapos ang pagguho. May nakalaan ding livelihood assistance na nagkakahalaga ng ₱15,000 hanggang ₱20,000 bukod pa sa burial at medical assistance para sa mga nasawi at nasunugan. Karamihan sa mga construction worker ay mula pa sa ibang probinsya, kaya pinasisiguro na may tulong silang matatanggap bago makauwi. Sa pinakahuling tala, 4 na ang kumpirmadong nasawi habang 16 na iba pa ang nawawala matapos gumuho ang 9 na palapag na gusaling under construction noong nakaraang linggo. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chone Yu. Yan ang ano, yang gumuong gusali na yan, ha? Eh maraming naapektuhan, hindi lang mismo yung gusali, pati yung mga negosyo dun sa paligid. Ha? Sa ngayon kasi, walang kuryente, nawala ng kuryente kasi na yung mga, siyempre, yung mga kable doon naapektuhan. Eh, yung mga nandun, walang kuryente at yan ang sinisikap ngayon, maibalik yung linya dahil maraming negosyo hindi makapagbukas ngayon. Kaya yung naging problema nila. May hotel pa, di ba, na naapektuhan din. Doon nga namatay yung Malaysian eh. Isa dun sa mga sa 4 na namatay ay yun, yung foreigner. Yan, kaya yun yun. So at least ngayon tutulungan itong gobyerno natin, lalo na yung mga construction workers, yung mga natabunan dyan, marami pa. Kanina sabi 17 pa yung nawabala eh. Ito sa report ni Chonay, 16 lang ano, ayan ang sinasabi. Pero ngayon daw, sabi itong PNP, lahat tumutulong na. Lahat nagtutulong-tulong na sila. Pati ang MMDA, nagpadala na rin ng kanilang search and rescue team dyan sa Angeles City para makatulong sa paghahanap. Mano-mano sa ngayon ang ginagawa nila kasi dahil hindi pa pwede yung, ano, yung mga heavy equipment dahil ano daw eh, ha? Hindi stable yung mga gumuho na parte niyan at kung nandun yun, papasok yung mga heavy equipments, eh baka lalong magbagsakan yung mga malalaking bato doon, malalaking blocks ng simento, at kung may mga nakaligtas pa dyan, eh lalo pang madisgrasya. Kaya mano-mano muna ang ginagawa nila. Okay, may report si Joe Manlapas. Oy, para mas sa mga senior citizens. Ayon daw suporta sa senior citizens, sinusulong nito si Speaker Boji D. Alamin nga natin yan, ha, Jong?
4: Magandang hapon ulit, Kuyang. Giniit ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mas matibay na suporta para sa mga senior citizens kasabay ng pagsusulong ng Universal Social Pension para sa mga nakakatandang Pilipino. Sa ginanap na turnover ng 12 milyong lagda para sa matatanda sa House of Representatives, sinabi ni Dean na narapat lamang nasuklian ng gobyerno ang sakripisyo ng mga nakakatanda sa buong buhay na naglilingkod sa kanilang pamilya at bayan. Ayon kay Dean, hindi lamang ayuda ang Universal Social Pension, kundi pagkilala rin sa dignidad, malasakit at kontribusyon ng mga senior citizens, lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng gamot, pagkain at healthcare. Sa kasalukuyan, tanging mga indigenous senior citizens lamang ang tumatanggap ng ₱1,000 kada buwang social pension mula sa pamahalaan. Pinangunahan ni United Senior Citizens Party List, Representative Milagros Aquino Magsaysay, ang signature campaign na humihiling na mas malawak na protesyon at benepisyo para sa mga matatanda. Tiniyak naman ni Speaker D na patuloy na susuporta ng Kamara ang mga panukalang magpapagaan sa buhay ng mga senior citizens sa bansa. Ako si John Malapas para sa TCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni John Malapas. Maraming mga senior citizen naghihintay dyan, ha? Ito yung panukala na ano eh, na lahat ng senior citizen, mayaman, mahirap, ha? Lahat dyan, eh, kasali dyan. Kasi sa ngayon, yung social pension, sa ngayon kasi social pension sa mga senior citizen, eh para dun lang sa talagang wala, sa mga indigent, yung may tumatanggap ng pension sa SSS, GSIS, sa iba pa, hindi kasali. Ayan yun, ha? Hindi sila kasali. Kahit ang natatanggap na pension, eh kakarampot lang. Eh buti kung malalaki ang pension yan. Eh sa mga SSS, eh, ha? Bibihiraan na malalaki ang pension. Iilan lang yun. Karamihan ng mga pensioner sa SSS, nasa 3,000 lang ang tinatanggap na pension. Eh, kapos na kapos yan. Ha? Kaya sa tingin ko, dapat eh, lahat eh, isali na sa ano eh. Social pension ng ano, ng mga sa SSS, di ba? Yung sa lahat ng senior citizen, isali na sa social pension. Kasi hindi naman lahat eh, sumasapat yung kanilang natatanggap na pension. Ayan. Okay. Inanunsyo na ni Pangulong Ferdinand Marcos na magkakaroon ng cash incentives yung mga medalist sa 2026 palarong pambansa. Ayan po, sabi ni PBBM, ito yung kauna-unahang palarong pambansa na magkakaroon na ng cash incentives itong mga atleta na makakakuha ng medalya. Kasi sa ngayon, ang mga nabibigyan ng cash incentives, yung mga sa Olympics, di ba? Kita niyo sa Olympics, yung mga naka-gold medal, milyonaryo na, di ba? Asian Games, SEA Games, yun sa mga ganyan. Pero hindi sa palarong pambansa, yung mga national games na yun, wala. Pero ngayon, meron na. Ayan po sabi nito si PBBM, meron nang maibibigay ng mga incentives, ha? Cash incentives sa mga makakakuha ng medalya dito sa ginaganap ngayon na palarong pambansa. Ito na yung kauna-una ng pagkakataon. Sabi ng presidente, ay manggagaling yan sa Philippine Sports Commission, yung incentive na yan para sa mga mananalo, para makakakuha ng medalya sa mga regular na sports, para sa mga regular na sports, at kahit dun sa para games, o yung para sa mga paralytic, paralytic yung ano, yung mga may mga merong mga kapansanan yan, ha, eh kasali din, oh, makakakuha din sila ng cash incentives kung sila talaga makakakuha ng medalya diyan. Eh hindi lang diyan na hindi lang daw yan sa pangalan ng paaralan at reyon ang dala ng mga kalahok dyan, kundi pati pangarap ng kapwa nila kabataan na gusto ring makilala sa sports. Magkano ba ang matatanggap nila? Sabi po ng presidente, 5,000 matatanggap ng gold medalist, 3,000 ng silver, at 2,000 naman mapupunta sa bronze medalist. Eh, sa ngayon po, mahigit 10,000 atleta yung kalahok dyan sa 2026 palarong pambansa na ginaganap ngayon dyan sa Agusan del Sur, ha? Sa unang beses naging host ng palarong pambansa. Eh, ang ganda nung kanilang opening eh. Kaya first time eh. Ha, ganda nung opening nila, makulay. Marami mga palabas silang ginawa doon. Yan, ha. Oh, ang Philippine National Police naman ay handa rin magbigay ng seguridad sa mga pamilya ng nawawalang sabongero. Dahil nga may mga report kasi na may mga nanggigipit at nakikialam dito sa nagpapatuloy na investigasyon dyan sa kaso na yan. Sabi nito si PNP Chief, si General Simulation Artatas Jr., ito raw pagtulong ng pulis, eh hindi natatapos sa case build up at sa pagsasampa ng kaso. Patuloy daw sila na sinasagawa operasyon ng PNP para sa pagtugis dito kay Atong Ang, di ba? Hanggang ngayon eh, hinahanap pa yan. Di malaman kung nasaan na. Sinabi na sa ibang bansa, wala, sinabi sa ganyan, di ba? Dito naman sa Pilipinas, eh, muntik na raw mahuli, hindi inabutan. Pero ngayon, eh, eto naman mga nagre-reklamo, ito mga kamag-anak nung nawawalan sa bungero, inopera na raw ng pera. Kaya mula sa 31, lima na lang natira. Ha? At malaki-laki, malaki-laki rin. 1 billion nga yung kanina, billion, ha? 1 billion. Yung pag-hati-hatian nila pag nagkataon. Kaya hinihimok nito ang Senar Tatis, yung mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero, na agad na i-report sa otoridad yung anumang harassment mula sa kabilang panig dahil ang priority daw ng PNP ngayon, yung kaligtasan nitong, at makamit yung hustisya nitong mga pamilya ng mga biktima, itong mga nawawalang sa bungero. Yan ha. May report muna si Jojo Sikat. Itong si Senator Pia Galitano naniniwala. Pwede raw na agad ipadala sa ICC itong si Senator Bato. At maaari rin gawin muna ang lahat ng legal remedies dito sa Pilipinas. Alamin natin yan ha, Jojo.
1: Naniniwala itong si Senador Arisa Ontiveros na may interpretasyon sa ilalim ng Rome Statute at sa ilalim ng batas ng Pilipinas na maaaring agad dadalhin sa International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands itong si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos na lumabas itong warrant of arrest nito sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Subalit iginit din ni Ontiveros na dahil may judiciary dito ginagawa na rin aniya ng kampo ni De La Rosa tulad nga nitong paghahain ng temporary restraining order na ibig sabihin may mga legal remedies pa sa Philippine Judiciary. Aniya ng Senadora, depende pa rin ito sa gobyerno at sa legal moves ng kampo ni Senador De La Rosa kung siya ay agad na madadala sa International Criminal Court.
2: May nagsasabi na sa ilalim ng Rome Statute na operational sa Pilipinas hanggang 2019, at sa ilalim din ng mga batas ng Pilipinas, pati yung ilan sa mga pinakabagong batas, na may interpretasyon na pwede nang magdesisyon ng gobyerno na ilipat siya dun sa ICC. Pero dahil merong judiciary dito na minsan o dalawang beses na niyang hiningian ng ERO, ibig sabihin may mga legal remedies pa dito sa Philippine Judiciary. So, depende sa gobyerno at depende rin sa kanyang mga legal moves vis-a-vis yung Philippine courts.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yan pala si Senator Risa Ontiveros. Hindi pala Pia Cayetano. Risa Ontiveros yun, ano? Okay, yan talaga. Pwede. Pwede talagang ipadala sa The Hague. Itong si Senator Bato de la Rosa. At yung iba pa, na alimbawa, lumabas na yung mga warrant of arrest sa kanila galing sa ICC, pwede talagang ipadala agad. Hanggat wala tayong batas na nagsasabi na hindi pwede at kailangan daanin muna sa korte dito sa Pilipinas. Kasi yun yung sinasabi lagi eh. Kailangan daw idaan sa korte sa Pilipinas. Pero wala pong batas na nagsasabing ganun eh. Ha? Ha? Baka nga lang hindi ko alam. Pero hinahanap ko kung anong batas yun eh. Wala eh. Wala akong mahagilap kung anong batas na nagsasabi na kailangan daanin pa rito. Pero may batas tayo na nagsasabi na pwede na siyang isurrender. Diba? Yung ating Republic Act 1851 na nagsasabi pwede na siyang isurrender. Yun lang. Pero yung para sabihin na yung batas na dumaan muna sa korte dito, wala. Walang makitang batas na ganyan. Marami nagsasabi sa ayon daw sa batas. Ayon sa batas. Pero pagka hinanap mo, anong batas yun? Anong batas yung sinasabing ayon sa batas? Wala. Ang merong batas na nagsasabi kailangan daanin. Pero yun eh, extradition. Ha? Tungkol sa extradition, yung bansa sa bansa ang mag-uusap. Pero dito kasi sa ICC, hindi ito bansa sa bansa. Kaya hindi nag-a-apply yung batas na yun. tungkol dyan sa bansa sa bansa. Okay, tuloy pa rin yung ating mga balita. Ito, nanguna po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian doon sa pamimigay naman ng ayuda sa pamilyang nawala ng bahay dyan sa Sunog. Noon Sabado, dyan sa Parola Compound sa Tondo. Itong sunog na to, ang bilis kumalat eh. Kasi meron tayong monitor ng mga alarma ng bumbero. Doon sa, minuto, tumataas ang alarma. Mula sa una eh. Una, verification eh. Sumunod eh. First alarm, second alarm. Ilang minuto, nakuntong pinakahuling natanggap kong report after mga nagsimula sunog, wala pa isang oras eh. Task Force Charlie. At tumagal nga ng 9 oras yung sunog na yan. At mahigit 2,000 pamilya yung naapektuhan. Okay, may report si Chona Yu. Chona, itong pumping station sa Tondo. Chona, ano ba yung report na yan?
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Public Works and Highways na paganahin na ngayong Hunyo ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila. Ito ay para mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar sa pagpasok sa panahon ng tag-ulan. Ayon sa Pangulo, 6 na taong hindi gumana ang pumping station kaya hirap ang mga residente tuwing malakas ang ulan at bagyo. Sa ngayon, gumagana na ang 3 sa 4 na heavy duty pumps habang target na mapatakbo ang huling pump ngayong Hunyo. Iniutos din ng Pangulo sa DPWH ang regular na paglilinis ng mga pumping station para maiwasan ang pagbabara at tuloy-tuloy ang operasyon laban sa baha. Nauna ng ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon at Manila Mayor Isko Moreno ang naturang lugar para pabilisin ang pagkukumpuni ng pumping station. Ako si Choneyu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, sunod na natin agad report ni Romel Madrigal, pinaigting na kampanya contra rape. Pinalakas sa Calabarzon. Alamin natin yung report na yan, ha, Romel?
6: Mas pinaigting ngayon ang Police Regional Office Calabarzon sa panguna ni Police Brigadier General Hansel Marantan ang kampanya laban sa mga rape suspect at iba pang sex offenders sa ilalim ng Oplan Bantay Dangal. Sa isinagawang press briefing, sinabi ni Marantan na layunin ng operasyon na maprotektahan ang publiko at mapababa ang kaso ng pang-abuso sa buong rehiyon. Sa loob lamang ng 3 araw, umabot sa 118 wanted person na sangkot sa rape at iba pang sexual offenses ang naresto sa iba't ibang lalawigan ng Calabarzon. Ayon kay Marantan, target ng PRO 4A na makamit ang zero rape case sa rehiyon sa pamamagitan ng agresibong pulis sa operasyon at mas maigting na pakipagtulungan sa komunidad. Hinikayat din niya ang publiko na agad magsumbong sa mga otoridad upang mapabilis na maaksyonan ang mga insidente ng pang-abuso. Binigyang din ng opisyal na lahat ng mga naaresto ay may umiiral na warrant of arrest at dumaan sa verifikasyon gamit ang e-warrant system ng PNP upang matiyak ang legalidad na operasyon. Paliwanag ng PRO Calabarzon, ang Oplan Bantay Dangal ay isang intelligence-driven operation na nakatuon sa pagtugis sa mga wanted person na sangkot sa rape case at iba pang sexual offenses cases sa rehiyon. Sa mensahe at paalala ni R.D. Marantan.
7: At pinupukusan namin ng todo itong mga sex offenders kasi ayaw niyong tumigil. Huwag niyong hintayin na patigilin namin kayo. We can do that. If that is the only reason na mapatigil natin yan, we can do that. We take you down. Baka natatakot na kayo sa mga pumapatay. Hindi naman kami mamamatay tao pero we can take you down.
6: Romel Madrigal sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Pero wala na rin tayong oras. So, bukas ulit dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat, magandang gabi. Raul Virtundazo po.
8: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM, with a live news update.
11: BBC News with Danielle Yawovietska. Iran's foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei has said a framework for a deal with the US has been reached, but that an agreement may still not be imminent. Renewed hopes of a deal prompted a substantial fall in oil prices in trading on Asian markets.
12: Ito, matila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan? O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na usapin at isyo ng ating bayan kasalukuyang umiiral at nagaganap. Ano po? Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga speed tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilang po bang mga maleta o kaya expandable envelope o di kaya po yung mga tinatawag na paper bag ang tinutukoy ng mga basura na yan, aba, sa bagay, basura rin ang tatanggap. Ano po, di ba? Samantala, yun po ang sinasabi natin. Ang tanong po ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope mental journalism na ang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan! Kapusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na naman! Opo, ngayon po'y araw po muli ng Lunes, 25 sa buwan po ng Mayo, sa taong 2026, no? Isang linggo na lang, tapos na naman po ang buwan ng Mayo, di ba? Kamusta ang ating mga kababayan, ang ating mga kakampi? Kamusta po ang inyong mga naging weekend? Napakarami pa rin po mga kaganapan at nag-abang, lalo-lalo na kanina, kung magkakaroon ba muli ng pagpapalit ng liderato dyan po sa Senado. No? Pansinin nyo, ha? Ang sambayan ng po'y interesado at tuwing Lunes hanggang Miyerkules ay nagbabantay ang sambayan.

bayanan, ano? At napakadami pong mga ika ngay nag-aabang dahil before Monday, ang dami pong nagpapalipad hangin dyan po sa Maynorian, no? Sa bilang ng Maynorian na SB11 na daw po sila. SB11, ano po? At solid daw silang SB11, ano? Mugong pa nga over the weekend, yung pong sinasabing suwestiyon ang galing din sa kanila, doon sa 11 na member ng minority na isinusulong daw nila, nagkasundo na daw po silang lahat na ang isulong na kandidatura sa pagiging Senate President ay si Sherwin Gatchalian, Senator Gatchalian. Ganong kadispirado talaga, no? Maagaw lang nila ang mayorya, kahit sino pwede, di ba? No po? Parang ganun na lang po ibig sabihin, ano? Dahil nung pinuna po itong si dating Senate President Tito Soto, na para bagang mula nung napalitan ka, eh, tapahitahimik ka. Ah, hindi, doon kayo nagkakamali. Sabi niya, ako nga ang nagsuwestiyon. Di ba? Siya pa pala ang nagsuwestiyon na para makuha nila yung mayorya, maibalik sa kanila, eh, ang isinulong na pangalan ay si Senator Win Gatchalian. Ano? Pinagpapasalamat naman ni Senator Win dahil siya pinagkakatiwalaan, ano, ng kanyang mga kasama dyan sa minorya. Pero kung titingnan nyo, parang wala ata silang masyadong choice, no? Lilipat na ho sa mayorya, di ba? Dahil sa kaganapan na nangyari po kanina. Di po ba? Dahil sa kaganapan na nangyari kanina, yan po ang ating tatalakayin, ano? So kung mapapansin nyo na, kumbaga, andun pa rin sila sa naratibo kasi nila, na ibalik ang imahe ng Senado. Para bagang ang sumira niyan ay yung pagpapalit ng liderato ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Paliwas po ito dahil baligtad po ang tunay na sentimiento ng taong bayan. Bagamat may mga naratibong naglalabasan, kahit na nga po yung alma mater nitong si Senator Loren Legarda o itong si Senator Senate President Alan Peter Cayetano, kahit yung mga kabats niya sa law na kabats niya, no, na student council ba ito, mga student council ng law students ng Ateneo, di ba, doon siya galing, eh, no, eh parang kinukundi na yung kanyang liderato, hindi pa nga nakapagsisimula. Kaya nga nagsalita kanina Senator Alan, eh, di ba, hindi pa nga tayo nakapagsisimula ng liderato niya, at napakita nga niya na taliwas sa kanilang mga haka-haka na kaya nagpalit ng liderato ay para hindi na humatuloy yung impeachment hearing, no, at hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court, dahil napatunayan naman ni Senator Alan Peter Cayetano dahil nung Lunes lang na nakaraan, ano po, nung sa Linggo, nag-convince sila bilang impeachment court. Tama? Di ba? Kaya napabulaanan yung mga espekulasyon na kaya lang naman nagpalit dahil gusto nilang pigilan, eh, yung impeachment na hearing para hindi na sila mag-convene bilang impeachment court. Aba, hindi yung totoo yan. In fact, inantay pa nga nila yan, ano? Nung ano ba ito, nung hanggang May 13, ano, kung saan nagkagulo, nagkaputukan, nagkabarilan, di ba? At katakataka naman kung yung mga nasa minorya na dating nasa mayorya nakatingkate, no, na matanggap na itong impeachment complaint mula sa Kongreso ay naunahan nag-uwian, di ba, nung May 13, nung Miyerkules, di ba? Apo, dahil dyan po natin makikita po ang pila hindi nagtutugma sa sinasabi sa ikinikilos, no? Madali naman humakita yan ang taong bayan. Napakatalino ng ating mga mamamaya. Kagaya kanina, no, naisiwalat po dyan sa plenaryo, ano? Yung pong binanggit, ano po, ni Senadora Aimee Marcos patungkol doon sa kanyang nakuwang impormasyon na tila isinusulong nga daw po ng administrasyon na ito, no? Yung pong no-el o no-election, di po ba? At pagpapalawig ng termino ng mga national elected official mula mga congressman, pati na po mga senador, at syempre, pati na po ang mga panguluhan, ano? Kaya dyan, eh, para bagang mag-extend hanggang 2031, di po ba? At dadamihan na daw po ang bilang ng mga senador, gagawin per region, abutin daw po ito ng mga 36 na bilang, ano?
At sakto, sobra pa daw ang mga kwarto doon sa bagong Senate building diyan sa BGC. Hindi ba? Parang pinagplanuhan na maaga pa. So, ibig sabihin dito, yung isiniwalat kanina ni Senadora Aimee, may kasama pang video, ay isang mas malinaw na ikang maintindihan ng taong bayan yung punot dulo ng kaguluhan kung bakit ba gustong ibigay na naratibo na i-reject o ayawan yung pong liderato ng kasalukuyang majority ng Senado, no, sa pamumuno ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano, no. Samantala, ang taong bayan ay nagbubunyi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang senador ngayon o ang Senado ngayon sa pamumuno ng majority na Senate President na si Alan Peter Cayetano ay hindi po ito handpick ng palasyo. Yun po yun eh. Diba? At itong literal na hindi pwedeng sabihin na ang Senado ay nagiging rubber stamp lamang. Diba? Na? Ito ngayon mapapatunayan dahil sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, siya ikilala naman, ano? Dahil na kumaalala niyo, binabalik nga yung debate nila dati nung tumakbo silang sabay na pagka-vice presidente ni Bongbong Marcos, no? Ay binabalik ngayon yung mga debate na yan nung nakaraan, ano, at kung paano nga magsabi si Alan Peter Cayetano yung mga dating mga nakaraan ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba, at ang kanyang pamilya, no, at after 3 years ng presidency ng ating Pangulong Marcos, tila napatotohanan parang napatotohanan yung mga sinabi ni Alan Peter Cayetano dun mismo sa debate na yan. Di ba? Ano po? Eh kasi meron na pong factual evidence eh. Di ba? At yung pong sinasabi po na debate, yung kanina pong paglalahad, no, ni Senadora Aimee Marcos, pinalagan po yan ng minority. Kasi nga, yung kanyang pinalabas na video, ay kesyo hindi daw tama yan, sabi ng mga nasa minority, pwera kay Lito Lapid, di ba? No? Kasi ang unang tumindig dyan ay si Senator Mig Subiri, di po ba? At gusto niya ipa-strike off na para bagang pinalalabas daw doon ang minorya ay pabor sa isang charter change o sa isang pagbabago ng konstitusyon. Kaya nga muli niyang ipinaalala na kung maaalala niyo kanya noong 2024, 24 tayong nanindigan. Ako ang Senate President noon, di ba? Sabi niya, di ba? O yun nga, yun din ang isang dahilan ba't siya natanggal eh, bilang Senate President, eh, di ba? So doon makikita niyo po, no? Kumbaga ang punto ng kanilang napapag-debatihan na pag-uusapan kanina diyan sa plenaryo nung kinokontra na nga po ni Mig Subiri. Gusto lang niyang alisin yung video mismo kasi parang narratives of propaganda daw yan, sabi niya, no? Parang ito daw po ay nagbibigay ng hindi magandang imahe sa ilang mga senador, particular na sa minorya, di ba? Na parang pinalalabas na sila ay panig na o agree, no? O payag sa isang no election at saka sa isang pagbabago ng ating saligang batas.

niya. Ngayon lang nangyari ito. Ilang taon na ba siya senador? Sabi niya, walang nangyaring ganito na nagkaputukan dito. Eh, sinasabi nila yan, pero parang ang patungkol ito doon sa agawan ng poder sa mayorya. Hindi po nila sinesentro yung pangyayari ng putukan. Ba't ba nagkaputukan? Ba't ba nagkaroon ng presensya ng NBI dyan? Kundi ba naman pinahintulutan ng dati ninyong Senate President ng ngayon ay Majority Floor Leader na, di ba? Diyan sa Senado na si Tito Soto. Aba, edi, wala ho sana naganap na ganyan, nakaguluhan, di ba? Dahil hindi ho niya nagawang protektahan ang institusyon, kaya diyan ho nangyari, no? Hindi ho niya ipinaalam sa kanyang mga kasamahan na may presensya na ng NBI doon. At maaaring pag pumasok si Bato de la Rosa ay aarestuhin. Ba't mo pipigilan yung taong pumasok? Nung ang tao ay hindi pumapasok, nagtatago dahil sa banta na ganyan nga ang mangyayari, na wala sa due process, siya basta kukunin, kikidnapin, nasakay na naman sa eroplano for the second time, ha? At itutulad kay Tatay Digong, dadali na lang diretso doon sa dahig. Ano? E ngayon hindi ho nangyari yan dahil nga sa Senado, no, na nila sinubukang kunin, eh bilang hiwalay na sa ngayon ng gobyerno ang Senado, eh kumbaga, meron ho silang paninindigan na kapwa nila senador kung ito eh dadaan sana sa local courts at ang warrant ay galing sa local court, eh wala namang problema na i-turn over nila si Senator Bato. Baka sila pa pare-parehas ang mag-convince sa kanyang sumerender. At maging si Senator Bato, eh ganyan din po ang saad niya noong pa, no? Kung ang arrest warrant ay manggagaling sa ating mga local courts, walang problema, siya pasasako, di po ba? Pero kung ito ay galing sa Banyaga, gaya ng posisyon ng Tatay Digong noon, kung galing sa Banyaga yan, hindi ko kikilalanin yan, di ba? Dahil wala naman na silang jurisdiction sa atin, ano? At ang dahil nga sa mga pangyayaring yan, nalagay tayo sa mapa. Nalagay tayo sa mapa ng pinag-uusapan sa buong mundo. Dahil sa nangyari sa Senado, di ba, nagkahabulan ang senador at saka ang NBI agents, may usaan na nagulpe, di ba? Pati na po yung mga barilan, ano po, na naganap. At naungkat ko rin ngayon yung punot dulo. Bakit? Di ba? May nabul silang senador at tinutugis ang ICC. At naungkat tuloy, no, yung usapin ng ating estado ng bansa natin sa ICC. At marami sa mga eksperto na mga abogado din, ano, ng ICC at sa ibang bansa ang nagsasabi na wala namang jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas. Kaya takantaka sila eh, na bakit parang hindi pinaglalaban ng Pilipinas ang kanyang mga mamamayan. At binuksan ang pinto na kahit sino ang pwedeng arestuhin sa bisa ng warrant of arrest ng ICC ay buong laya at buong walang pagtitigil na gagawin ng administrasyon na ito. Bagkus siya pa ay buong layang makikipag-cooperate kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong at itong ang kay Bato de la Rosa at baka namumura na rin si Senator Bongo, di ba? Balak talaga nilang ubusin ang hanay, no, ng mga Duterte at nakikita ngayon ito bilang isang political politically motivated ng mga cases, no? Nagkakaroon ng political persecution. In short, nakikitaan ito bilang antas ng politika. At hindi mo pwedeng mangyari ng ICC ay sumasali o nagpapagamit, no? Lalo na kung nalaman yung mga siwalak ng 18 sundalo, no, na matatapang na sundalo patungkol sa maleta na peso na pinapilitan ng dolyar para sa mga foreigners na kalaunan ay in-identify nila mga taga-ICC. Diba? Pag pinagsama-sama niyo po yan, mabigat na po yan, ano, kung tutuusin, medyo pressure yan para sa ICC. Kasama na nga po yung United Nations Security Council ni si Fujiki, yung kanyang grupo non-governmental organization na nag-file, ano, ng reklamo sa violation ng human rights sa ating Tatay Digong, sa dating Pangulong Duterte. At ito ay government-inspired na pagsuko sa kanya, yung pagkaka-extradite sa kanya ay illegal dahil hindi napagbigay sa kanya yung kanyang karapatang pantao, no?
na-violate yung kanyang human rights, kaya yan po ang punot.

0: artikulo noon, ano? At ito ay umabot na rin sa punto na ang pinagmulan ay politika, di ba? Dahil kung maaalala nyo, ang ating Pangulong Marcos din naman nagsasabi dati, alam ng buong mundo yon, na hindi siya papayag ng ICC mang imasok sa ating bayan. Dahil hindi na nga daw tayo member, no? Na hindi siya papayag na magkaroon ng cooperation in any way, shape, or form. Tama? Tapos ngayon na siya bumaligtad, no? Kasabay pa ng kanyang mga kawani. Kagaya dati, ang dati niyang Justice Secretary Boying Remulla, di ba? Na ngayon yung ombudsman naman na, di po ba? Na noon ay ganun din ang sinasabi, nagpunta pa nga yan ng ICC noon, ano? Para sabihin na gumagana ang aming mga korte. Kaya wala kayong pahintulot na kayo ay manghimasok sa aming mga affairs, tama? Pero ngayon, iba na. Iba-iba po eh. Kaya nga lumalabas po, itong mga patunay na ito ay lalong nagbibuild up. Kung kumikiling, kumapaling na sa katotohanan, may hirapan silang pagtakpan na yan. Ano? Kasabayan pa yung sinabi ni Donald Trump na hinihikayat niya ang China at ang Russia at ang Israel, no? Na buwagin na yung ICC, di ba? Matapos niyang isanksyon ng ICC, no? Well, since andun doon na rin lang sila, itong si Donald Trump, dito niyo makikita ang kanyang selective justice, ano? Bakit? Kasi itong case ng ating Patay Digong ay malinaw na meron talagang failure ng justice dito, o justice, yung tinatawag miscarriage of justice, dahil na sa ginagawa sa ating Pangulong Duterte, eh, hindi ba niya tumagamit, di po ba, bilang case number one? Di ba? Di ba niya magamit ito na sa sobrang pakikialam o panghihimasok ng ICC, ito ang ginagawa kahit sa dating Pangulo, di ba? Ba't di niya magawa yun? Eh kasi mas binitimbang niya yung relasyon niya sa Pangulong Marcos ngayon dahil nakasalalay dun yung mga EDCA niya, di ba? Mga EDCA bases ng mga Amerikano. So yan eh, masalimuot ano po yung mga kinalalagyan. Alam naman natin, ang Patay Digong, hindi yan maka-Amerikano. Kaya pabor din, no? Kay Donald Trump, na nandun ang Patay Digong. Pero ayaw niya sa ICC, sa nakakita. Di ba? Kaya yan eh, kung makikita niyong pabor sa kanila, eh maganda ang ginagawa ng ICC. Pero pagka hindi, aba, eh hindi daw tama ang ICC. Saan ka mang nakakita? Ano po? Ang ayaw lang naman natin ay yung magagamit ang ICC sa mga ganitong usapin pampolitika dahil marami hong tumutuligsa sa kanila na kaya may mga nag-withdraw na ng suporto sa ICC ay dahil nga nagagamit sa politika. Isa na nga po tayo, kaya tayo umalis dun. Diba? Kaya tayo umalis. No? At kumbaga, yung mga umuugong na usapin na yan, maganda yung development dyan sa ICC at bago na rin ang mga abogado ng Patay Digong. No? At yan ay looking forward din tayo kung sakali. Dahil pag nagkasabay-sabay na po yung pong final na reklamo nitong grupo nila Fujiki na dyan sa United Nations Human Rights Council at matalakay sa United Nations General Assembly, aba sa buwan ng Hunyo, ano? At kasabayan nito yung pong sinasabing pagdinig ng ating Tatay Digong sa kanyang kaso, magkakaroon po ito ng awareness sa buong mundo, ano? At makikita nga na ang trial dito ay ang ICC na. Diba? Kailangan patunayan nila na hindi sila nagagamit sa usaping politika. Yan po, sinasabi ko na noon pa. Diba? Kaya sabi ko nga, ang katotohanan na hindi ko kayang takpan yan ano, ng kahit na anong pagsisinungaling. Dahil pagdating sa dulo, lalabas din. Ganyan din po nangyari kanina sa Senado. Dahil over the weekend nga, panay po ang mga pasaring na maaaring maibalik lang ang liderato ng mayorya. Muli, dito pala Senate President Tito Soto, pero willing siya ibigay kay Senator Wing Gatchalian. Makuha lang nila. Diba? Saan niya nakita ganun kadesperado? Diba? Kaya nga, hindi doon makikita ng taong bayan yung layunin. Na, ano ba ang diferensya kung ngayon na si Alan Peter Cayetano na ang Senate President? Yung pangamba ninyo na hindi matutuloy ang impeachment, natuloy. Nagkaroon po ng panunumpa bilang Senator Judges, no? The following Monday agad, no? Matapos yung kaguluhan ng May 13, di ba? Nang Miyerkules na yon, nung 2 weeks ago, last week, Monday, nagkundin agad bilang impeachment court, di ba? bilang patotoo na hindi ho nila ito pipigilan at nais nila na dumaan ito sa tamang proseso at may pagrespeto rin sa isa pang sangay ng gobyerno, ang judikatura, dahil ang Korte Suprema ay may nakabinbin pa rin po ng mga petisyon na hinain ano, ng pangalawang pangulo, ng kanyang mga abogado at ng grupo po ni nila Attorney Torrion et al, di ba? So malamang maaring this week o next week ay matanggap na ng Senado ang sagot ng pangalawang pangulo. Sabi ko, ang suspecha ko, ang kanilang isusumite diyan ay reply ad cotelam pa rin. Ano po? Kasi nga may nakabinbin silang petisyon sa Korte Suprema para hindi mabaliwala yan. At sabihin ng Korte Suprema, imut in academic na dahil kayo ay nagpasakop na dyan sa pagdinig na yan. Ano? Ibig lang sabihin ng answer ad cotelam, bagamat sila ay sasali sa pagdinig, ano? Pero tinututulan nila yung pagdinig na yan. Pero sila ay magpapasakop pa rin dyan sa sa Senado bilang impeachment court. Yun po ibig sabihin. Kasi may naantay silang resolution na sasagutin naman, pending resolution galing ng Korte Suprema. So eto na. No? Sa mga pangyayaring yan, ang naratibo kasi ng mga nasa minorya, gumulo ang Senado ng dahil sa bagong mayorya. Tama? At dinadala nila sa usapin patungkol sa good versus evil. Sa kanila pa nang galing, 'di ba? So eto ka na, lumalabas po rito na para bagang ang kanilang pinararating ay ngayon lang nagkaroon ng putukan, etc. Pero mapapansin mo no, yung pong putukan na 'yan o kaguluhan na 'yan, nawala nga sila doon dahil maaga silang nagsialis, no? Ang mga member ng minority. Eh bakit hindi nila kinokondena yung gumawa ng kaguluhan? Parang mas dinidiin pa nila yung kanilang sergeant at arms na si General Mau Aplasca. Na hindi sana siya dapat nag-fire ng warning shot. Hindi nag-fire ng warning shot. Eh noong May 11, may ginulti nga na sergeant at arms na nakawani ng USAA. Yun yung pinakitang video kanina ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya mula noong May 11, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang pagbabantay sa Senado. Kaya sila naka-bulletproof vest, kaya sila nag-fire ng warning shot. Kasi continuation po ito noong May 11. Di ba? At true enough, nung hindi nagbigay ng TRO, ang Korte Suprema noong Miyerkules na yon, noong May 13, doon naganap po yung barila na yan, yung pong presensya ng NBI na nais arestuhin, ano? Etong si Senator Bato de la Rosa. Urong-sulong sila, hindi nila maamin na ang presensya nila ron ay para talaga arestuhin si Senator Bato. Inantay-antay lang nila na wala pang TRO, tama? Pero nung kinumpirma din po ng DOJ Secretary, di po ba, the following day po ata, yan ano, parang kinumpirm po niya na, parang last week lang, ano? Kinumpirm niya last week na since wala naman TRO, implied daw yun na kinakatigan na ng Korte Suprema ang posisyon ng gobyerno na pwedeng i-surrender, parang gano'n. Ano. Wala pa nga. Sana antayin nyo muna. Kung nirespeto kayo ng Korte Suprema, nirespeto po ang ehekutibo sa pamamagitan ng hindi pagpataw ng TRO para hindi na makakainsulto sa kanila, ano? Eh sana respetuhin nila pabalik ang Korte Suprema at antayin nila yung pag-aaral na ginagawa. Kasi sa ngayon, inaantay pa rin daw po, no? Dahil nga nagsabi ang Korte Suprema na kumbaga patuloy nilang pinag-aaralan yung pong hinain po na petisyon para kay dating Pangulong Duterte at pati maging dito kay Bato de la Rosa. Kumbaga, kung tama ba na pwedeng isurrender ang isang Pilipino sa Banyaga na korte, di po ba? Nang hindi dadaan sa ating local courts. Yan po ang usapin, di ba? So humingi muli ang ating Korte Suprema ng ilang araw pa, no? Para sila'y magdesisyon, di ba? Yun po ang kanilang hiningi, no? Dahil ang sabi po ng Korte Suprema ay patuloy nila naman daw pong pinag-aaralan, ano po, tulad po nito, no? Sabi po ng Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema ay ganito, no? Nilinaw ng Korte Suprema, no? na itong kuan ano na ito pong the court will upload, sabi nila, no, statement of the Supreme Court spokesperson, ano, nilabas nila ito kahapon May 24, no, Sunday. So sabi nila, the court will upload the opinions relating to the denial of the temporary restraining order. So mag-upload sila ng dahilan kung bakit ginrant yung TRO, no? / status quo ante order in GR number 278747. Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald Bato M. De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al, no? Tomorrow, bukas daw, no? Ngayon araw na to, di dapat pala lumabas na, no? It po yung ano, yung pagpapaliwanag ba't hindi ginrant yung TRO. Hindi pa po yung actual na desisyon, no? At hindi nangangalugan na hindi binigay yung TRO, ibig sabihin, pwede nang mag-issue ng warrant of arrest o pwede nang mag-utos ang gobyerno dahil hindi pa nga mo talaga napafinal yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya nga, yung premature na announcement ng DOJ Secretary Frederick Vida na armed and dangerous pa nga, sabi ng NBI Director Matibag, itong si Ronald Bato de la Rosa, eh parang teka lang, malaking kapahiyaan niyan sa executive pagka naglabas na ang Korte Suprema ng desisyon niya at hindi talaga pumanig sa kanilang posisyon. Diba? De sana, para maiwasan po yung ganitong klaseng mga pangyayari ng kapahiyaan, totally, hindi na nga kayo inutusan maglabas ng TRO o turuan kung anong inyong dapat gawin. Na huwag muna kayo mag-execute kanya ng arrest warrant, no? Huwag nyo munang i-impose o kaya i-implement ang warrant dahil pinag-aaralan pa. Eh, yun lang, napakadaling intindihin eh. Pero pagka ho ipinilit pa rin, kagaya ngayon, no? Dahil nga siguro din sa pagkukumahog nilang mapalitan ang liderato ng Senado, all interconnected po yun dahil mawawala ng bilang. Diba? Pero pag nahuli na si Bato, tinapong po doon sa dahig, edi wala ng bilang yon. Pag nagkataon, ay susunod pa si Senator Bongo, diba? Babawasan na naman. Diba? Ang sabi nga ng iba, eh kung tungkol sa impeachment complaint, at impeachment hearing, itong ginagawa ng mga nasa poder ng kapangyarihan, eh hindi pa rin sila magtatagumpay dahil kailangan nila ng 16 votes sa Senado. Diba? 16 votes para ma-impeach ang ating pangalawang pangulo. Hindi po ba? At para ma-acquit siya, kailangan lang na 9 na boto sa nakakita. Ang majority po ay 13 na solid. Yun po ang solid. At yun po ang majority. Kaya kahit sabihin pa po ng mga nasa minority na sila po ay solid, minority 11 o SB 11, minority pa rin kayo. Di ba? Yung pa rin yun eh. Di po ba? At hindi magbabago yan. Ano po? At paano naman magbabago yan? Kung nakikita na nga po ng taong bayan sa pagkakataon ngayon sa majority leadership ng Senate President Alan Peter Cayetano ay mabibigyan muli ng pagkakataon na mabuksan itong Blue Ribbon Committee na siyang ang chairman ay si Senator Pia Cayetano, no? Ang vice chairman po ay si Rodante Marcoleta at saka si Jinggoy Estrada. Di ba? Ano po? Yari kayo ngayon dyan. Kaya yun po, at pag nasimula na ito, na-schedule ito, no? Maaring sabay po ito sa impeachment hearing pag nagkataon. Ano? Dahil interesado ang taong bayan na mapanagot eh. Yun po mga dapat napanagot. Kaya nga nililinaw po nila Senator Alan Peter Cayetano kanina na ang pagkalugmok at pagbagsak ng imahe ng Senado ay hindi ho dahil sa pagpapalit ng liderato. Dahil yung pagpapalit ng liderato ay lagi pong nagaganap naman. Ito'y normal, no? Sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi nga dapat tinatawag yan na Senate coup o kudeta. Dahil normal sa pagpapalit ng liderato ang Senado. Ang ikinabagsak ng kredibilidad at dignidad ng Senado ay nandahil po sa ayaw mo buksan itong Blue Ribbon para matukoy po talaga kung sino talaga po ang mga nangulimbat sa ating bayan at mabigyan ng pananagutan. Ano? Kaya nga, dito, kitang-kita na po yung isiniwalat po kanina ni Senadora Aimee, no? Na may kasama pang video, ay mismong tahasan ng niyang sinabi na bahagi ng plano ng kanyang kapatid, no? Na ang presidente na sa kasalukuyan ng kanyang kapatid na si Presidente Marcos, no? Sabi nga niya, kumbaga parang ang administrasyon na ito ay naniniguro na na mawawalang eleksyon, kaya pala wag daw matakot na sa boto ng Visayas at Mindanao, kahit sa boto pa ng mga religious bloc, no? Gaya ng Iglesia ni Cristo, hindi daw dapat katakutan ng mga politiko. Kaya pala ganun magsabi ang mga prosecutor ng Kongreso, ano, na hindi sila natatakot, no? Na sila ay hindi maboto ng taong bayan. Dahil wala pa lang darating na eleksyon, di ba? Kaya yung pong nangyaring pagsisiwalat nung isang linggo pa, no? Nung isang linggo pa ni Lito Banayo at hindi inulat dito at sinugundahan ni Senadora Amy, di ba? Dinala na niya sa plenaryo kanina. Yun ang maganda. Dahil diyan, naunsyame kung ano man plano meron sila, no? Na magkaroon talaga ng pagbabago ng ating konstitusyon. Ano? Ang kapuna po na lang po dyan kanina, bukod sa na nagtayuan po yung mga nasa minorya, pwera kay Lito Lapid, sana maliwanagan si Leon Guerrero, na kung nasaan siya talaga, hindi ko nasaan panig siya. Diba? Kasi, kumbaga, ang sinabi lang naman ng unang tumindig ay si Senator Big Subiri, di ba? Kinokontra niya yung mga video. Kasi para daw yun eh, masyadong opinionated at parang pinalalabas nga daw na ang mga nasa minorya ay parang may pagsusulong ng no election, pagsusulong ng charter change, parang ganyan. Ano? At sinugundahan niya ng ilang mga kasamahan niya, no? Si Pam Aquino, si Erwin Tulpo, magkapatid na Tulpo, lahat nagsalita. Diba? Pero eto ka, nung si Senator Tito Soto na, dating Senate President, no? Ang nagsalita, hindi niya ho tinanggi na may ganong pag-uusap. May ganong pangyayari na nakita talaga sila ng Speaker of the House, Bojidi. Di ba? At gusto niya palabasin na ito'y ordinaryong kwentuhan lang. Sa ka nakakita? At para ma-justify niya yan, ay sinasabi niya, ka-golf ko yan, ka-golf body ko yan. So ibig sabihin, normal lang na magkita sila. Siya ay Senate President, siya ay Speaker of the House, at dahil sila ay golf buddy, lagi sila ngayon talaga nagkikita, kumakita nyo man sila sa mga okasyon, eh kasi nga, magka-golf sila eh, lagi sila magkasama eh, no? Ang hindi lang niya nabanggit doon ay bakit? Doon sa pangyayaring yan, eh present din yung kanya-kanya nila Secretary General. Secretary General ng Kongreso at Secretary General ng Kwan, ha? Yung actually hindi Secretary General, yung pinaka Vice Chairman ng Kwan, ng Vice Secretary General ng Kongreso, nando doon, samantalang nando doon din yung parang Secretary General naman ng Senado, kasama doon sa pagpupulong. At ang pinag-uusapan nga, yun nga, na biruan lang daw po dahil lumaki na daw yung building doon sa BGC, kaya marami na senador ang pwedeng pumasok ngayon doon. So parang yun lang daw, in jest, pinag-uusapan lang daw na ganyan. Ano? Ang tanong, sabi din niya, hindi ko nga ito sinabi. Ito na naman siya. Parang na nagpresenta ang NBI ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Hindi din niya sinabi kahit sa kanyang mga kasamahan. Ewan ko kung totoo hindi niya sinabi yun. Ha? Kasi di ba? Kung mapapansin nyo, kumbaga ngayon sa ikalawang pagkakataon, hindi niya dininay dahil mahihirapan siya siguro pag dininay niya yan. At baka mapatotohanan na nandun nga at nagkaroon ng pag-uusap, mas mahirapan sila. Kaya inamin niya, totoo, nagkaroon talaga ng ganong mga pag-uusap, pero hindi seryosong usapin yun. Baliktad nga ang sabi niya, kung seryosong usapin yun, di, kumbaga, hindi na sana nabanggit, di ba? Hindi na sana nabanggit, ano? Sabi nga ni Senator Lacson, hindi na sana niya ikinwento para marinig ni Lalito Banayo o ano mga ibang taong nando doon, di po ba? Kaya sabi nga niya, malamang ako yung tinutukoy kanya ni Lito Banayo na pag dininay, eh, sasabihin niya kung sino nagsabi. Di ba? Eh, pero dito natin makikita, yung pong masyadong sensitibong usapin, lalo na patungkol sa charter change o pagbabago ng ating konstitusyon, may kinalaman sa pagpapalawig ng mga termino ng kapangyarihan, lalo na ng Pangulo, ng Kongreso at ng Senado, eh hindi ho yan pwedeng sabihin na napag-usapan lang bilang biruan o in jest, no? Lalo na present po yung kung mga tauhan nila dyan sa Senado at dyan sa Kongreso. Di ba? Maituturing po itong usaping seryoso. Dahil hindi po pwedeng sabihin biruan lang to, napag-usapan lang in jest. Hindi po. Dahil seryoso po eh. Na magkakaroon talaga, kung magkoconvene po ha, bilang Constitutional Assembly, ang Senado at ang Kongreso, paano pa natin maituturing na ito isang biro? Magiging masamang biro na po yan. At mahihirapan na po kung sakali ito ay harangin ng kahit sino. Na-experience na nga po ito ni Senator Migsubiri nung siya ang senador na Senate President noong 2024. Sabi nga niya na 24 silang senador inayawan yung Taking People's Initiative na sinusulong noong 19 Congress. Tama? So ngayon, dadaan na nga po nila, hindi na nga People's Initiative eh. Parang ang Kongreso at ang Senado lang ang magkakasundo para mag-convene, joint session bilang Constitutional Assembly, ay tapos na po. Magkakaroon na po yan ng sila-sila na lang ang mag-uusap pag nagkataon. Pero importante, dapat ma-impeach muna nila ang pangalawang pangulo. Kasi dapat may maihirang na vice president. Di po ba? Kaya nga parang nasira ang plano nila. Nung eto na po si Senator Alan Peter Cayetano, ang tumatay yung leader ng Senado bilang Senate President. Naun siya ni, yun po ang ibig sabihin talaga ron. Ano? At kapansin-pansin, kagaya kanina sa press conference ni Jose Clare Castro, wala pa siyang ano, indefinite pa ang Malacanang kung kailan magkakaroon ng LEDAC meeting. Kung maalala niyo yung LEDAC meeting na yan, nung isang linggo pa yan, nung Martes, nung nakaraang Martes, no? At na-suspend yun, yung, na, kumbaga na-cancel yung meeting na yan. At hindi ngayon masabi, kanina lamang ni Jose Clare Castro, kung kailan pa maitutupad yan. Kaya kitang-kita po talaga na maaaring hindi matuloy pa yung LEDAC meeting kasi ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano pa rin. Hindi po ba? No? Baka nag-aantay na mapalitan ang liderato ng Senado bago magkaroon ng LEDAC meeting. No? Kitang-kita po yung hindi pagkakagusto ng Malacanang kay Senator Alan Peter Cayetano. No? So for the first time, nakakita tayo ng isang Senado na ano talaga, objective talaga dahil hindi magiging rubber stamp, no, ng executive. At ito ay tila panig sa taong bayan dahil kung bubuksan na niya itong Blue Ribbon Committee ha, sa pamumuno ni Senator P. Cayetano at sa kanyang dalawang vice chairman na si Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta, ay maimbita na po yung 18 magigiting na mga sundalo. Maimbita na rin po itong si Saldi ko kahit video conference lang. Ano? At maging yung maglolo na si Lucas Bersamin at Adrian Bersamin. Diba? Maging ang dating budget secretary amin na pangandaman na hindi natin alam nasaan at sobrang tahimik niya. Diba? Eh lahat yan, alam niya yan dahil yung pong mga budget na nagkakaroon ng oral argument dyan po sa Korte Suprema ay dumaan lahat yan sa budget secretary amin na pangandaman. Kaya mas marami siyang alam dyan. Diba? So hindi na ipatawag ni minsan sa isang Senate inquiry ng Blue Ribbon kasi nga naalis na si Marcoleta eh, di ba? Ngayon na ibabalik sila dyan, more or less ay makakaasa ang taong bayan na walang pagtatakip na pagdinig pag nagkataon, ano? No holds bar, ika nga. At papayagan si Saldi kung magsalita kahit via Zoom lamang. At siya may under the protective custody na ng French government dahil sa kanyang application ng political asylum. Di po ba? So, ayan. So, kumbaga, lumalabas dito sa kanilang mga naging deliberasyon kanina dyan sa speech ni Senator Aimee, eh napaka, ano, nakitang-kita po na nabuwag, no? Nabasag po ni Senator Alan Peter Cayetano yung mithiin ng minority na parang sila ang naglalagay ng ano ng division, no, na para bagang nasentro doon sa pagkaka pwesto ni Alan Peter Cayetano kaya gumulo ang Senado samantalang hindi daw dati nagkaroon ng ganyan kasi sila naniniwala hindi din sila inatake, mali daw yun ng Sergeant at Arms nila nagpaputok kaya pinakita ni Alan Peter Cayetano yung video na nagulpi yung Sergeant at Arms nila, di ba? Para bagang hindi nila napagtanggol yung sarili nilang bahay itong mga nasa minorya at hindi din kinampihan yung sarili nilang sergeant at arms na nagulpi pa nga ng mga NBI, no? At din nila na-question yung dati nilang Senate President, no? Na ngayon ay minority leader, Tito Soto, na bakit mo pinayagan yung NBI? Alas 7 pa lang ng umaga, ng May 11, ariya na pala sila. Ba't mo sinabi magpag-coordinate kayo sa usaha? Diba? O kaya, yun po ang mga punot dulo ng mga kaguluhan na pinagmulan, ano po, ng sinasabi niyan si Galo. Pero ayaw naman tukuyin yan ng nasa minorya, di po ba? Kaya dyan, makikita natin yung mga sinasabi niyang mga kaibahan ng kanilang argumento, di ba? Ayan, samantala tayo po ay inabot na po ng isang oras ng ating programa, pero babalikan pa rin natin itong ating mga tinatalakay. Padaanin lamang natin ang ilang mga mahagalang paalala. Diyan po sa aming studio sa Makati, magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido, right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

Nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan po kayo, talagang hindi nyo ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga opinion, kahit po pabate o pa-shoutout, ay pwedeng-pwede po yan. Ano po? At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa air. Kung di ko man po mabasa sa air yan, ay naku, sigurado po yan. Garantisado, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion. At ito ang aking nasasabi sa aking sarili na hindi mapabilib, no? Hindi maiwasang mapabilib sa katalinuhan ng inyong critical thinking, at nasasabing hindi na ito mabubudol muli itong mga taong ito. At syempre, kasama na rin po dyan na ikaw ngay nabubusog na ako, katatao mag-isa, kababasa ng inyong mga biro naman, di ba? Na hindi maiwasan na mapatawa na lang. Ano po? Grabe, ang gagaling ng inyong mga kaisipan, ha? Pagpatuloy niyo po yan. At na ito ang preba, nagising ang taong bayan. Gising na gising na talaga. At syempre, no po, ang ating pagpapatuloy ngayon ay yung pong nangyari nga po dyan sa Senado kanina. So kumbaga, nung nagkaroon nga ng privilege speech ng Senator Aimee at naglabas pa ng video, ay kinontra nga ni Senator Mitch Subiri, no? At nung kanya po itong kinontra, ay sabi niya, yun daw pagkakalabas nung narrative nung video, eh parang pinalalabas na masama ang panig ng mga nasa minority at handang magkaroon na nakikipagkontsabahan na para sa no election o pagpapalit ng konstitusyon, mga ganyan, ano. Eh, lahat sila, pwera kang kay Lito Lapid ay kumontra at gusto nga ipa-strike off yung video, di ba? Ipapa-strike off daw isama dun sa record, ano po. Pero ang nangyari, nung nagsalita itong si Tito Sen, ay parang nalaglag na naman malamang sa mga upuan nila, ang mga minorya, kung di talaga nila alam, ha, yung pong pag-amin nitong si Senator Tito Soto na totoong nagkaroon ng pagpupulong. Diba? Pagpupulong. At ito ay wala lang, ingest lang daw, usapan lang daw to. Parang wala lang daw yun. Ano? Totoo lang, hindi ho siya pwedeng makalusot sa ganyang klaseng katwiran dahil ito pong mga ganitong klaseng usapan ay napakasensitibo. No? Dahil ito ay pagpapalit ng konstitusyon. Ito po ay balakin, no? Balakin na pwedeng mangyari o posibilidad na mangyari, lalo na kung ang nag-uusap ay Senate President at Speaker of the House. Kasama pa yung dalawang staff nila, yung kanya-kanya nilang staff. Di ba ba? So ibig sabihin, hindi pa pwedeng sabihin, di, wala lang to, biruan lang namin to, ka-golf ko lang yan, kaya kami nagkikita. Di ba? Hindi po pwedeng ilusot sa ganyang klaseng katwiran. Ano? The mere fact na pinag-uusapan niya yan, hindi po pwede dahil walang pinagkaiba ito doon sa mga taong nagbabalak na i-destabilize ang gobyerno. May katumbas yan, eh, di ba? Mga treason, di po ba? Inciting to sedition, rebellion, treason, di ba? Ano yan? Yan po yung mga nagplaplano pabagsakin ng isang gobyerno. Destabilization nga, tama? O eh, kung sabihin ng mga nag-uusap din na wala, biro lang din namin yun, hindi naman totoo yan, patanggapin ba nila yun? Kung sakaling may magsabi na may nagpulong kanya, halimbawa, yung mga panig ng kanya ay oposisyon, ha? At habang doon sa pagpupulong na yun, eh, komo lahat siya, naturalmente, ayaw sa administrasyon, di ba? Panig nga ng oposisyon, eh, di po ba? O paano kung ang mga pinag-uusapan doon, umabot na rin po doon sa punto na paano ba natin tatanggalin itong administrasyon na to? Yung mga ganyang klaseng usapan. Halimbawa lang po, yan eh, halimbawa, said in jest din. May mga nagsasabi, nako, tagal pa ng 2028, kahit sabihin mo, dalawang taon pa rin. Di ba ba? Parang ganun eh. At paano ngayon kung nag-uusap-usap lang ng ganun? Wala naman seryosong
wala kinakitang general doon na may, maaaring meron pero mga retired na. 'Di ba? At siyempre iisa ang sentimiento nila, 'di ba? O ano nangyayari? Iniimbestigahan. Tama? Iniimbestigahan. Baka ito is destabilization effort, nagplaplano para ibagsak ang gobyerno. Tama mali? 'Di ba? Oy, ba't sa panig nito? Senate president 'yan noon. Wala pa si Cayetano. Siya ang Senate president noon. Tapos ang kapartner niya diyan sa sangay ng gobyerno na 'yan, isang branch 'yan, ano, ang legislative branch, eh ang Speaker of the House na mababang kapulungan, tama? Oh. Eh kung halimbawa ang pinag-uusapan kagaya niyan, yung patungkol sa pagbabago ng ating konstitusyon, yung mga usapin na maaring extended yung mga terms, term limit. Ha? Tapos hindi lang yan, huwag kayong matakot ka niya kung pa-impeach yung pangalawang pangulo, wala namang eleksyon. So parang pwede ka na mag-yes, di ba? Doon sa doon sa Senado, sa Kongreso, di ba naalala niyo noon, umugong din yung mga usapin na siniwalat din ni Senadora Amy, no? Na may kapalit yung pagboto ng yes sa impeachment sa Kongreso, di ba? Anong sabi ni Senadora Amy? Di umano, 20 million in cash. Tama? Yun ang una. Ikalawa, 150 to 250 million on funds o projects sa distrito mo. Di ba? Tapos, yung pangatlo, yun na nga, yung termino, yung extension ng term. Di ba? Kasi wala kayong dapat ikatakot, walang backlash yan. Ibig sabihin ng backlash, eh baka may balik. Nga, bumoto ka ng yes, magagalit yung mga constituents mo, yung mga kinasasakupan mo, eh baka hindi ka naman nalo sa susunod na eleksyon. Huwag ka matakot, wala naman eleksyon na magaganap. Yun daw ang usapan, eh. Yun daw ang usap-usapin, di umano. Di ba? Kaya marami talaga na bumoto, lagpas 250 plus. Di ba? Naalala niyo noon, parang noon eh, parang niisip pa nila, baka mahirapan tayo makakuha ng sapat na bilang, di ba? Kasi nag-election na 2028, no? May backlash 'yan, no? May balik 'yan sa boto mo, mga ganon. At isa pa, outgoing na 'tong administration na ito, parang ganon, ano po? So parang lame duck na ang liderato ng pangulo, parang ganon, ano? So para mapawi nga naman yung pagdududa na 'yan o yung takot na 'yan, yan ang mga ipinain, no? Kung gaano man katotoo yan, galing nga kay Senadora Amy, di ba? So, sa kanya natin yung narinig, no? Na meron doon siyang mga nakuha kanyang mga impormasyon na 20 million, isang lapagan, ha? Di umano. Tapos 150 to 250 million na funds para sa kanya-kanya mga distrito. At yun nga, yung patakutang kanya, Visayas at Mindanao, pati na yung mga religious sector, yung mga boto nila, huwag niyong katakutan niya kasi wala naman magaganap na eleksyon. Kayo-kayo pa rin. Magkakaroon man ng eleksyon sa 2028, local government lang. Ibig sabihin, governor, pababa. Papunta ng mayor, no? Pababa, hanggang barangay. So yung congressman, senador, president, vice president, wala. Extended yan hanggang 2031. Parang ganun. Di ba? So, siyempre nga naman, di ba, kumbaga, kung ganun man yun, meron ba silang kakayanang gawin yun? Yun ang tanong. Pwede. Di ba? Hawak nga nila ang bit, sabi po ni Congressman Luis Trong. Di ba? Nasa kanila yung poder, di ba? Kung gusto nila, magagawa nila. Kung ganun na iboboto nila, yun na iboboto nila. Bahala na ang Korte Suprema magsabi pag may nagpetisyon kung tama ba ang ginawa nila. Pero kung kayang gawin, kaya nilang gawin. Tama? Napakita na yan sa maraming pagkakataon. Kasi dadaan nga lang naman sa boto. Diba? Ngayon, pag may nag-question yan, edi bala na. Tingnan na lang natin sa darating na panahon. Pero pag wala nag-question, lulusot at lulusot yan dahil may kakayanan silang baguhin yan. Tama? Yung pagbabago ng konstitusyon, ha, yun ang ibig ko sabihin. Ha, may kapangyarihan. Pero hindi nila magagawa yung mag-isa. Hindi na pwedeng gawin mag-isa. Kailangan may pagpayag ang isa pang tinatawag nating kapulungan, ano, ang mataas na kapulungan. Isang sangay sila legislative, di ba? Kailangan pumayag ang Senate, mag-convince sila, no, ng jointly, di po ba?
no? Pag nagkaroon ng tinatawag natin pagsanib ng kanilang kasunduan na baguhin ang ating constitution, at ito ay sa pamamagitan ng constitutional assembly, no? Kasi pag constitutional convention, dadaan pa sa pagboboto yan eh. Kung sinong gusto niyong gumawa ng constitution, magno-nominate pa yan ng tagalabas. Pwede din yan mismo nandoon na, mga kongresista rin, no? Pero ha, pwedeng magdagdag, mga taga-akadim, may mga ganyan, kung sino pa.

itong patakaran ng gobyerno, lalo-lalo na sa punto ng mga kagaya nito, yung mga posisyon na sa palagay ng marami ay parang hindi yata patas, no? At nakikitaan ng panggigipit. Kagaya mo yung pagsasampa ng kaso kay Marcoleta, di ba? At saka dito kay Lachis Escudero, kay Jinggoy Estrada, parang teka, papunta talaga doon sa hindi panig sa kanila, kakasuhan. Bakit? Eh si Ontiveros may insertion din ah. Naalala nyo? Di ba? Ang nagbunyag pa nga yung best friend ng asawa ng Pangulong Marcos, Labia, di ba? Sa galit niya, di ba? Sabi niya, meron insertion, nilabas niya, di ba? O ano na nangyari ron? Ba't yun, di niya dinimanda yung best friend ng best friend ng asawa ng Pangulong Marcos? Ba't di niya dinimanda yon? Pero pag vlogger yon, dinimanda na sigurado ni Ontiveros. Sigurado yun, di ba? Kasi nga pag sila, ganun eh, di po ba? So ang tanong, kaya nga sabi ni Senator Alang kanina, bakit pagka kayo, ayaw nyo rin natutulig sa kayo, inuumangan nyo rin ang pagdedemanda, agad-agad, tama? Ayaw nyo rin na napupuna kayo. Pero kung kayo magsalita, lalo na sa media, wagas. Para pag sinasagot na kayo, ayaw sumagot dito sa plenaryo. So ngayon, nakakaibang demokrasya itong inyong nararamdaman. Sabi nga ni Robin Padilla kanina, nagpapasalamat siya. Sabi niya kasi kung charter change ang pinag-uusapan dito kanina, ako yung gusto ko maging parliamentary. Noong pa, sa kampanya pa lang, sinusulong ko na yan. Di ba sabi niya? At dito, nakikita niyo yung kalayaan ng demokrasya, ng diskurso, nagkakaroon ng pagdidebate. Maganda yan. Ibig sabihin, gumagana ang ating demokrasya. Hindi kagaya noon, may magsasalita sa mayorya, ayaw naman niya magpa-interpellate. Di ba? At gusto lang mang-intriga na mang-intriga. Lalo na sa media, tama? So sino ngayon na nanggugulo sa Senado? Yan ang tanong, di ba? So eto ka na, ano po? So lumalabas po dito, yung pong sinasabi nga po ng katwiran ng Korte Suprema. Nabasa ko lang kasi, isingit lang natin to ha. Ang Korte Suprema naglabas na po. Ngayon lang, mainit-init pa po ito, no? Nag-release yan ng yung resolution niya denying the petition for a temporary restraining order in status quo ante order filed by Senator Ronald Bato de la Rosa who sought to stop the implementation of the arrest warrant issued by the International Criminal Court. Mainit-init pa to ha. Itong resolution na nilabas ng Korte Suprema, baka hindi na naman nila maintindihan. Ito ay pagpapaliwanag nila kung ba't di nila binigyan ng TRO. Ba't di nila binigyan ng TRO ang executive para hindi i-implement yung warrant of arrest. Pero wala silang sinabi na i-implement yun na. Ang sabi nila, pag-aaralan pa namin to, itong apila ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi kami mag-i-issue ng TRO. Nagdulot ng kaguluhan kasabay po ng kontrobersiya sa Senado. Tama? So, anong nangyari? Ganito. Kasabay na kontrobersiya na yan dahil parang lumalabas related sa Senado dahil si Bato ay senador, lumalabas pinaprotektahan ng bagong mayorya. Tama? So, inililing lang nila ang taong bayan. Ang mahirap, ang executive department, ang administrasyon, naglabas na kaagad ng DOJ secretary na pwede nyo nang hulihin. Pinangunahan mo ang Korte Suprema, wala pang ang desisyon. Ang sinabi lang, walang TRO. Tapos nag-assume sila, pati na yung mga law expert na mga ini-interview nila sa TV ng corporate mainstream media na hindi natin ilang maliit ang kapalit. Ang tinatanong, ang sinasabi ng mga nagsasalita doon na mga expert di umano, pag hindi naglabas ng TRO, ibig sabihin, pumapanig sila na valid yung warrant. Wala naman sinabing hindi valid yung warrant eh. Ang tanong, pwede ba execute yan agad-agad? Yun po ang apila ni Bato de la Rosa eh. Diba, ng kanyang mga abogado? Gusto nila dumaan sa korte ng Pilipinas. Kasi yun ay karampatan, bahagi ng kanyang batas, ng protection niya under the Constitution, sa batas natin. Tama? Yun ang gusto niya makamit. No? Hindi yung kwan, hindi po yung sinasabi kay valid o hindi. So eto na po, no? Naglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema para ipaliwanag tulad ng sinabi kahapon ni Marvick Leonen, ni Senior Associate Justice Marvick Leonen, maglalabas daw ngayon araw

DC, at hindi po ng ating local court. Kaya hindi po fugitive ito pong si Senador De La Rosa. Pinuproteksyonan lamang niya ang kanyang karapatan dahil maaring alam niya ang plano na tulad din ng ginawa sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pagkatapos lumapag sa terminal, sa airport, dinakip at hindi binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng abogado sa kanyang tabi, maging mahal sa buhay, ay hindi po binigyan ng pagkakataon na makausap ito pong ating dating Pangulong Duterte at agad-agad dinala sa Villamore Air Base kung saan may naghihintay na eroplano na magdadala sa kanya sa The Hague, Netherlands kung saan naroroon ang International Criminal Court, mga kaibigan. Ayan. Kaya ito pong ginagawa ngayon ay tila nababanaagan at napapaisip ang ating mga kababayan na tila ito po ay isang pampolitikang dahilan, tulad din ng sinasabi ng human rights advocate na

napatay sa kanyang ginawa o isinulong na war on drugs, ay saka dalin, ha? Kung walang kakayahang parusahan ito ng ating sariling korte. Pero sinasabi nga natin matatalino ang ating mga justices, ang ating Korte Suprema, di ba? Maging sa local court, ha? Matatalino po lahat. Pero ang hindi nga natin maubos maisip, bakit in a silver platter, agad-agad at di umano, executive department pa ang nagbayad ng eroplano para ito ay madala agad sa The Hague, Netherlands, sa kung saan naroon ang ICC. So, hindi ba po yan ay paglabag sa karapatang pantao? Na nakakatakot po sapagkat baka ito ay maging president na kapag ka, ikaw ay kalaban sa politika at inaakala na hindi ka nila maaalis sa kanilang landas, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang ambisyon, sa kanilang kasakiman, sa kapangyarihan, eh ipadadala ka na agad sa ICC, dyan po sa Netherlands, at dyan ka ikukulong. Di ba na parang pinarusahan na rin yun ng kamatayan dahil ilalayo mo yung ilalayo sa kanilang mga minamahal sa buhay? Kaya nakikita po natin na tila pag-abuso sa kapangyarihan o abuse of authority ang ginagawa ng kasalukuyang mga nakapaligid sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na sinasabi ng iba ay ito ay galing ang utos sa executive department dahil hindi naman po makakakilos ang mga tao, ha, na tumutupad sa utos kung walang basbas ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Pero maliwanag naman po ang sinasabi ng ating batas na dapat

0: kasalanan may paglabag na ginawa sa karapatang pantao, dito siya litisin at dito siya ikulong kahit dito siya mabulok pa sa kulungan. Pero papasukin muna natin ang pag-uulat ng ating kasama Jojo Sikat, Majority Black Solido, walang onsihan, sabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang nasusungkit ang minority black mula sa majority black para sa hangad nilang para palitan ang liderato ng Senado. Nakangiting sinabi ito ni Senator Alan Peter Cayetano sa media na buong ang majority black at sa kanilang 13 ay walang onsehan.
2: Buo yung 13, sa 13 walang onsehan.
1: 13 ang kasapi ng majority black habang 11 ang nasa minorya na aminadong kumikilos para may palit kay

0: Kabilang sa mga makukuhang kasunduan ang usapin sa defense, trade, investment at human resources. Tatalakayin din niya ni Pangulong Marcos sa Japanese Prime Minister Sanae Takaishi ang kooperasyon sa maritime, security, defense, economy, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ng dalawang leader ang mga regional at global issues kabilang ang development sa Pacific Region, ASEAN at sitwasyon sa Middle East. Nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese business groups at miyembro ng Filipino community sa Japan. Kasama rin sa state visit ang courtesy call ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula nang maupo sa pwesto. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod naman po natin pag-uulat ni Romel Madrigal, Government Services Express, inilunsad sa San Pedro, Laguna, para ilapit sa mamamayan ang serbisyo. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Formal nang inilunsad ang Government Services Express sa SM Center San Pedro sa Barangay Bayanihan San Pedro City upang ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Dinaluhan ang programa ng mga opisyal mula sa SM Supermalls at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakisa rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa mga opisyal, layunin ng Government Services Express na gawing mas mabilis, maayos at accessible ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan kabilang ang pagproseso ng mga dokumento at pagbibigay ng iba't ibang government assistance. Pinagtibay rin sa naturang programa ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at law enforcement agencies upang higit pang mapalakas ang epesyente at maayos na serbisyo publiko para sa mga residente. Kabilang sa mga dumalo sa isinagawang programa, sina Ms. Aurea Angelica Torreja, Assistant Vice President for Mall Operations ng SM Supermalls, San Pedro City Mayor Art Joseph Francis Mercado, Vice Mayor Cheryl Isninia Almoro, Police Colonel Gerald D., Chief ng Regional Investigation and Detection Management Unit, Police Colonel Sandro J. Tapalya, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, at Police Lieutenant Colonel Reynaldo Bito. Happy naman ng San Pedro Component City Police Station. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Okay, at dadako naman po tayo dito sa sinusulong na hangad mapalitan ang mayorya o bagong liderato sa Senado ni Senator Pampilo Lacson na si Senator William Gatchalian ang gusto niyang mamuno sa Senado o maging Senate President. Eh, alam naman natin eh, ha, na ito pong si Senator William Gatchalian ay malapit sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At bukod dyan, mga kaibigan, baka yung hindi natuloy na proyekto ng kanyang ama na si dating Plastic King, smuggler ng resin o plastic ha, na resin, na si William Gatchalian, na siya pong may-ari ha, ng Manila Waterfront Premier Development.

0: para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang Pulso ng Sambayanan. At sa mga gustong tumawag, ang bilang po ng ating mga telepono o telepono ay 0917-581-6500. Inulit ko po ang bilang ng ating telepono para sa gusto.

0: ex-Marines na sinasabi, dalawa daw po ay Army, 16 ang ex-Marines, bukod pa kay Orly Gutesa na siyang unang nagpahayag ng ginagawang pagdi-deliver ng salapi sa mga iba't ibang opisyal ng ating gobyerno at sa mga politiko. Meron po tayong tawag, si Alice ng Valenzuela. Magandang umaga po.
1: Hello, good morning.
0: Opo.
1: Tita, kasi po kanina magang-maga narinig ko po sa Abante. Sabi po raw ni Subiri, i-erase daw po yung tungkol dun sa video ni Aimee na Constitutional Assembly.
0: Con-as, oo.
1: Bakit po nila gagawin yun, ano?
0: Eh, gusto nilang mapalitan. Dahil mukhang hindi sila mananalo sa impeachment sa Senado. Matatalo sila. At mukhang mananalo sa 2028 si Duterte, Sara, di ba?
1: Oh,
0: kaya tatakot sila ngayon.

0: Buulat ang ating kasama, Jojo Sikat. Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano ng Paul ang pagtutulak ng Senate Minority Bloc na palitan siya ni Senator Sherwin Gatchalia para magkaroon ang Senado ng fresh start at may balik ang dignidad ng Senado. Ayon kay Senate President Cayetano, political ang ganung pahayag at Paul sabay pagtatanong kung hindi ba fresh start yung siya ang maging Senate President na nagsimula noong May 11. Iginit ni Senate President Cayetano na Paul na hahatulan siya bilang Senate President kada araw. Kung tatagal siya ng isa, dalawa o apat na buwan, pero hindi anaya tamang una na siya ng hatol nang hindi pa siya nakakapagsimula. Ipinunto pa ng Pangulo ng Senado na gayon din daw ang ginawa sa kanya na agad siyang binahiran ng mag-umpisa bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs ng pangunahan ng SEA Games na idinaos sa bansa at maging speaker ng Kamara. Aniya, sinabing baksak ang dignidad ng Senado kaya kailangan ng bagong simula. Sinabing bumaksak na ito dati pa at nagsisimula ito dahil nga doon sa flood control issue na hindi agad naaksyunan ng Blue Ribbon Committee. Narative aniya ng minorya na bumaksak ang dignidad ng Senado at sinabi pa ni Senator Papino Ping Lacson na mas mabango pa ngayon ang Kamara kesa Senado. Ginawa ni Senate President Cayetano payag sa gitna ng pagdepensa sa pagbanat sa minorya ng mga kasamaan ng majority bloc kaya nitong si Senadora Amy Marcos na nag-privilege speech ukol sa umano'y pagtutulak ng minorya sa charter change. Inungkat ni Cayetano ang sinabi ng mga taga-minorya na mahirap na maging impartial sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Itong mga taga-majority bloc, mahirap din naman paniwalaan na magiging impartial lahat ng mga taga-minorya patay sa kanila mga sinasabi. Sa birahan, sa labas aniya ng Senado, nagsasalita itong mga taga-minorya. Samantalang ang majority bloc ay sa Senado kung saan merong rules. Sinabi pa ni Cayetano na hawak nila mga senador ang beat o direksyon ng mga pag-uusapan. Kaya sana raw ibalik nila ang talakayan sa mga issue ng bayan gaya ng ekonomiya, edukasyon at kalusugan. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Hawak ang bit ng Senado. Bakit agad-agad ay huhusgahan? Hindi pa nga nagsisimula eh, di ba? Dapat bigyan muna ng pagkakataon sapagkat mas mahalaga na ang kanilang ito pa rin ay yung proteksyon para sa kapakanan ng bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino na ngayon ay nasa panganib sapagkat maaaring magkulapso ang ating ekonomiya kung hindi matutugunan ang gusto ng taong bayan na imbestigahan agad-agad forthwith ang flood control scam nang malantad ang katotohanan kung sino ang dapat managot at hindi mga polgay na ginagawa nilang pagtuturuturuan at nang magkaroon ng hustisya ang taong bayan na siyang may-ari ng salapi na inyong ginahasa, inyong pinagsama.

ay nasa Tagaytay. Yan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, yes, 100 Pilipinas, bayan nating mahal. Magandang umaga, magandang buhay. Martes ngayon, galawan lahat ng mga bilihin. Gas, krudo, gasolina. Naku, Sus Mariano Garapong, walang asukal. Talaga naman pong nagtataasan. Kumain ka sa mga kainan, Panginoon ko. Sabi nga nung isang nakausap ko, kumain lang siya ng top silog sa isang kilala na kainan. Ano ha? Top silog. May dalawa raw itlog, konti-konting, ano ba yun, yung tapa, baka, ha? Tapos sinangag, 700. Sus Mariano Garapong, walang asukal. Oo. Parang hindi ko kayang kumain, ha? Ng 700 sa dalawang itlog lang na prito, tapos may konting tapa, magluluto na lang ako sa bahay. Ay naku, talaga naman po, oo. Kawawa ang walang pera. Ha? Hindi ka makakakain ng mga pagkain na gusto mo. Yung sinasabi nating mga masustansyang pagkain, mga gulay, pagkamamahal po ng mga gulay. Ha? Sabi ni Romeo Sunga, anong alam ni Talo Wingat sa Senate itong pinkies, tuta at virus? Sila nga walang alam tapos gustong ipalit sa abogado tulad

hawak ang kanilang ari-arian sa pamagitan ng salapi ng taong bayan. Sabi ni Rick, orasyon lahat ay ginagawa ng administrasyon sa ating Vice President Inday Sara. Una, sinisiraan, tinanggalan ng budget, hindi umubra. Pinailan ng impeachment, hindi nag-prosper. Gagamitan ngayon, nakita nila na matatalo sila kaya bagong strategies ang CONAS, huli na nila itong paraan. Ngunit ang Vice President ay tila standing tall against all odds. Opo, kung wala kang kasalanan eh. Biro mo, million lang ang salen ng ating Vice President Sara, samantalang ating Pangulo, 1.4 billion ang kanyang salen. Ang laki ng itinaas, ha? Maging ito pong si dating Speaker Martin Romualdez, ha? Ang laki ng itinaas ng kanilang mga salen. Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Rick Orasyon, magpasalamat ba tayo pagkakaroon natin ng presidente na nonchalant? Paano tayo magpapasalamat? Sabi ni Evangeline Di Sarisa, ibangon daw ang dignidad ng Senado, kaya siwin ang gagawin ng Senate President. Hello, sino ba ang nagbabala? Di ba kayo bulaga, 11 lalo na si Tuta at P? Paano babalik ang dignidad ng ating Senado? Kung siya magiging Senate President, hindi ko sinasabing totoo. Ito'y base lang sa aking sariling opinion at pananaw. Paano siya sasabihin nating magiging babalik niya o ibabangon ang dignidad ng Senado? Yung kanyang ama eh. Hindi ba kilala yung kanyang ama sa pagiging smuggler? O na dati-dati eh. At paglabag, ha? Sa mga proyekto at mga ilan na kanyang mga negosyo. O kaya lang siya nagkaroon, naging mas malakas noon sa panahon ni dating Pangulo Joseph Estrada. Doon sila namunga ng husto. Doon sila nag-branch out sa pagbili ng

dapat tayo ay kasama sa pagbabago ng ating saligang batas. Sabi ni Evangeline de Salisa, kitang-kita sa video na